Pompo ana gajeni xikora ka risiva leswi komba matimba ya vunanga i ku cinca lowu nga va kona ka vunanga bya Xitsonga njhelo kha ri ku cinca ti-genry hi ndlela liya genry kha ri evolve hi ndlela liya swi va swi kha swi cincana vunanga njhe hi ko twaka ka tinsimu ta Xitsonga ngopfungopfu ka xigaza na xigaza xa ma-2K ni vula sound liya xigaza xa ma-2K swi endla ku ku na tixaka tin'wani ti kuma ti karhi ti navela ku va ti kha ri ti yimbelela na matsonga hi ndlela leyo gajeni mzulu vhele hambiswiri tano mikiseri khesa swinani swi vekelaka makume mune na rotimena ta sabelawa ra liya ya mune kasi ya tsutsumela ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook mikiseri rome ku va boxa xandleka nongonoko na le ka mixoso mihlaka sike ta sungula hi lava nga reacta kunene tanihi ntolovelo mina na wena hi khongo ka lava va nga fika va tirhisa blue thumb van'wani va tirhisa ke van'wani va tirhisa love ivi hi languta vona ku sungula ivi hi ta kota ku tsumela ka lava nga tsala kunene kasike wo sungulasungula leyi nga na yena la jajmen manchavelala mani makhuvela vadyoma ntokotla wa n'wina wa mavona masindi madzivandida richard bisi maria maswanganyi wise man socha ni vona na mani la imani ya bumbaro switinyiko ni vona leyi n'wana mani mavasa ni vona lulamaguyu ni khesa ni lulamaguyu singi kawulo harambani ni khesa swinane ni vona na hlanhla walter maluleke la ka masekanda ya ni vona na king khalanga baloyi colin shuma ni vona eric darimbeni tlara amukelani ni mathevula ni vonela n'wina ni khesa swinane ni vona na mani un'wana la i clean ni polisa ni vonela n'wina ni khesa swinane mpevu gracious mashudu ni vona na lugamchedzi judas rigedi masengwana bhotongwa mutoku tsikari filoma etovona devri ramuwada ndivudza ni chirema ni khesa swinane erika karivili makanani se rasta makumela khesani lori belankulu n'wa ks hlungwani ni vona na basari n'wana mani phosa ni khesa swinane mamagensi lari singa viulani khansa yiseke ni vonele ka thomo elsimirani hlawulani mitareni ni vonele n'wina ibi maswanganyi ka maswanganyi sldd mahlangu ni khesa swinane ni va mandla ri vuyelela kusuka laha ka hi le ka makoxa na yala ka makoxa la ni vona na emmanuel makhuvela ni vona thabele ya kumbe kholofelo wa tapanyeka ni vonela n'wina ni khesile ni vona na vatalunga van de goy ni khesi swinane vatalunga ni anondabezi ta muchavi ni vonile roni ma nga nyika bokisi walter mukati ni vonile ni vona na mani maria rikhotso ni vona solomo wangwe xitwayembe tsundzukani golden ni vonile na n'wina ni vona vari va rihanyo laki mihlongo tisana lavu murikhotso sizekari chade rikhotso kenneth khambani risimat rivers chavalala ni vonile tovarana makhoxa ni vonile linda maluleke rikhotso ni vonile elizabeth elamafu ni vonele na n'wina a ni vona na engeta baloyi ni vonele maringa ka dzingidzingi ni vonele ni vona na mani un'wana nga kona la i mani un'wana isizeka fumani ni vonele na n'wina ndlovukazi kwile vulipombo ni vonele elikingube ni vonele thomas mdungwazi vambu ni vonele soleringa ni vonele mafesi mlambya emfana wa goxa peters matonse lodwick maluleke ni khesa swinene va lava hi lava nga fika va tirhisa blue thumb laya va nga fika va react-a kunene.

0: Fuka ne maseve ani kufuka ndzovukazi the queen laha man'wombe crown azozweni fuka i ndlovukazi endlatela hi ku chama ma BBZ 16 yi kumaleka laha ka ngove a jamela 2 valaha hinkwavo ku xa imani maxinzi i ku vona ku hlula ku sukala gand section a inkomu mutilemeni wa DJ ahe
1: tesa swi na hlayiseka
0: danko
1: danko majamu jondor
2: ku na nin'wari dyonga va kumeka ka ximanga a block b na Nicholas Buzz Mamtileni i kumeka kwalini na mhansaro niki mutiveni kwale ka ximanga block b a mutini wa mhani wa makasela danko hi jara jo
1: kesa swi na jara mjondor
2: danko
1: 106 hello
3: nghena laha mugangeni wa kampeni tiko ra swinhlaneki mfundhisi kasapfukani ya ni nghena kwala kaya ka gongongongo aka ni ya finyasi mayimele pfukani ku na kalaxaka manganyi na vona a va pfuki na vona lava hinkwavo a va pfuxa hi finyasi switolo kwala ka gongongo danko
1: kesa swi na hlayiseka
3: na n'wa swivitani ba
1: danko
4: rixile with DJ Tlhavantlhava ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka va kona Sisirini Maruleke ka Nkuri a Swifasonke a va pfuki kuma Sisaka Ndruzi Maximbisi ka Mapayeni a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa Mama Bumba Lostinyi kwala ka huma 14b a va pfuxa Gezan Class Maruleke kwala ka huma 14b danke vulavha
5: elo mo va pfuxa a ku pfuki a ha va swihlangi lava mukhegula wa tsotswi kokwani Ndhaveni pfukani mukhegula wa tsotswi kwala ka makoxa ku pfuka a ha va swihlangi a hi Rose Maxinzi a ka Mapayeni pfukani a ha va swihlanginyana ma Rose kwala ka Mapayeni ku pfuka Phonyoka Makhuva a tikatarini hi khese gwiriwiri pfukani kwala amawa valava hinkwavo a va pfuxa hi mama khensinga hi lelanga muti ya mona kusuka la risinga vi
6: ahe rixile DJ ni kombe ku va pfuxa ni pfuxa kokwana wa ntoto ka mapulu ni pfuxa kokwana wa mukhese ka mapulu ni hetelela hi manjesu na hlungwana ka xihasana aya va pfuxa ku ri ni male ka nkuri hlayisekani DJ
1: Jesar FM Chavidil Kura munhu kwala Aye
7: Hello
1: Miko
7: Aye Kim
1: Aye
7: Miko no munhu
1: Miko aye vadudze
7: vadudza nari manhu akurele lobo duma msava hinkwayo tukana kwala no munhu mani makhuvele ka ta gotirichi va ku ani pfukani kwala mi nga kona ka ndhambu wa dumeri ni ta ni ta hetelele mukhegula wa tsotsi ani ku khandziya basikiri mukhegula wa tsotsi ntirho wa n'wina a ni ri na kokwani wa bebeza ni va misava i mani a tlhavantlhava danke
1: khense swinene ka mani aw xama network yavo yi endla sweswi ya yi nga duma hi swona swi vekelaka makumembirhi mune timinete ta sabila wara leyi yanhlari swo kurisela la ka nongonoko se ntsena ntsevo wa toho timinete ku va hi cinca magiya ya ka xiyenge xo hetelela hetelela xa nongonoko namuntlha
8: ndzi tlhavantlhava ni kombela ku va khetakheta tlemiwa ti-DJ hi ta tsutsumela lejilongo leyi landza kokwa tijula ximomondiya ximomothela ilandana Queen of Limpopo kwale ka homu amangombe krale hi ta hivela hi mama mukhese kwala a ri singa view a va khetiwa kahle na ku pambiwa kahle hi mafisi mnandi ni nga bina dangi tlemi DJ
1: si tlhavelela ku ra munla u ra muthu apha
9: tinala va nga ni pfuxa ka dinga va ku va tshama ka mbatle ku na FM ya ka Mphambo Boti Rodrick Maluleke a va pfuxiwa hi mhani sweswi kwala tifirijini kwala
1: kese swi nela tifirijini la
9: a swi obe kwa gedeni ma vice freezer
1: na tivona ni tivona hi ku tsayitela

0: అంటే కంపెనీ తీసుకోగా ఏం చేస్తుంది ఛార్జ్.
1: థ్యాంక్ యూ. Amsar tar bakor bangor batar gunen ne laka whatsapp ya mena laba kukur ratle mero di chain kamra kusano no amina emor is goy laka mapu vela e mana bombar stinye ko laka o mafotien pe na papana zumon bengo ne garagam ngene se blog 3 of chokatle erulan chabala laka mapu vela rikesna ne man rulan chabala laka mapu vela enka tam fano ko shabakor manung chabakar kamera e batar gunen bangwan laba kur chile mero di jemo vra vano ko bela kusaro ban laba ntsala kan ko bela nu pushala e mana na kanya ko konan zumela 14 a la mana mako vela budimo sura gena section f ko kon gaben laka mako shala of chokatle se blog fara la inti manyana laka skunyane dankon kesna ese sok fanela inti maragas kunya la bakor manung chabakar kamera afuki e baga afuki ko kon so bola kama ko shala afuki ka bodri kingo bena ba hechi ko e tela afuki na bodi edison mabona la ba hechi la afuki ka te manri bombo ngwa mabona e la ka gym la ke sunne manwa mabona la ka gym la ngwa ngatsara iso langa mabasa kusuka la ka bodela ba kun kamera ku sharba la ba ntsara ka tle mero je ni kamera ku ja tinye ko ka shi godo la ka shi kwa la man maria e baga iso so la ka tlani gila na mani mja jan manja jan la ka mchepi islaya afuki ka tle iso langa mabasa laka bo den kesulen esolanga mabasa laka bo delan kesulen ba mandar bele la shamba ko bango no bo eta la kutsala kunene la bakru sile mabla bala no kobala kusha bala bala no kobala kusha ay ko kwano ngala bala ka tshomala ko kan gabeni la ka makosha la ndai delai hi chief mahlathi block 10 obuja ka lady jane joman la ka mahlathi ni re alexander interon kesunane edi jane joman ku sukala ka mahlathi block 10 am sorta mixer so so kar sare nyana bambir bana ro la banga kandisa kunene a o nkaru wa kona wa tiba so ku tema kondlo
2: makhesi la gozimbetse a stadium ka xikokwani pfukani kokwani ngoveza ka xikutu ka xipayani pfukani mahlohlwani ka mahlohlwani ni mitwili na n'wina pfukani hinkwavo vanhu lava pfuxa emahlekani wa manyunu kwala zone foka papazela sahlekani tlimilo dj tanku
1: ti tlhavelela
3: hinakahinaveikulaka ka papazela ku na vanhu nhlekani wa manyunyu a va pfuki laya ka switlhelwani ku na mhana mikateko a va pfuki ni hetisela hi magoda laya ka mukhomi laya ka mukhomi a va pfuki va pfuxiwa hi swava va tiveke makahlelo naswa mina lowunene mina ni ri good and by
1: it's a good and by
3: yimaka hinkomo
1: thank you ente kobela ku teka boitshelela kungwela va ta vuri boitshela ku va va va pfuxela kungwela va khori va ngori va ntsalele rungula laa ka okay va ni rhumele sms yinene ni swi tekela nhlokweni swinene xem makhado wagawaga ku rhumelisa mashudu gracious pepu ni rivuwa nga manda wagawaga ndi rivuwa ti n'wana mianga u va amasiya dihopu ndi zona ne ndi dihopu yi gayi khani ndi masiya ndi chipuseni somewhere there mara va va khou bva dihopu ndi livo nga manda wagawaga ti mo hetelela vo pfuxela tiqinghweni
4: la ya xikomba yin'wana mo yenambe va pfuxa
1: e
4: yanona ka mbokotela ku laha mo sumbowini ra vapfuki la
1: ehe
4: tani humani ro zotswana ka nkozani ra vapfuki
1: ya
4: ntaritele leswi salatele ka makoza xikomi xa mina xa le lipompo lexikulu a va pfuxa hi mana i caro bomba le ticukumeta madizi rojas kanyana kusuka kwi kwala ka mbokota mukanyeni wa le tanibasile hi xona hi ku ticukumeta ni ku zwarita
1: zwarita
4: ni ku baya
1: baya
5: ahe ni kombela ku pfuxa valandzelaku ni pfuxa kokwani wa mukhenso ka mapuva ya ndopfukani ni pfuxa mhani maria mhani magoda kwala ka mapuva ya ndopfukani ni hetisela hi mhani mahori kwala ka mapuva va pfuxiwa agnes ntukwani wa marito na mponzi wa la b9 nkomu
6: ku rhula ku ve na n'wina dj tlemi kombela ku pfuxela va ni pfuxa ku va tsaka na vona ka mhani la hi za le ka ngovi wa ntlhanu mhana mina pfukani mhaneyi mhani a niki mhlanga laha ka siyandani pfukani na n'wina ka manani mama Casey ari singa view n'wa hulela n'wa muti ya mona pfukani ka skim sam vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ntawenjibi laha ni kumeka kona ka dj tlemi hoza mafara wewe hoza friday tava tsi teka van'wana
7: minjhani dj tlemi ni pfuxa malume Ledrick Maluleke ka Mphambu ni pfuxa malume Ledrick ngoveni a vi hehle ni hetelela hi mhanti ni ku veka xigoda ka xikukwana manikela kwala ka mapayeni tanku
8: a hi munhu va dzudza n'wana hi n'wananga ku na loyi va ri the general i khosa lava loko va ku khosa mu ku ma vona khosa ma vona loko va heta va ku copeni ku pfukani nga ku nyamo ni tsutsuma ni ya le ka makoxoleni ku na loyi hambi miri i esilimilani wa kona loyi mudyiwa wa lava ni masenyani ni ku pfukani milani i nga ku nyama ni tsutsuma ni ya kwinina ni nghena le ka nkoveleni ku na tinyiko maluleka a yi jamela ju hambi va ri jamela ju sweswihani ni ku pfuka na wena i nga ku nyama vanhu lava n'wana na n'wana nga va pfuxa hi kokwa wa xivhixiko kwala ka swikhunyani i nga ku jeje hi leswo
1: khensa swinene xem loko ro ka ri nga khensi ni ta va ni ri hava danki va ta hambisisi ro ta ri mikisera swivekelaku makumenarin'we timende ta seibilawa rali a ya ntlhanu xiyenge lexi ne i xiyenge lexi loko se nkarhi wu fika laka makumenaru timende ta yibilawa ra ntlhanu un'wana na un'wana a sungula ku n'wayitela a navela ku twa mani ku he namuntlha swi ya fambisa kwini ni vula lexiwa
9: felicia besari oka vanhu lava landzelaku felici stopenio felici ekopeani xariza aka vanhu lava landzelaku
10: salvation copia
9: felicia besari oka vanhu lava landzelaku felici stopenio felici ekopeani xariza aka vanhu lava landzelaku
10: salvation copia

0: Shop shop from Sanaka na Rebecca Malope Benjamin Dube kona ndzeri ka December 20 leswaku andi khokhele baba 86 46 after the hour 6 o'clock big city first hour the big breakfast on Friday malamo lera ra mutlhana ku saseka a hi rivalang sweswo leswaku a hi khona mahile vhiki dangerous ka lava nga na mali ba 25 kama ka hina hi pfumala ku mali mahile vhiki u ke na dangerous ya lava nga na mali i khasa swinene hi remember ngo vetlhoka mhaka hi mfoka ra mutlhana ku saseka swongasi mangu xitale khole ka wana khombo kama ke e kunika tweet updates e fundzeni kolo o xali popo e ka ba hobe ya vumba because ke bya ma share kumbe xa ba South Africa the weather service America la kutisa na Mr. X leswaku ri xinjani e bulavule hi ximoya swa ku titimela kambe ke bulavule hi ku fumela action ka dyambu eka siku ra namuntlha ri xinjani good morning
1: yeah and loko ni kha ni langutisa lawa ni swi tikombe hi nga ku namuntlha ku ta va na moya moya nyana loko ni langutisa hi maxelo leswi ma nga hi xiswona a ni maxelo mo vumbiwa vhele se loko hi kha hi langutisa hi ta va hi kha hi vona ku ri ku ya mahlweni kona swi ta va kha ku xisa ku yini ke ni veka hi langutisa kahle maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla loko hi langutisa minimum and maximum temperatures loko ba khela ngisa ka misho wa sekura na motlhaka la gian la is 11 to 28 kamba lamlele 12 to 28 loko ntutsuma kahle ni ya le all days le loko langutisa lawane e 14 to 28 bilabila 12 to 23 le phala le 12 to 27 le vobo 14 to 27 makado 12 to 26 mukopane 13 to 24 and then musina 15 to 30 and then phalaburwa 16 to 26 and then polokwane is 11 to 23 tabazimbi 13 to 25 toyando 15 to 27 zanini droba ramina ka haraka kahle ra ku hetelela 11 to 25 imbala wa mashelo hi vutisela wona ku saka ka bziro ya ta mashelo
0: all right ke swibeka la ka 48 after area wa 6 o'clock top stories making headlines ka sasana go for the web updates if unzeli ku lushela popo vanhu lava vanga lahlekela hi tindlo ta bona lembera makinembe ra makumembere mune hi nkarhi wa mikhukhulo va nyikiwile tindlo etintshwa emfumo embambule loko khalela ngutisa endzongeni wa Durban ifundzeni ku lexa xa KwaZulu-Natal ka seholobye wa vuxaka bya matiko ya misava khulukumba Ronald Lamola u ta khoma hlengeletano na ntanga ya kwe ntirho wa German Dr. Johan langa laha tikweni eka rendzo ra xifumo ra masiku mambirhi hi swo swin'wana vhele swi nga ku humelela kha ri langutisa eka holobye wa vuxaka bya matiko mambe Ronald Lamola swi vika swi kombisa timhaka ta ku ta khoma hlengeletano eka siku ra namuntlha na ntanga wa kwe ntirho laha u nga na hlengeletano ya masiku mambirhi lama nga ta va kha kanerisana hi timhaka ta leti nga kolo kha ri langutisa eka vuxaka lebyi nga kona exikarhi ka tiko ra Germany kha ri langutisa na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hlengeletano ya masiku mambirhi
1: ya kasi loko beka ri langutisa ya mahlweni kahle ke wanalo hehliwaka kahle milandzu ya ku ringana kumbexana u fakalomu ya ka 400 yi languteliwe kahle
0: ti na milandzu leti ya ku
1: dlayiwa u twala xitori xa kona we khale ka mufambisi wa switori eka makombakule tlhelo mavanyisi portfolion u languteriwe kahle ku ya kumbexana ku endla xikombelo xa bail ekhoto nkulu ya Pitori endzhaku loko a khomo kahle hi milandzu leyi ka humelela kahle hi lembe leri ra 2010 folion u langutisana kahle na milandzu ya ku ringana 400 ku katsa na milandzu ya ku kanganyisa mabindzu ku yiva milandzu ya vukungundwani xikan'we na milandzu yin'wana ya ku lwisana na milawu ya tiko yin'wana ya milandzu ku hehliwa leswaku hi yona i ku va u xavile miako yo ringana 46 leyi welaku ehansi ka vurhangeri bya masipala dokodela ra Johannesburg leri duraka kahle mali yo ringana 27 million hi lembe leri ra 2010 eka endzhaka loko a ta va a khomiwini hi lembe leri ra 2010 u vuye a huma hi bail laha a nga baleka tikweni ra USA ku fikelela ku kota ku khomiwa kambe hi nkarhi lowu a vuya etikweni ra Afrika-Dzonga se loko vulavusa kahle loyiwani dina milandzu
0: dina milandzu leti vita hi nipala
1: mani ku xebe xito na milandzu yo tala a nga na nchumu
0: khale ka president khale ba mutlante u vula leswaku mhaka yo vanhu va suka ematikweni ya vona va yeka ekaya man'wana hikwalaho ka swivangelo swo hambanahambana yi va na switandzhaku swo karhi eka tikonkulu ra Afrika kasi nhloko ya xiyenge xa IDEC lexi lwisanaka na vukungundzwana advocate Andre Johnson u sirhelele magoza lawa ya tikweke loko hi kha ri langutisa eka hofisi yakwe ku lavisisa swihehlo kumbe xana swivilelo leswi va nyikiweke swona ndzawulo ya vutleketli loko hi kha ri langutisa xifundzeni kulu xa KwaZulu-Natal Mr. X yi sungule mapfhumba yo kambela swo famba leswi tleketlaka vadyondzi ku ya exikolweni ya so ku busy swinene ngopfu timhaka ta tindzawulo loko hi kha ri langutisa eka tindzawulo ya vutleketli kumbe xa Department of Road and Transport ku va yi kha kambisisa eka swifundza swa ku tala na kwala xifundzeni kulu xa Limpopo hi leswi nga swi langutisela ku va va kha va conductor at operation leti nga tatikha ti tirhana swinene ngopfu na swipandzamananga leswi tleketaka vadyondzi.
1: Ya kasi loko a ri ku eleka vana va xikolo vhele vana va xikolo xa le henhla exifundzenikulu xa Gauteng va kumeke kahle na switlhavatlhavana swa nghozi swinene endzeni ka jarata ra xikolo endzhaku ka loko va vhakeriwile kahle hi vasechi va vachudeni exikolweni. Vatswari va vana va xikolo xa le henhla xa le kowa Xandwa eSharpville va khomile va khomiwe hi tingana endzhaku ka loko vana va vona va kumekile kahle na switlhavatlhavana swo hambanahambana hi minkarhi leyi ya misecho endzeni ka jarata ra xikolo. Vasechi va swichudeni ku vikiwa leswaku va kumile mikwana ya mixakaxaka ya ku hambanahambana, swibalesa na swidzidziharisi na swipray swa ku hambanahambana, leswi vulaka leswaku ri beri a va tivi ku a gatini kahlekahle ma-security ma va kha ma tirha yini, ku a fanele va chekacheki vana lava kambe va rivala ku ma-security a masechi vana mo pfulela vana gate va nghena swo taniyana.
0: Ku tlula 12 wa magidi ya vaaki va matiko mambe lava nga riki nawini laha tikweni va khomiwile mavhiki manharhu lava ya hundzeke laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Kasi holobye wa ndzawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri ebutimanamela u pimele huvo ya yunivhesiti ya Venda 14 wa masiku kumbexana 2 weeks leswaku yi va yi andlale vuxokoxoko bya yona mayelana na nseketelo wakwe kumbexana ntsekelo wakwe wo lava ku thola mukamberi wa le tlhelo eyunivhesiti liya. Kasi munhu wa vanhu va lovile eka nghozi yo tlumbana eka lori na thekisi na thekisi timbirhi epatwini ra N4 exikarhi ka Mbombela na Ngotwana loko hi kha ri langutisa exifundzenikulu xa Mpumalanga.
1: Kasi nkarhi wa kona vhele 06:53 7 minutes before 7 o'clock maphorisa va vula leswaku va na vumbhoni byo tiya lebyi nga yisaka kahle Cat Matlala na vaehleketeleriwa kuroni ejele ku ringana nkarhi wo leha swinene vutomi bya vona kumbexana hinkwabyo. Matlala na vaehleketeleriwa kuloni va hehliwa kahle hi milandzu ya 25 ku katsa kahle na milandzu yo rhurha ya ku ringeta kahle ku dlaya endzhaku loko ku hlulekile ku dlaya khale ka muhehlekisani wakwe Cat Matlala. Tebogo Thobejane na nga mabindu Dosh Josh Banyoni na muhumelerisi wa vunanga Makubungu loyi a tiveka kahle hi vito ra Nduma ra DJ Fetis ntirho wa ku va hlela kumbexana va ta va kha va vonakala kahle le a khoto ya Johannesburg leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri xana hake loko va ku va ta tshama swinene nkarhi wo leha ejele va va kha va ku buliwa yini.
0: Madlanga Commission eka siku ra namuntlha yi ta twa vumbhoni kusuka eka Karim Saliman loyi a ri xibedhlele vhiki leri hundzeke loko a fanele ku ta nyika vumbhoni se ka siku ra namuntlha leyi nga langutisela ku va kha nyika vumbhoni. Kasi masipala wa Joni wu pfuriwile kumbexana masipala wa Joni wu pfuriwile muako lowu a ku tshama a vanhu va nga hakeli rent eka mfumo kumbexani lava nga hetelela va pfala muako lowu a ku tshama vanhu wa mfumo kambe a va hakela ka vahlampfa. Muako lowu wule hayijekiwa hi vahlampfa a swi nga ri nawini hi ndlawo leyi mingiseri va ri ku na muako lowu kharhi langutisa ndhawu leti ya tala Johannesburg lowu nga pfariwa lowu vahlampfa va tshama ka wona andle ka tihakelo to karhi. So hi swin'wana swa mahungu vhele swi nga ku trendeni ka nkarhi wa sweswi. Kasi loko langusa kahle ka hungu ra ku hetelela maphorisa ya khomile wanuna wa 40 wa malembe va tlhela va kuma 9 wa swibamu titlulu munhu wa timovha leti nga yiviwa na ti-number plates ta vuxisi ku vuriwa leswaku vanhu lava va khutuza mabindzu eboni epark ehandlanyana ka Midrand. Swibamu leswi nga kumeka i 5 wa ti-AK-47 2 wa ti-9mm na ti-revolvers timovha ta ti-BMW Mercedes-Benz na VW Polo kambe ka wanuna sweswi orosele hi tinsimbi.
1: Kasi loko beka ri langutisa vhele ku ya mahlweni kahle ka mikunguhato ya phikizano ya bolo ya milenge ya swipano swa matiko ya laha Afrika kumbexana ku tsekatsekeni endzhaku ka loko va ta va ri karhi va teka xiboho xo hetelela xa ku mitlangu leyiwani hi ta ya khomeriwa eka kwihike. Murhangeri wa bolo ya milenge wa swipano swa laha Afrika Patrice Motsepe u vula leswaku varhangeri va Afrika va Africa National va karhi va burisana kahle leswaku Africa Cup of Nation ya 2026 kumbexana ya 2027 yi ta khomeriwa kwihiki lava koxometaka kahle matiko ya ku fana na va Kenya, Tanzania na tiko ra Uganda leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri xana haki kona ka matiko lama nga hetelela makarhi maxaxametiwa laha va ta hetelela va va karhi va ya khomela kahle ku hiki Africa Cup of Nation yaleyo. Nkarhi wa kona 06:55 hi va hi ri karhi hi fambisa xisweswo ka kasi loko ni kha ni langutisanyana ku ya mahlweni kahle ka loko ni langutisa lawani ka va ri ku na maphorisa va vula leswaku va na vumbhoni hi ndlela leyo kahle laha ni fanekele ni hindza kahle hi kona ya hi vuyisa sweswo.
0: It is exactly 5 minutes before the hour 7 o'clock in the dot yime ku lunga rimema ngoveni eka mixo wa siku ra namuntlha hi tisela kahle mahungu ya awara ya 5 hi fambisa sweswo swa kahle ka nomcwebezi goda fambisa kahle Master KG va ku cola moya wame a va ra nkombe henhla ka nhloko mahungu na rimemba rixile good morning first hour hi tsutsumela kahle ka awara ya 2 a yi fambi rixile keep on tuning.

0: xile ku va tikeleni swinene ngopfu mani ku va va hanya emhaka ku zara nga va siyela nchumi mfumo
1: ex yane ene mata swa vava mani a hi swi tekeleni nhlokweni mani ku ri lava nga sala hi va siyelanyana something loko something yi ri koho because loko longisa zara swi tikombaka ku something yi kona mara a ku heteleleni u hetelele a hetelela a nga vi na nchumu ivi ndyangu wu sala wu xanisa a nga ri na n'wana ne
0: ya ntsutsuka ri na n'wana za
1: ya ngoko a nga ri na n'wana
0: ya but ke va va ndyangu wa yena va le ku kombiseni timhaka ta ku ex a nga va siyela nchumu
1: ya swo ponisiwa hi swiva swa ku a nga na n'wana va ta bota loko ku ri na n'wana a ta va ku va na swin'wana na swin'wana mavandla lavambirhi lamaana va nga ta va vona na tirhali mindoku leyi atindhawini ta Thohoyandou na namuntlha ma na mitirho yo karhi leyi va nga ta va kha va lulamisela kahle tirhali ta vona mindoku loko hi va ya kha hi langusa vandla ra EFF vhele ku vulavula ngopfu hi rona ku ri a va la rhambangi na ntlambi na yin'we ya Xitsonga namuntlha va vitani kahle Blacksmith na Bliss Boy hala tindhawini ta Univen main gate leswi vulaka ku ri ku ta va ku ri na Gusheshe spinning and massive rasmatize leswi vulaka ku ta kha ku pinapina wa kahle timovha eka siku ra namuntlha kasi na ANC na yona a yi yimangi na yona a va yi ta va yi ri busy kwahala a Univen nakona na vona lava nga hetelela va va kha va vitana vanhu vo fana na va Xamakhombo na Venda Likompo ya va ku Venda Likompo va switsarisi sweswi ya vhele va ta va kha va nyanyula tshungu na vo Germany Mudawu va ta va ri kona na va ya va ta va ri kona hi ndlela leyo se hi nga tivi ku loko se namuntlha ku ri busy hala ka EFF ku ri busy ka ANC ivi na mutuku ta tlhela ku va busy hala ku tlhela ku va busy hala ku lweliwa yini kahle kahle lawa
0: rolling party na opposition party
1: oh kambe EFF opposition party ya na rolling party a ti ta vuya ngopfu
0: ya so swo swin'wana vhele swi nga ku endlekeni ka nkarhi wa sweswiwa swi koma ku vanhu va ku tala swinene ngopfu ta ku va va complaining ka vandla ra EFF ku ri hayi sometimes la court attention ya Vatsonga ku va va vitana Bliss Boy na munhu wo fana na Blacksmith so ndaka kumbexana maybe va la khota the attention eka this industry so I tivi ku ta va kha ku humelela vhele ka siku ra tolo vhele ku ta va ku ri sikunkulu ka siku ra mundzuku Mr. X u ta va ku ri sikunkulu vhele laha va nga ta va kha va tlangela EFF yi tlangela 13 years ne yi simekiwini so kasi ANC yi tlangela ku tsundzukiwa ka Mandela ne yi tlanga yi celebrate vutomi bya Mandela so ti-vet timbirhi to hambana van'wana va tlangela 13 years lavan'wana va tlangela timhaka
1: mara South Africa ku na mali ne
0: va na mati political party mfumo
1: hi tlangela vutomi bya munhu just in this way
0: ya no we have that budget ku na budget yaleyo ya loko munhu o za a va a owneriwa
1: ya
0: inani ya African National Congress ne
1: yeah.
0: Loko ku ri munhu aloyi owneriwa ku fana na tsundzukiwa obviously fana
1: a endleliwa event yo karhi
0: wa vulavula hi
1: swona budget ya yena
0: munhu wa swi kota ku state xi humesa mali a lahliwa hi category 2 or 1 ya state funeral ku huma timali to ku tala ngopfu hi ndlela leyo so ku humama ku na mali yo tikarhi leyi nga huma budget yo karhi so ti-political party a ku tala to fundiwa vhele
1: kasi ti-political party kahle kahle mali ti yi endla njhani
0: to vafa vo fundiwa ni va na ti-sponsors
1: ti-sponsors
0: yeah you can imagine sweswi ka ku fika va ri marine Maibuye movement
1: yes
0: ya ku fika mara u langusa swilo leswi nga ku swinileni
1: heyi swikulukumba
0: ngopfu ti vutisa ku mali yi kuma kwini
1: ene hi na vanhu vo tala
0: ene munhu loyi a nga tirhisa mali ya yena from his pocket
1: yeah
0: for ku tirhela vanhu van'wana yes u nga yi tirhisa mali ya wena but like va na ti-fundings va na ti-funding ta tsutsuka ku vandla leri ari ta simekiwa loko mi hisa loyi a ha ku ya kwini
1: ka MK
0: a handle a ye kwini you don't even remember ku a ye kwini mi hisa loyi a tinyiko French vambu loko a vuya ku tata simekiwa vandla leri
1: a na ha swi tsundzuki remind me
0: a malawu ka Bushiri
1: u vi na matimba kusuka kwahalaya
0: kumbexana ti-fundis we are not sure
1: mara vanhu valava va ownera ku tiphatiphati va tsenatsena nje ha nasola la nasola ene swi tikombaka ka tipolitiki ku na mali swinene because loko langusa vanhu vo tala va tsutsumele ka tipolitiki sweswiwani I think na va Dr. Stoll va kona ka tipolitiki se hi ta va hi karhi hi vona ku ri swi fambisa kwini 0826 4 minutes before 8:30 hi ta kuma kahle tihlokomhaka ta mahungu na remember ngoveni
0: alright ka hi fambisa sweswo Mr. X jara valandzwa Mr. X eka mixo wa siku ra namuntlha hi fambisa sweswo eka tihlokomhaka ta mahungu eka mixo wa siku ra namuntlha ri kona vhela swiyimisiwa kahle eka RMP risanga music production siku ra kona ti wantsa leswaku romantic hi famba hi rona risimu leri Mr. X a famba ka hlokomhaka no vuya kahle na
1: hlokomhaka
0: si a famba

0: Eji, timhaka ta xithembu mani, hayi kona mani, a ku hayi. Mina no va na two ntsena mara leswi va holovisaka xiswona lavambirhi ha. Hambi Ndlovu a nga teka ntlhanu na wun'we ha tshama ni swi vona. I risimu ra kahle kusuka kahle ka Refilo Boy va ku xipoko xa mindhawu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Eya, a ti ti komba ti vuya mani. Mara otherwise ke a hi tsutsumi ni ya kuma kahle nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ndlela yaleyo. Otherwise ke meseji wa namuntlha hi wu kongomisa ka vana wu suka ka vatswari, so vatswari va ta vula hi voxe and then hina vana hi ta va hi ke tanihileswi namuntlha ku nga Friday famba vona a nga khomi foni mi titwa njhani? Swi nga khataleki ku ri i n'wana wa xinuna kumbe i n'wana wa xisati, mi kuma ku no lela a nga lelangi kumbe leswi swo humane yena ta sweswi kumbe a suka ku maneni ya ka vo Marilyne ivi loko mi fika laha ka hina laha ni ku mani ta ka n'wina a ni tela yehe ka n'wina mi fila njhani vatswari? Yindlisani meseji lowu wa mi wu yisa ka vana va n'wina va ta swi twa ku ri loko voho va famba va nga lelangi va nga vuli ku ve le kwini weekend yi hindza hi liya. Mi foyina va nga khomi tifoni mi titwa njhani n'wina vatswari? 060-887-5942 mingiseri wa mina wo sungula mo ni teka lava wa mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina? Ahee.
1: Ni pfukile.
0: Ni pfukile minjhani?
1: Ni pfukile. Ya n'wana.
0: Kombela mi suka kusuhi na xiyani moya.
1: N'wana swi endla ku ri mi va mi sala mi nga ri kahle. Hambi na loko ku ri ku a nga vuya a kuma loko a kuma se mi terile mara loko mo tlhela mi nge se n'wi vona a nga vulangi nchumu swa ku ri a nge vuyi i yi kwini a swi endli kahle. Ene hi ku ya hi ku langutisa aka vana va vanhwanyani na vana va vafana ngopfungopfu va vanhwanyani hi vona lava va nga vuyeko ekaya loko a vhela a huma ku fana na namuntlha a ya vuya hi mandzi na madyambu se swi lava hi tshama hi karhi hi vulavulela ku ri exi hi mina mhana wena hi mina loyi hi mina papa wena hi loyi i vula ku ri loko ko za ku fika ku mi tela n'wana wa mina i nga ni twangi ni ku ni ta ya ankosini kwihi kumbe ku vhakacha wo vona ni nga vonaki mi tlela i fila njhani wena i ta hlamula a ku swi va swi vava na loko hi mi foyinela foyini ku voicemail se no ku loko wena i endla sweswo i ri n'wana hina vatswari hi ku yini kumbe a va ta swi twa hi ku sweswo loko to vhela ti ku voma 6-7 ka humiwa tikhandla van'wanyani na vhiki i fambela ku vhe a heta vhiki a rivala no i le xikolweni mi nga ha tivi ku i ye kwihi ene wun'wanyani i byela a mi toloveta swona leriya ra ku na loko a hlangane na swo biha mi ya swi lemuka mi ri khale hi ku i ntolovelo wa yena ku endla sweswo se swi va swi nga tshamisekangi se hi ku i vana ene hi tirhisaku i masiku lama a ho tiva ku hi nga ku yini mara ni ta heta hi ku lava va ha byelaku vana va vona va swi twa a va tirhisi xikwembu a va khongeli va nga endli ngaku nawu wa wena wo tirha hi ku vana lavaya va na timitini ta vona leti va ti khomaku se ku tirha xikwembu ka yena ku vana va muka yebo
0: ni khense swinene
1: danke
0: 060-875-942 kuna swin'wanyana lani wa ni fanela ku ni swi lunghisa hi site ra mina munhu ku inuwa

0: beta by case sweswo mahlweni ke kambe ke ku ta fika ku vana ku kavanyeteka eka nongonoko hikokwalaho ka lava ya va link liya ya UL Tech Clinic launch leyi nga ta va yi ri kona kumbe leyi nga kona en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so kun'wana kwalaya xikarhi ka nongonoko mina n'wi ta fika hi hambana ivi ndzeni hi teka site leriya hi twa ku ri ku humelela yini hi site ra vona mara ka nkarhi wa sweswiwana a yo ya mahlweni na nhlokomhaka muyingiseri wa mina mi le moyeni
1: ahe minjhani n'wana ngo
0: ni pfukile minjhani
1: ni pfukile ku ra swi swo tala loko mi vulavula hi swomoko u tlanisana mina nhlangeni na swo tolo kunene ku fona mhani wa jaha veri ni le ku foneleni ka vanhu lava vambirhi ku hana n'wana wa mina lowa xisati na lowa wanuna wa kona a va khomi tifoni ene hi siku ra vunharhu loko ra mehe ni ringetini mara nhleketa ku i network ivi hi loko valani tolo va ya vuya loko va vuya leswi ni nga va rhuketerisa swona va ri vambirhi ni ku mhani na ku ta admitiwa mina hi ku vanhu va ha fa masiku lama ni ta ku n'wana wa mehe wa hanya kasi ku ni hlayeli ku na leswi mi nga hlangana swona va ku hala hi nga kona a yi khomi network swi vava ngopfu n'wana ngo loko i ri na vana swi lava everyday mehe masiku hinkwawo na wa pfuxela vana va mina na malavulo swo huwa ni pfuxela vana va mina masiku hinkwawo ku lava ku ta twa ku swi njhani hi ku van'wani ku na lava tirhaka mintirho ya dangerous ku ni twa ku lava nga kona va hlayisekile na se loko va nga hi fonele va hi vangela stress se swi kahle n'wananga hambiloko u ri kwala ntirhweni swi kahle va ku twa kwalani loko i huma kwalani i chayisa mhani ni vuyile ntirhweni paponi vuyile ntirhweni swi ndla ku hi va kahle mara loko mi nga vulavuli nchumu timbili ta hina ta ha ri kahle ti fana na rama loko dyambu ri huma ya nkoka ni se hi hakula manjheni ku na ku hi vana va hina mi va open hambi wo vona ku ya kun'wana hi byeli ku ya loko karhi ma swi vona i mhaka ya kahle ngopfu yaleyo fana na leyo se loko mi nga vuli ku mi ya loko karhi swa dlayisa n'wana wa mehe un'wana i ponile la ku dlayiwa hala vhendana hi swo to a ku ri mina ni nga fona ivi loko ni fane a khoma fona ene ndhawu yaleyo a ri ku ndhawu ya rhongo ni ku i na mani kwalahana hlamuselaka a ku ene mhani mani pfuna ndhawu leyi i nga ku a yi kahle i nga kona u ta ku xavisiweni se swi kahle swi fana sweswo hi foneleni
0: ni mi kuma kahle
1: swi lava ku sana mana wa mina loko nga foni ka na airtime call back hi lava khegula hi hlayisa ngopfu ti-airtime hi xa ti-airtime ta n'hweti hinkwayo se loko mi nga hi foneli hi twa ku vava mi ta kuma swin'wana hi file swona n'wananga swa vava
0: ni khense swinene mama
1: hi swona n'wana wa mina mi hlayiseka ni ri
0: swi va tanile ka n'wena 060-887-5942 tanihileswi ku nga ra vutlhanu namuntlha ku na kitsikitsikitsikitsinyana leyi va ku yi ri kona mi kuma ku hayi kona vanhu va famba va tirivala va nga leli kaya kumbexana ku na vuya sweswi a nga ha vuyi tanihi vatswari byelani vana va n'wina ku ri mi titwa njhani loko va famba va nga vuyi na loko mi va fonela va nga hlamuli tifoni 060-887-5942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina Jisara FM hallo ni pfukile minjhani
2: ya ku hava mhaka yo vava ku va n'wana wa wena a ri tele i nga n'wi vonanga kumbe i nga swi tivi ku i le kwihi swi vava ngopfu sweswo mativa loko vo swi twa vana lava hina na vona ku loko ri tela ni nga n'wi vonangi ni nga swi tivi ku i le kwihi swa ni karhata swi fana namuntlha leswi ku nga Friday mi swa ku kumbe tavhene ku na mhaka ya swihubu kumbe swin'wana na swin'wana kumbe nkambe hi va timbilu ta hina ti va ti tshamela ehenhla ngopfu mhaka ku a hi swi tivi leswaku no loko va nyenga va ha kona kwaleni kumbe va ya ku hina se a va hi byeli ku no papo mhani ni ya kwihi ni swi tiva ni tlhe ni tiva ku no hi ta vu hi nkarhi muni hambi munhu loyi ka man'wana a nga n'wana wa mina a nga na xitani xa yena loko a huma a famba ivi ni n'wi fonela a ku no sweswi ni le vhena kumbe ni le joni i ni vavisa ngopfu mhaka ku na patwini haniwani a ku kahle ene munhu i famba na ngati i fane a vula n'wana swi hi vava ngopfu sweswo tanihi vatswari mani a va swi ti ku swa hi vava swinene kahlekahle n'wana yena nkoka ngopfu se ni va dlaya sweswiwani hambi movha loko i khandziya i fanele i swi tiva movha loko i wa mana u khandziyi movha wun'wana na wun'wana ni i mhaka ku va vhiya masiku lamawani va dlaya hi leswi ni swi vosa swona ka mapfuna un'wana mani mhaka leyi ya vava ni nge kahle ngopfu mani va ta hi twa mani heyi
0: ni khensaswinene 060-875-942 va ku swa vava tanihi mutswari tiko leriwani ri bile swinene ku na swo tala leswi va ku swi khe swi humelelaka na vusiku hi muhaxi Dennis Hlungwane Sifasonge 060

0: 0878 75942 mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni va ku mina xo sungula ni hleketa swilo swimbirhi ku hloma kumbe vugevenga masiku lamawani va dlaya heyi un'wana mani patroni 0608875942 va ku swi chuhisa ngopfu loko u fonela munhu a nga khomi foni kumbe a nga vuyi a byi khomi vurongo and then va ku hayi khona mani problem i ku loko hi ku vatswari se ya huma vatswari va kwata se ho ti fambela hi nga vulangi nchumu hina hi ho tsala papila kunene loko va ri kuma va ri kuma loko va nga ri kumi a va ri kumi otherwise ke 0608875942 va ri hayi vatswari loko va mulela va ri n'wina makwata loko va lenga kwata 7594 lava yingiseri va mina va ku rhandeka otherwise 060 va ni balekini munhu kuma 060 mimoyeni
1: a baby
0: njhani mani makhubs
1: mani makhubs va pfuke ku pfuko swi vava ngopfu heyi mina ni na luya wa kusuka aka malamulele everyday a tala giyani a tlha a tlhela everyday ni tshama ni kha ni n'wi cheka hileswo loko ni tshama ni kha ni lava ku cheka ni twa ku a nga kona i hlayisekile na mpundzu na lamadyambu loko a kha a travhela ni va ni kha ni n'wi chekisa sweswi nkarhi wun'wani ta n'wi fonela a za ya fika ka malamulele a ku mhani se ni chikini na lowa le nkowankowana yena ni tshama ni kha ni n'wi chekisa mhe vana va mhena va cheka heyi ene lexi xi ni tsakisaka hi vana va mina i ku vana va mina i tichomi ta mina hambi ku ri ya lowuntsongo lowu wa 2003 loko na loko o famba i ta ni sendela meseji a senda ku mhani ni le ka va swimanimani ni tsakisiwa hi sweswo mara loko vo ka va no fona ni nga n'wi kumi ye na vabya no vabya loko no fona n'wana wa mhe ni fona ni fona ni nga n'wi kumi hayi loko a nga vuyangi ka mina ni hanyi kahle hina timbilu to twela ngovusiwana ka vana va hina hi ku eyi a swi kahle loko se a ku sukela n'wana i nga swi i nga ri ku n'wi chekacheki humelerini naswona swihomi na vana va hina ku va nga chavi no hilela loko va famba
0: ni khense swinene moya ka tinhlokomhaka
1: danki
2: ndleve leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
3: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 19 ndzawulo ya vuhlanganisi bya vuhlayiseki etindhawini ta Mpumalanga ya le ku lavisiseni ka xivangelo xa mhangu leyi nga koxa mune kumbe ku vanga mafu ya mune wa vanhu khoto ya majistrati ya Giyani laha ka xifundzhantsongo xa Mopani yi gwevile muehleketeleriwa Nhlanhla Makhuvele malembe ya 25 ku tshame ekhotsweni mahungu xitalo le ka awara ya 19 rixi
2: Ndlebe leyi i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
0: 0608875942 mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke hi ta va hi kha hi tiphina hisa kahle mahlweni mayelana nhlokomhaka hi twa ku ri swi endlisa ku yini van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri swi vava ngopfu loko ku chuhisa ngopfu loko hi fona vana va nga khomi tifoni kumbexani vana va nga vuyi a kaya 060 vatswari hi twa hi n'wina miyingiseri wa mina milemo yeni
4: ximata swi vava ngopfu se swinevini ku ri mativa i ta tlela i ta movha la handle hlometela i tlanga ko pfuriwa rivandli i kuma ku a ku ze ku na munhu a vuyaka na swile ku ri xini na mpundu a ku na munhu a vuyaka mata hondzi nga ku yo lahlekanyana loko wo vona munhu a ta i tlanga ku takwana kumbe i ta ku ni tiviseni kun'wana halala do xi nge vuxi xexo matasa vana va hina mi hi tisa mitsi ma tiva hei
0: nkarhi wolowo xi le ku tiphineni badi laha xi nga kona
4: nkarhi wolowo xi le ku tiphineni xi le ku dyeni xi dakweni xo hliki
0: wa miseda nchumu
4: wa miseda nchumu wala mhani wo zinghena ndlwini ku yehovha a endla ku rhandza ka wena la miteni ri hava nchumu la misaveni a swi vona ku a i le ku ncikinyeni n'wana mhani loko xi ya vuya xi hi xexo no a xi tikombi na ku yini loko hayi hayi mina ni karhi na ku wisa ka wena u ye eye a vuzwarezi wa yehovha
0: ya
4: a ni swi vonisa swa swi nga va zozeli mangumbeka leni ndzavukathi ku na swipopa heni.

0: ndza fika ka stage swa vo adolescent ku ya male mahlweni. Xa vumbirhi a ni ta ku ri tanihi vatswari ku na malembe lawa wa kuma ku ri mhani a hi nge n'wana wa na vo 24-25. Nkarhi wun'wana ma fanele ma n'wi letela ku ri se i ntswatsi lero na yena va kha ri ta ku pfuleka miehleketo masiwana. Hi ku nkarhi wun'wana loko no ka ni n'wi languta ngopfu kumbe ku n'wi gada ngopfu ku ri se nkarhi wo teka ti-decision ta yena swa hlupha, mara ka vana lavatsanana a ku vi na ku hlangana kumbe connection yikulukumba exikarhi ka vana na vatswari masiwana. A marito yi tsema kwalaho hi ku vhele a ni mhani chumbutelani yo sungula na yona.
1: Ni mi kuma kahle.
0: Hayi mhlenkwe Donald ma va sokola ka mavambe mani.
1: Thank you.
0: Danko.
1: 0608075942. Mina n'wina ya vakhehisa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha hi twa ku ri mi ri swiendlisa ku yini kwala ka n'wina. Mi fila njhani mani loko n'wana a kha a nga vuyi kaya a nga leli. Va ku ri xile Marilyn lexi xi bayizisaku vatswari kumbe lexi xi fikaka xi bayizisaku vatswari hi laha ka ku loko n'wana a nghena a xitejini va ku a nga se sungula loyi wa ha ri ntsongo hi laha n'wana a fikaka a teka advantage kona. So mina a ta ku ka vatswari mi nga yimeli n'wana a nghena xitejini kumbe a sungula ku mi komba mikhuva ya yena. Ku na age yo fika laha ka 12, 13, 15 masiku lamawani sungulani ku vulavula na yena mi n'wi byela ntiyiso. Mi sungula ku n'wi vona loko ku ba nkarhi mi kuma ku loko yi ku 6 ye i la ku huma matshan'wini ya ku va nkarhi lowu a vuyaka a kaya n'wi khangateni ka ha fika ka ha ri kwalano mi n'wi byela ku la ku ngheniwa hi nkarhi ku humiwa hi nkarhi. Ivi xin'wanyana ku va timhaka ta cellphone n'wana wa n'wina a swi tivi leswaku ri phone a yi tlhaveteriwi yi ri a chajareni, phone a yi tlhaveteriwi munhu a ri ku dyeni, phone a yi tlhaveteriwi if ku tshamiwile ku le ku voniweni ka TV. Swi swo fana na leswiwani swi ta endla ku mi hatla mi n'wi tracer loko ku ri na swin'wana swi cincaka hi yena kumbe maendlelo mo cinca hi yena. So problem ya vatswari vo tala mi la ta ku a rhanga a endla xonge hi kona mi nga ta kota ku tshemba ku ri i sungurini mikhuva ya yena. Ende hi nkarhi walowo n'wina se mi swi notisaku i va se a ri rito leriwani ni nge ri hlaya hi maendlelo lama a ma endlaka mi ta tsandzeka ku va mi n'wi tshinya. Otherwise ke ya va kombisa timhaka ta ku ri vatswari vo tala hi yimelela vana. Ka mina mina mutswari vatswari vo tala hi yimelela vana mi yimele ku n'wana a rhanga a onha ku sungula hi kona se mi nga ta swi vona ku ri i nga ku se yi sungule swo karhi. So va ri ku na age liya a sungulaku koho vo tala a va sunguli kona mara swi sungula kwalaya ka age liya va kombise ku laya ka 12 years laha 12, 13, 14 kwalaya mi sungula ku vulavula na yena kona mi khe mi n'wi prepare kona. Mi nga n'wi byeli se a ri na vo ma 20 because se i va a nwele ri no mitwa nge hi mitwi loko a ri ka vo ma 20. And then xin'wana va tlhela va yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri na matirhiselo ma phone ma na role yikulukumba swinene. So a hi yeneni ya pfuneka hi ndlela yaleyo. 0608075942 mina na n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mo ni baleka ni ya kuma kahle voice Marilino.
2: Ahee Marilino. Ahee ta n'wananga topic yaleyo yi kahle. U foyina ku kahle ngopfu munhu a tshama kha foyine na mhana yena na ba yena pfuxela. Sweswiwani vutomi bya sweswi byi komini n'wananga. Ivi na mina ni nga mutswari ni ku kho ni se chana na vana va mina. Vana va mina minjhani va ku a hi pfukini mhani. Mara loko ku byela ku hi i fona yi nga ngheni mati a wu tleli n'wana mhani a wu tleli wena mbilu yi ta va va hlikani hinkwawo mahayihayi ma ta dze ma gonya i tlhela yi kumeka yi twa ku vava. Se kasi loko munhu a foyina nga ku kumi tlhelela mhani ni kona ni ta kota ku ni dya vusa ni nwa mati swirhelele ku loko no ka ni nga twangi nomu walowo na lowu n'wanyana ni nga n'wi twangi ai swa vavisa n'wana mhani swa vavisa hi twa ku vava. Mani mo ri kwala ka mapoko kwa dyono na ku hlula dango.
3: Ri xile muhaxi swa vava swinene tanihi mutswari ku ri pela dyambu i nga swi tivi ku vana ve le kwihi. Swi vava ngopfu hi ku swilo leswi humelelaka navusiku swi tele ngopfu a hi swi tivi so nkarhi wun'wana.

swi kahle ku loko vana va huma va ya ku hungasini va vulela vatswari ku loko mi nga ni voni swi vula ku ni ta hambeni ka swimanimani loko a ri kwele a thi a confirm a byela vatswari ku hayi mhani na ha ri ku hungasini kumbe papa ni le kwihikwihi swa khomekanyana swa twala wa swi tiva ku n'wana i le kwihi na loko u tshokana swin'wana i ta n'wi lavela kwihi i then swi tlungwana swi fasonge.

0: technology siku nsendeta eko swina hina risaba hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito
1: avuxeni n'wana bava, avuxeni Merlin. Ya exi ya nhlokomhaka ya twala Merlin. Swi vava ngopfu mpela hi tlela i ya ku tleleni ho papa n'wana wa xisati or naye wa xinuna mara lowa xinuna nga ku ri no ku na ku antswanyana mara loyi mavona na loko mi tlele mi tlala ku mi chuhile hi lowa xisati mi nga ti ku ri laha nga kona i save or njhani mhaka ku ri loko mi fona foni ya kona yi richa voice note ma ta loko Merlino foni mo fonela n'wana wa xisati yi richa voice note ya mi hleketa kambirhi ma swi twisisa mi nga swi twisisi ku ri munhu lowuwani i dlayiwile or i hijikwini ku fana kwalaha ku ri ku na kambirhi mo se loko a ya vuya na mi n'wi vutisa ku ri wena u endlela yini sweswa ku ri heyi i famba hi mpela i nga vuli ku ya kwini bya hetlele i famba i nga vuyi ku za ku va weekend yi hela kusuka i famba hi Friday hayi van'wani mi ri lingana va twisisa ku hayi ni kombela sori mara van'wana na va kota ku byela ku hi na ti-right ta hina ti-right sweswa ti-right ta vona na hi leswo ka swi nga ringangeki hi mhaka ku loko se a ya fane ti-right ta yena ta ha kona wena mutswari wena nga ta kumeka se i khoma xihi ku yi hala na hala ma swi twisisa se a swi kahle ka vana na hi ri vana na loko mi famba mi ya kaya mi ya ka ti-boyfriend ta van'wina mi ya kwini ma vula ku papa mhani special mhani ha byeriwa ku timhaka leti hinkwato loko se munhu wa n'wanuna mi vutisa ku n'wana kasi wa endla vonaka hayi loko n'wansati ta ku hayi i tiri i vhakachela munghana wa yena kwinikwini ma swi vona nga ku kwalano swa antswanyana ku ri se ndhwalo wu ta va wu ri na mhani wa kona se Merlin a leswiwani no mhani vana loko va famba a va leli loko va vuya va papa or vatswari va vutisa ku a wu tlele kwini a wu ri kwini a vulavula kahle a nga ndli sweswo swo ri a va swi holotela ndlela hinkwaswo swi swo ka swi nga ri kahle Merlin vana a va dyondzi ku va va kumeka va ri kahle na xivulavulo lexi ngo ri loko wo byela n'wana wa wena ku ri leswo ka ri nga endli na a ku twisisa hayi okay se ku xikwembu xa ha ri na wena sesi wa mina Merlin hayi lama i mavonelo ya munhu wun'we nheni laha hansi ka muganga wa ndhuna erikana muxana la blokeni ka screen ku na papa xiluva na fana hlayiseka n'wana ba vona
0: technology swi ku tshineta eku swi na hina risava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm
2: imixo lowunene na vaxumi muhaxi a xiticini a tshemba mihlayisekile tswatswa munhu ya twala nhlokomhaka swinene mani muhaxi n'wana loko a za a tiva ku famba a nga vuyi swi vula ku mina mutswari wa yena ku na leswi ni nga n'wi tshinya swona hi timhaka ta ku famba vusiku se moya ni mi byela handle ka ku jikajika mina loko a nga vuyi a ni twihelo ku tovekaku ntsena ni swi tiva ku na society a ni n'wi byerini ku swi swa swona so loko u fambafamba u tihlayisa se leswiya swo ni ta tshama ni rhwele mbitsi moya ni mi byela mina ni hanya vusocha loko a lovini no lahla ku bihini masiku lama a va twi vana ni eka radio va kha va huwelela tatana rikhotso a va twi sweswi a ni zi ni ti dyisa mbitsi ni ku heyi ni ta taleriwa swi ku yinini loko u za wu taleriwa swi tivi ku tsandze ku tshinya vana va wena a ni zi ni va kona kwalano ka ku ni ta zani ni va na xitirese loko n'wana a nga vuyi mina va swi twa na vana va mina a ni ti tovi helo loko a fili ni to kokakoke ya lahla va kota
3: okay right tanihileswi a ni nga mi hlamuseta ku mi ta ni khomela mina n'wehe u fane hi tsema kwala wani and then hi ku tsutsuma hi kuma kahle the other side n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka

0: Alright, I'm sure that I'm going to forget my data. Go scholars for real. I'm going to ba in bas bazan. Kume bango matekis. Elaba teka kabana kuba baya eskoluin. Maphorisa le magonzo ni mabizi na kuba mkuma kuba hetela ba humesa vana mkuma kuti text overload taxi kandisa 16 if not 15 wa vana kambe ku hlomuka swin'wana swo ma 10 or 20 wa vana henhla ka valava vava ku va ri esibazana leswi vekaka vana lava enghozini swinene kuva vava va khandziye ti overload yi fane yi hluriwa njhani mhaka leyi mhaka ku ingaku vanhu lava swibazana a va byeli vatswari leswaku swibazana swa hina swi tele ko tekiwa mali ene na vo vatswari ingaku a va koti ku va va cheka kumbe ku landzelelerisa ku va va tiva leswaku taxi yi tele kumbe a yi talangi ke vana vo tala va le ku rhwaliweni hi swibazana ku ya ka swikolo swa tiprimary swa mfumo swa tipublic swikolo swa ti-high school kambe mikuma ku a va hlayisekangi mhaka ku va ku kha ku tekiwa ti-overload 0608875942 a hi buleni hi yo hi langutaka ti-overload leti ti va ku ti karhi ti endliwa leswaku xintshuxo ko fanele ku va yini ku fanele ku humelela yini va xiphorisa va le ku tirheni va languta nkarhi wun'wani va koho lava kotaka ku teka ncoco va diziwa movha wu hindza kasi va koho lava mikuma ku a va pfumeli va swi vona ku vutomi bya vana byi va byi ri ka risk swinene tsundzuka le ka awuri leyi hambirhi hi ta va hi ri na interview yaka IE sinhlekane mamkeri enhlekane mamkerile
1: mpfukile
0: tshama hi pfukile ngongwe
1: mpfukile mfumo wa hina hi budona isda swa ku na swin'wana loko u vona ngaku a swi na mali wo vulavula a wu endli nchumu swi leswi ni hleketa ku vhele ku va na tibaki tin'wanyani ti nga kumeka ti luza vana va xikolo ti yi wa yi dlaya vana va xikolo u sunguriwa ku ri hi a ka ha laveki tibaki ti rhwala vana va xikolo timovha leti ti endla ti-overload ni vula ku ri hi ku vana lava va tirhatirha kwalomu switandzeni swa hina ni tshame ni vona ku landzelerisiwa ku va yini lexi landzelerisaka vanhu valava vana va tlhela va pfaleriwa ni le tibonetini ebudoni a swi tshama hi vona sweswo ene n'wana laha i tota a fika yi ku pi a tsutsuma a ya khandziya a swi talangi ku ri ni ya vona ku i tshamisa ku yini a famba a ya leyi va gandziwa vana ene mfumo wa hina wu yimela xilo xi endleka hi kho wu nga ta endle ngaku wa hiseka kwalomu hi tshamaku kona kwalomu va landzelerisiwa hi mhani va lava rhwalaka swihlangisa tidrese switlangu swa lomu tiprimary vo tigandzela swona vanhu lavaya va famba n'hweti yi hela hi hakela a ku zi ku landzelerisiwa mfumo ene mixoa ku ri loko wo landzelerisa i ri mutswari i fika i la ku vulavula swin'wanyani ka vona swi nga endleka n'wana wa wena vhele a va a lahlekeriwe hi transport leswi ni swi vonisaku xiswona hi ku one a swi nga hluphangi vona vanhu valavaya va faneleke va landzelerisa va fika va yima lomu ya ti-gatini ta swikolo va vona loko va chichiwa ku vana va chika va ri vangana movheni va ya movheni va tlhela va langutisa ku chike vangani ku sele vangani moro a swi endliwi swilo sweswo hinkwaswo mara loko yo wa kumbe yi dlaya n'wana kumbe vana lava va gadana un'wanyana a fa ni ta twa milawu leyi va yi vekaku hi nkarhi walowo se ku nga humelela swo biha a va ze va ri na mhaka naswona va nga yi hembeli va nga yi xiki va a va tivi nchumu vanhu lava va mfumo la a wu sweswo a yi tivi kwalomu ya malokixini kumbe matrafiki ma nga swi kota marala switandzini lawa ku ze ku ri na swihi sweswo swa ku ka landzelerisiwa ku endliwa yini vo gandziwa vana swi helela moyeni a hi tenini van'wani buton
0: inkomu hi can see
1: bangi buton
0: inkomu allright 0608875942 blame hi veka ka vatswari hi veka ka muchayeri hi veka ka maphorisa hi veka ka vadyondzisi hi veka kwena na koho xintshuxo ku nga va yini hi mhaka ku hakela vatswari vana hi va ya ku xikolweni va ri overload vinyi va swibazana va pfumela ku swi va overload maphorisa va swi vona kasi kun'wanyana va boha hi tincoco kun'wana va kota ku landzelerisa ntiyiso wa mhaka nakambe hi tlhela hi languta eka loko hi va karhi hi languta eka ngopfu ka timhaka ta vadyondzisi kwale aswikolweni kumbe ti-principal na yo SGB va swi tiva ku thekisi yo karhi yi ta yi tele yi ri overload so xintshuxo ku nga va yini kumbe hi fane hi blame mani la 060-887-5942 a ni tivi ku radio hinkwayo ku va na kokwani phahlani va nga na mavonelo kumbe topic n'we ma ha ri ku yi gayeleni kumbe hambi la ta veka mavonelo mi ku ha hela ku twa van'wana ku va ta ku yini va mani va hi hina hi tiva n'wina 060-887-5942 hi lava xicele xa mina xi le ku tirheni xa ni tirhele nhlekani mamukerini nhlekani mati va mi le ku twaleni ahe kokwani mpfukini
2: hi pfukile minjhani
0: hi hlayisiwini
2: a evuholahola ku vitariwe xiporiporo xi kha xi tlhaviwa xihlamulo mhaka leyi ya vava hi talanga leya vana ya vava leyi hi ku vana loko mo va vona ngopfungopfu lava nga swikolweni swa ti-primary lava nga la kaya la mati va va tlhomeriwa axibedeni va tlha va titiyisa milenge hi ku lero loko movha wo fika wu babambasi ku ta onhaka swilo swo tala ngopfu a vaneni se leswi a ni xi vona mativa ku ri na xikolo lexiya xa nyukani lexiya a hleketeni hikuva a ri na mabazi lama ya teketelaku vana va ya kwale xikolweni emabazini va khavharateka hi mhaka ya ku loko va tshametele swituvini hambi ko yenena va nga yima va va va ri khavhati mara a swibedeni leswi teketelaku vana lomu titranspoto letin'wana leti a ti tshamisekangi se mfumo loko a ku ri mfumo wa kala wu tekela vanhu hlokweni a wu ta humesa mabazi hambi ku ri kwala switandzini kwala malayenini swihlanguhlangu se ti a va ta humesa bazi va swi heleketa hi rona va vona nkarhi va yaviseka va vona ku vandlisa ku hiniko vana a va ta va khavhati sweswi vana khalanga a va le ku khavharekeni
0: exiya
2: hi ku vana vanhu lavaya va titekere va landzelela ku tipetiro ta durha ku yini yini mati va va tshomela vana mi nga twa ku vava swin'wanyani swa kwenda swin'wanyani loko xi chika ku na xihlangi xin'wana kwala ka hina kwa loko xi chika mabweni wa ko xi va xi tsakamile hi nyuku i xi vona ku a xi khavhati hi ku a xi nga tshamangi na ku nghenaku moya ene masiku laya satana i tirha hi mavabyi man'wana i kuma ku mimoya ya kona a ya ha ri yona ya kava siku lin'wana xitandza sweswiya xi nga hetemuli kahle xi be xi timekela kwalaya movheni se heyi mfumulo wa hina lowu a wu fane wu swi vona swa vana ku humesiwa mabazi ku fana na xikolo xexiya xa nyukani hambi xa ha ri kona a xi ri kahle ngo xikolo lexiya hi mhaka ya ku a xi humesa mabazi vana va tsamba va tekiwa kunene va ya xikolweni eya i ku vona ka mina handle ka sweswo a vana va tinghozi ta ha toya mahlweni swibebele swi teka ku va hanga switandzini loko xo babamba swi khalanga vana va herini van'wani va ta wa ni mombo hambi vo hanya va ta va va nga ha ri na matino hi ku leswi va tshamisaku swo va cikinya laya swi vava ngopfu mi nga twa ku vava khalanga
0: exiya
2: a va fane va yi lunghisa mhaka leyi na vo vatswari vatswari van'wani loko va ya va khombuleya lavan'wana va le ku kombuleni hi leswo mativa swa hlupha nyana swa hlupha ku ze xihlangile xin'wana xi tekiwaku hi tekisi ya kwalomu xexa kwala kaya a za vula drive a ku xihlangile xikasi xi loyini mativa loko xo yima siku ra kona xi ta chicha xihlangi xin'wana xi ku thika na mhani va hakela la 500 a kuna leya yima kunene a za kombuleya liya wa driver a ku a kasi yihlangi leyi xi loyini leti ya beya maku a patisa xi ku heyi mina ni nge yimi milenge hi ku mhani va hakela 500 ya tekisile ene swi tsinini se swi twa ku vava hi ku swi fika swi yimile ku swi ya kwale xikolweni xexiya xa kwale tiri mataka sweswi na a ku na tekisi yinene hinkwato ta tshomela ta xitandi leti rhwalaku vana va swikolweni swa swa tiphurayivhete hinkwato ta tshomela leswiya xi tiveke hansi ku byela kahle xi ku tshika ni tshama ku hakeriwa 500 hinkwenu se loko swi za xihlamisivula sweswo swa vava swi twa ku vava inkomu khalanga mfumo lowu a wu voni swin'wana swi tika swi ri kumbe vana va timovha loko va bona ku vana va tele va khulila va vuya va khulila va vuya kwa mire eka lava va la standela malayeni va ta kota ku va cover vana a va tsam kahle inkomo tsukuriwa ho
0: inkomo i can see
2: mm
0: inkomo

0: ntiyiso i ntiyiso i ntiyiso muhaxi, na mina na swi vona laha tikweni ra ka hina ti-taxi ta kona ti layicha vanhu vo tala ngopfu, va tele taxi ya kona, vanhu va kona yi fita ku layicha tiloti timbirhi mara yi ta layicha loti yini. Ni ti vutisa ku na driver ya kona yo ka yi nga swi voni ku movha leyi tele ngopfu na mali na yona ya hlupha.
1: Lowu nene na vaxumi tatana khalanga a xiticini, a tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani. Tatana khalanga, vana hinkwavo lava fambaka hi ti-taxi ku hava taxi leyo ka yi nga big overload, ene moya ni mi byela vatswari va vana va swi tiva tatana khalanga, hambi va nga yi a xiticini va ya vona loko va khandziya ku hava loko a nga vuliku vafambi n'wana wa mina mi fambe njhani xikolweni, wa hlaya vana ku heyi ti-taxi leyi a yi fambaka hi yona yi gandlelanini. I va ku a yi chipini n'wananga, yi chipini, vutomi bya munhu a byi chipangi va ka mhani. I la ta kanyela thawula a rhwala mavoko nhlokweni loko se taxi ta yifayi n'wana wa yena munhu. Sweswi va ha ri busy na ku tlanga makariti, a va na mhaka na ku langutisa ku vana leswi va fambaka hi swona swi hlayisekini ke. Moya ni mi byela loko mi la ta swi vona kwalaha khuroseni yo jikela ka siyandhani na mapuve ti ta na mpundzu mi kuma ku taxi chicha 31 wa swihlangi divide wa kwalaha swi ya ka swikolo hi ku hambanahambana. Ni byeleni kusuka le ka mapuve vo jimu vo nkuri a layichi 31 wa swihlangi swi ta swi ta fika la giyana a yi laki reriya siku swi nga ta fayeka i siku rin'we taxi phela a yi db hi masiku mambirhi kumbe a yi kumi nghozi hi masiku mambirhi, yi kuma nghozi hi sekene yin'we a nga ba overload malembe yo ringana 10 hinkwawo kha ku hayi mina ni driver of the year, 1 second yi koxa vutomi bya vanhu byo vo tala ngopfu. Se ko va ku a ni na vo ma-taxi driver i swihlanginyana masiku lawa, ende moya ni mi byela mfumo laha ni wo lwa na wona ni lwa na wona hi mhaka yini ka ma-traffic a va yi va yima laha khuroseni laha ni vulaka kona, ende va swi tiva van'wani va ma-traffic vo nyikiwa ti-R50 hi lodi. Se ngopfungopfu a giyani swi wese moya ni mi byela ntiyiso, a byi vona vuyada bya malayichela mara giyani yi wese xitarata lexo suka hala vo mapuve nkuri layini yaliya vo jimu vo siyandhani eyi va na vuyada ngopfu, loko a ni nga tivi n'wina matiko laman'wana a va na vuyada ngopfu va na vuyada, ene ti-taxi ta kona tin'wana ti hanyangi kahle hi leswi ya swona loko vo yi byela ku leyi taxi ya yi ya rhwala tihunyi ni nga pfumela va yi susa switulu mataleni hi mina ni ri kwala Venda a hi xumini khalanga.

bodo no, minjani n'wana mhani mpfukiniki. Ha hina hi pfukini. Heyi, ha yi twa thopiki yaleyo ene a yi need ya mina. Mayeni vava n'wana mhani swinene yaleyo thopiki a mi nte kahle mi nga ndlaku hi nghena ka yona. Va swi bazani va wrong number, wrong wrong wrong wrong, va gandlela. Va gandlela swinene. Ene va langutisa lava one va yimaku kona. Mina hi mibvulo ni vuye hala ka nkurhi hala. Loko ni vuye hala ka nkurhi hala a foyinela van'wanyana a mativa a hi tele hi tlhe hi tshama ni le hansi mina ni kha ni gungula ni ku a leswo hi tatisa sweswi ka n'wana nga swi weni a ku hayi kokwana ku tirhisiwa sweswi ni ku ho hi ku leya vanhu lava tshamaku hansi van'wana va yimini i ya wena. Oh ku fanele ku tirha mati va a hi tele ni vuye mbilu ya mhi kha yi vava ngopfu se na le xikolweni ku vana va ya xikolweni hini hina vutlhangu byo fambe mathikiti va tarisa sweswiya swi yima swi xingana mi nga kuma yena driver le phambeni a ri na mune wa switlanga i rherisa ku yini na mune wa vana lava a nga va tshamisa phambeni ka yena swi tshamisa ku yini a swi n'wi phiji a diba vanhu kwalaya a hi nselo walowo ndzhaku hi vana valava tithekisi yi lava va maphorisa va nga ha suka patwini ene va wu tiva nkarhi lowu va sukaku hi wona va byelana ku va se va sukile i mhani mohori kwala ka mapuku kwa dyonona ku tlula dangoo.

0: Mr. Donton, Mr. Donton, awa xikandlo ni ni khalanga ha ya twala ya twala nhloko mhaka ya vanwa matekisi khalanga ya twala nhloko mhaka ya vanwa tekisi ha ntiyisi lexi nga kona khalanga vinyi va titekisani va swi tiva ku ri no ka teksi ya yena i rhwala vana wa ka mani wa ka mani i vangani swivulaka lava titeksi ti-onara hi vona va ndlaku yini hi vona va ndlaku xihoxo hi vona va ndlaku xihoxo xa ku hi ku va swi tiva ku teksi ya yena i tilodi timbirhi mara i tirhisa lodi yin'we loko ya humelela accident ku ya humelela yini xa vumbirhi hi Mr. Khalanga a matrafika kahlahle ku va ku tirhela mali vanhu a va tirhi ntirho wa vona va tirhaka va tirha va holaka mbirhi va swi tiva ku loko yi ta yi ri overload hambiloko yi rhwala vanhu kwala doropeni ti ya kwalomu malayinini loko va kuma matrafic yi ri overload i ta kuma a paka swin'wana swa vo 2 meters a hundza trafic a paka taxi le mahlweni leyi a ku ya hi ku tsutsuma efumbarheleni fumbarhele coco a n'wi nyika heluya wa hundza wa famba na mindzuku va ndlisa sweswe se problem ya kona Mr. Khalanga i ti-onara na matrafic patwini a va tirhi ntirho wa vona wu hetiseka ntirho wa vona wu hetiseka se lexi nga kona a ni loko a ku va mfumo i ntiyiso ka vula va lava va xikolo a vo to vona ku loko va chika xikolweni i ntiyiso ku va ku ri na lava va langutelaka kumbe njhani kumbe ku nga va ku ri vadyondzisi ku hala xikolweni va languta ku tekisi leyi wa yina vanhu vana lava va chikaka tekisi yin'we i va ngaka hi leswi swin'wanyana Mr. Khalanga a swi ta hi pfuna hi leswi a swi ta hi pfuna hayi mavonelo ya xilahla Richard Zamukeri ni ri la tsakani lonje ntirho la a kaya ku ri ka Nsavulani block 25 le muganga wa tani kahle a hi yini Mr. Khalanga hi ta va na n'wina muti wan'wani va yi vutisa ku yini danku
1: ahe khalanga enhlekani lowunene na vaxumi ya twala nhlokomhaka mhaka leyiwani yi le ka hina hinkwenu hi matlhelo hinkwawo hina a kaya andleleni na le swikolweni andleleni ku na matrafic i vatswari na vona vanhu lavaya why va fanele va swi tshika swi ri tani a lava ku teka coco ehenhla ka movha leyi nga overload yi nga layicha 36 kumbe 40 wa vanhu axikolweni i vatswari lava va nga leyi principal na nhloko ya xikolo na vadyondzisi ene hi nawu nhloko ya xikolo i fanele a swi tiva ku ri movha leti tisaka vana va vana axikolweni xa yena ti fambisa ku yini xo sungula i fanekele a languta ku movha leyi tisaka vana axikolweni yi na maphepha na yi le ndleleni na yi na xitifiketi xo layicha na i swilo leswi nhloko ya xikolo a fanele ku swi langutisa swo fana sweswo se ha hlamala loko ku ri ku timhangu ti kha ti ya emahlweni hi muxaka lowani va ri kona ku hava xikolo xo kumana nhloko swikolo hinkwaswo na ti-principal ku xana swi leswiwani vo ka va nga swi tlhogomeli na apatwini matrafic i vatswari na vona a ni thembi ku ri a nga pfumela ku n'wana wa yena a nghena ka movha leyi yi ta ku yi ta layicha n'wanana yi ri na 20 wa vana a ku na n'wana wa yena a nghena laha a ni tshembi ku a nga swi pfumela sweswo mara yena i lava ku kangetela mali apatlwini ya munhu loyi a nga layicha 36 wa vana a ku ya coco ku luya a kota ku hindza a swi na mhaka a hindzi swi titani yena a as long a teki mali ya coco hambi 50 rand hambi mali munhu ka yena i twa swi ri kahle i tirhile hi ndlela yaleyo se a hi swi tivi ku ri hina hina vatswari vutihlamuri bya hina byi le kwihi n'wana i la ku ya xikolweni n'wana i va khale ku ya xikolweni se loko kho ku promoteka swilo swa so a hi swi tivi khalanga ku ri se hi ta ku hi ya khoma kwihi hi tshika kwini hi ku van'wanyani mi kuma ku laha a nga kona ko va na movha yin'we leyi layichaka vanhu a ni voni ku ri hi swona a fositeli kun'wana yana a famba kwala ka overload mara i ku a ni swilo leswiwani swa koteka ku ri lava ka lava va ti-association leyi va hlamuriwa loko ri i tekisi yo karhi vanhu va kota ku tlhela va lava tekisi yin'wanyana yi ta yi ta pfunaka liya yi nga yi va ku overload swa pfumeleleka sweswo se mhaka yikulukumba i ku hi ri loko hi ku hi vatswari a hi tiveni xiyimo xa hina lexi hi nga ka xona na vutihlamuleri bya hina ehenhleni ka vana va hina loko ho ka hi nga landzelerisi swo fana sweswo a hi nga swi herisi ene phela swi fanele swi hela hi loko hina vatswari hi ti ho enough is enough leswi hi loko swi ta kota ku hela mara loko ho miyela a kuma lexi nga ta endleka na tona ti-driver teto i vatswari na vona va na vana na vona loko ko va ku ri yena yaloye a driver driver loko ko ku ta driver n'wana a ta teka n'wana wa yena a henhleni ka va tlule nhlayo ya vona a ngo to khanisa n'wana wa yena a tsakile loko ku ri ku va overload na yena i ta va a ri ku vileleni mara why a nga vileli loko a layichiwa van'wanyana loko swi koteka khalanga a hi kumeni to ti-taxi driver teto ti ta muyeni hi ta va karhi hi valala na vona va hlamula ku xivangelo lexi endlaka ku va endla mhaka yo fana na leyo i ncini loko swi koteka khalanga siku rin'wanyana loko mi ri na nkarhi hi kombele ti-driver leti ti va ku ti ri free va ta tshama exitichini hi ta va karhi hi va kongomisa hi swivutiso swin'wana kumbe ku va na tinhlamulo ku va swi endlela yini sweswo na lava mi leva le mapatwini va matrafiki na vona va kombela na vona loko mi kuma nkarhi va ta xitichini hi ta va vutisa hi yona mhaka leyiwani ku loko n'wina munhu a ta a layichi tetlisi tetlithi wa vana a fika a mi nyika coco a layichi vana va xikolo va kha va ya xikolweni mi amukela mali yaleyo mi tshika ku n'wi tirhisela voko ra nawu mi va mi karhi mi vona yini ka swo sweswo mi va mi karhi mi hlohletela yini ku tshika ku n'wi byela ntiyiso lowu n'wina mi nga humbala ka ntirho wa n'wina hi siya hi nga ha swi twisisi a ha ri save a ha ri khavani lero swi la ku ri vona hi xivona vo ti byela ku ri apatlwini vo ya a ku tirheni ka coco hi leswi va ti byelaka swo sweswo a va ha ti byeli ku va ya ku tirheni ka leswi mfumo wu nga va thola swona va thola ku movha lowu nga ta hindla wu nga tshamisekanga mina va fanele va nyika coco wu kota ku hindla va kota ku va va hihlamulo ku ri va yimele ka ximila hina hi ta kota ku vona ku okay right tanihiloko hi ri vatswari so hi ya yimisa ku yini mhaka yo faneleyiwani hi ku lava faneleke ku va va lawula a va ha swi koti ku swi lawula nhloko ya xikolo na yena hi yena a faneleke va vona timovha ta yena tisaka vana va yena ku ti tshamise ku yini mara a swi le ku kotekeni a ha koti ku swi twisisa kwalaho no khalanga mo hi nga lesi ngopfu ko va kotani hi tanihiloko hi ri vatswari a hi ringeteni ku va hi yimela xiyimo lexi hi nga ka xona vana i va hina hina hi nga hina hi rhumelaka vana eswikolweni na lava tekaka vana va va yisa eswikolweni na lava va chekaka timovha leti yisaka vana eswikolweni hi ha ri vatswari hinkwenu ha ri a hi languteni a hi tiveni xiyimo xa hina hi hlayisa vana va hina inkomo khalanga a hi tweni va mina.

0: kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Electro Pump Giyani va u khomele swilo swa makoya hi ntsengo ya le hansi.

0: kumelisa ndran khavali sigara ka 2 rand ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Swibasa Financial Services vana Swibasa Funeral Plus Plan leka tsaka wena spouse vana basikisi vakusika ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava kuva tsarisela va malembe ya 80 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra isuketani kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwayila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: Bafana Bafana Hardware hi ku kumela special swili hansi hansi u nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
2: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo
1: Charles BTU Ecol i 5700 unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi kume switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051 Bafana Bafana
3: Hardware Nona Bafati ya Nantso Hela Ashika Randi Seno Kumeka DZP Watcher Dili Na Bafana Bati Otenga Mati ya Bona ya Kula Na Sona Ongata na Teleku Bafana Bati ya Hua Seno Kumeka DZP Watcher Dili Ashende Chinga Ndeki Na Basa Vemati Nchini Mahala Kasi Yoko Maita Customer Bapu Ingeta 1500 Rand Hante Kuka Kaisa Kasi Bafika Nkwapo Loba Laba Kakona Ambulet Sanini Palabura With Badris Johannesburg Nale Popo Kase Kase Di Profesi Nkwato With Shoko Shoko 073 03 03 754 DZP Watcha Dili
4: Alright ntlheni ma mukena kambe vangiseri ba GCRFM nkarhi lowu vhe ni nga mi byele leswaku hi ta va hi ri na interview na va ka IEC laha hi nga ta va karhi hi burisana na vo vhele eka nhlikani lowu wa sukura namuntlha ka awara liwa ya hina ya ku hetelela i nhlikani mamzo hi mamukerini
5: inkomu muhaxi ndza khensa ku amukeriwa
4: a khensa swinene mo ti tivisa ku hi burisana mani kusuka kwini mi hi karhi hi sungula interview ya hina vhele
5: inkomu na ku hleweta vayingiseri mi ta va mi ri karhi mi burisana na Basani Mabunda ni ri ofisini ya IEC kwala Giyani
4: I know a khensa swinene kambe hi ta va karhi hi sungula mburisano wa mina na n'wina a hi rangeni hi languta ka the commission recorded leswaku ku na 2.9 registration transaction during the once the voter registration weekend up to kumbe up from 1.7 million hi 2021 what would you like to say to all South Africans visited their voting station then?
5: Inkomo muhashi. Commission yi rhandza ku khensa swinene eka vaakatiko va South Africa lava nga teka nkarhi wa vona hi masiku lama ya ti-20 na ti-21 ta June va ya va ya tiyisisa leswaku va tsarisa ku vhota. Nambara leyiwani yi endle leswaku loko hi languta timhaka ta nhlawulo laha tikweni swi vona leswaku tiko ra hina ri tiyini ende hi tlhela hi va hi tiyimiserile tanihi maSouth Africa leswaku hi na ku fambisa i timhaka ta nhlawulo a hi tshame ekaya hi nga endli nchumu ha huma hi ya hi ya endla leswi nga fanela ku nga ku titsarisela ku vhota. So IEC yi ri ya ntshensa swinene eka vaakatiko hinkwavo lava nga kuma nkarhi va va ya endla leswi nga fanela ku nga ku titsarisela ku hi mhaka ya ku vhota.
4: Ai swa twala ene swi hlantswekini swinene eka veke mhaka leyi ni twa ku nga ku yi na nkoka ku vayingiseri va fanele va tlhela va yi tiva. The Electoral Commission has announced va tivisini that there will be another voter registration weekend before the elections. Swi na nkoka ku fika kwihi leswi kumbe why swi ri na nkoka?
5: Inkomo muhaxi, so the whole idea ya general voter registration or registration leyi hi endlaku leswaku switichi hinkwaswo swa tiko swi pfula swi serve two purposes or swi langutana na nkoka yimbirhi. Yo sungula ku nga mhaka ya ku vavhoti lavantshwa va fanele va kuma opportunity ya ku va va titsarisela mara swi tlhela swi nyika hina ku nga khale hi ri andzeni ka nxaxamelo wa vavhoti leswaku hi ya hi ya lunghisa vuxokoxoko bya hina lebyi kumbexana byi nga va cincile. So the whole idea ya ti-registration weekend letiwa i ku tsarisa lavantshwa kambe na ku nyika vavhoti lava va nga kona already andzeni ka nxaxamelo ku va va tsarisisa nakambe o kumbe ku pfuxeta eka information ya vona ya personal leyi nga va ku kumbexana yi cincini kumbe a yi xota endzeni ka nxaxamelo hi ndlela yaleyo.
4: Swi why swi ri na nkoka ku vanhu va rejistara lomu va tshamaka kona?
5: Swi na nkoka hi ta tsundzuka leswaku for these elections leti hi yaka eka tona ka nkarhi wolowo there is no statutory opportunity for a voter to vote eka district leyo ka nga tsarisanga ka yona leswi vulaka leswaku muvhoti u kota ku vhota ntsena laha a tsariseke kona laha hi tlhela hi swi vula nakambe hi ku muvhoti u fanele a tsarisa laha a tshamaka kona. Se a ku na ku hi fana na 2024 ka ti-election leti hi nga humaka tona ta national na province loko ni va ni tsandzeka ku va ni vhota laha agrimetati for instance laha mina ni nga tsarisa kona a ni ta swi kota ku ya eka xitichi xin'wana hi ku va ni komberile kambe sweswiwani ka ti-election leti hi nghenaka ka tona ta local government a ku na ku endla xikombelo i ku na tsandzeka ku ya ka xitichini xa mina ni kombela ku ta vhota wa boheka ku vhota eka xitichi lexi u nga tsarisaka xona laha ku tshamaka kona. So hi ti-4th November munhu un'wana na un'wana laha South Africa loyi a nga tsarisa ku vhota u fanele a swi tiva leswaku ni boheka ku va eka xitichi lexi ni nga tsarisaka xona ku va ni kota ku exercise right ya mina ya ku vhota.
4: Well, and then when is the next voter registration weekend for these elections?
5: The last registration ku tava ku ri ya mbirhi mara hi ta tsundzuka leswaku ku tava ku ri hetelela. Se hi tsundzuxana na maSouth Africa hinkwavo ku tiva leswaku nana leswiwa swi ya humelela hi ti-1 na ti-2 ta August i mugqivela na nsonto lowu taka hayi lowu hi nga taku ka wona lowu ya wun'wani wa ti-1 na ti-2 ta August kona 2026 hi leyiwani se laniwa hi langutele leswaku switichi swa ku ringana 23,000 South Africa leyi hinkwayo eka timasipala ta ku ringana 4,488 swi ta pfula hi ta pfula switichi swa hina kusukela hi 8 nampundzu ku fikela hi 5 hi Saturday na Sunday ya ti-1 na ti-2 ta August 2026 March.
4: So i va mani lava va qualifyaka kumbe va nga lamela ku va va registara ku vhota ka ti-elections leti?
5: Okay, inkomo muhaxi loko hi languta mhaka ya lava nga lulamela ku titsarisela ku vhota nawu wena wu kombisa leswaku munhu u fanekele a va a ri South African citizen swi na nkoka swinene sweswo so u fanele u va muakatiko wa South Africa ku ri na malembe ya 16 khumetsevu muhaxi kumbe ku ya ehenhle se swin'wana leswa ku ngetelela kwalani u fanekele u va u ri na ID ID yi nga va ku ri leya ya khale mara yi fanele yi va yi ri barcoded e green barcoded South African identity document se xin'wana xa nkoka leswi hi xi langutaka i smart ID smart ID leyiwani hi ya leyi vhele humafesi hi ka ku tona hi tlhela hi languta na timhaka yin'wani ya temporary identity certificate i TIC mara hi ri a yi vi yi ri valid yi va ya ha ri ka nkarhi wa ku ya ha ri na mpfumelelo ku tirha hi ku hinkwenu ha swi tiva leswaku nana va ri swo fana na ti-TIC ku na nkarhi swi va valid for 3 months endzhaku ka sweswo se mi kuma leswaku a ya ha fanelangi ku va yi tirha se xin'wana xa nkoka muhaxi hileswi hi nga vulavulanyana hi swona swa ku kombisa leswaku nana muvhoti u fanele a vhota laha a tshamaka kona sweswo swi na nkoka swinene yes
4: Alright ni mi twini mikhumba timhaka ta Home Affairs mikhumba timhaka ta ti ID document ti office ta Home Affairs weekend le ta va ti pfurini ke ku va ti kota ku pfuna vanhu ti identity documents ku va va kota ku register
5: yes muhaxi antsa for xivutiso sweswo se ti Home Affairs hi ku ya hi swona hi ku ya hi tiko hi ku twanana ku vuriwa leswaku ti ta va ti pfurini hinkwato ku va ti kota ku supporta this project leyi IEC yi nga ku yi runeni se leswiwa swi ta pfumelela leswaku vavhoti lava kumbe ti-ID to ka ti nga sendzhaku ti vuya kumbe ku lava ku lunghisanyana swin'wana va kota ku tsutsuma va kuma ti-TIC ta vona or lava collectaku va kota ku collecta and then va ta aswitichini va kota ku tsarisa ku vhota se tiofisi ta Home Affairs ti ta va ti pfurile eka masiku wona lama
4: Alright, ni tweka xivutiso xa mehe xa vunharhu lexi ni nga mi vutisa mi hlamula timhaka ta ku swi na nkoka ku munhu a rejistara laha a tshamaka kona mi tlhela mi swi kandziyela aka number 6 if not number 5 ka xivutiso swa mina so ni na ta tiva nkoka wa ku why should voters register where they ordinarily reside and not register anywhere va nga pfumeli ku va va rejistara kun'wana na kun'wana munhu a ku ha ni hlome ka Malamulele kumbe ni kume ntirho pulukwani swa kwala na kwala se a rejistara kona
5: Okay. Inkomo ina swi kandziyela muhaxi because ka ti-election leti hi ya ka tona ta local government elections hi ya a ku langeni ka makhanselara ward councillors lava va nga na direct influence ka service deliver leyi hi fake hi kuma tanihi vaakatiko so to vote in your ward it is very important hi ku swi ku nyika a direct voice u kota ku vulavula straight ka ku i choose leswaku i mani leswaku la amugangeni ni lavaka ku a ni rhangela i mani ni lavaka leswaku a va rito ra mina i mani loyi ni lavaka ku loko sorage ni vona ngaku a yi le ku tirheni kahle ni tsutsumela ka mani ni fanekele ni va ni ri na a direct access ya munhu waloye ni lavaka ku n'wi choose so hi leswi hi vulaka swona hinkwaswo swi na nkoka ku va u tsarisa laha u tshamaka kona hi ku ya vhotela munhu loyi i nga ta fane i kota ku vulavula na yena loyi yena na yena a nga ta kota ku teka timhaka ta wena a ti yisa mahlweni ku a va a ti twewe wun'wini so during the local government elections voters can only vote aka their registered voting station so this also ensures ku participate-iwa ka ti-elections leti ti nga relevant ka ti-community that voter registration weekend hi tlhela yi provide the opportunity eka munhu un'wana na un'wana ku a kota ku kambisisa timhaka ta matsariselo ya yena leswi na i swi na nkoka ku va hi endla leswaku timhaka ta matsariselo ya hina ti-details ta hina ta personal ti va ti tshama ti ri up to date inside the voters hall leswiwa swi katsana na voting district ya hina swi tlhela swi katsa na xitichi xa hina hi meka sure leswaku everything is accurate and is up to date ku nga siza ku fika siku ra nhlawulo muhaxi
4: oh ya Mamzo miri yini vanhu lava nga registara ku va ri ncini va nga ti tsarisela ku vota ka minkarhi leyi yi nga hundza
5: muhaxi lava va nga ti tsarisela ku vota vavoti na vona va komberiwa leswaku va fanekele va tiyisisa vuxokoxoko bya vona eka ti-voting station. Se a swi vuli leswaku loko u tshame u tsarisa ku vota u ta ku hawa swa mina swi tshamisekile. It is crucial ku for existing voters they are still able to go to their voting station and verify ku information ya vona ya ha tshamisekile na. Hi ta tsundzuka ku nkarhi wun'wani ti-voting station ta hina ku na ku ticincacinca ti-ward. Se nkarhi wun'wani wa kuma leswaku tiva leswaku mi le ka wadi yo karhi or mi le ka xitichi xo karhi kasi ku ve na nkarhi lowu IEC yi nga boheka ku fika yi endla mindzelekano. Mi kuma leswaku a ma ha weli kona ka xitichi lexi a mi hleketa ku vula ka xona. So by the time mi ya ku voteni mi ta va surprised loko se mi fika exitichini va mi byela leswaku no a mi tsarisangi kona la. So swi na nkoka hi ndlela yoleyo. So if you have also moved home kumbexana hambi ko va xidistancani hi ku wa tshama kwala andzeni ka Giyani u ni le section F mara mi tikuma leswaku laha ndzeni ka section F ku na switichi swa ku hambanahambana u nga tibyela leswaku ni vhotela comprehensive kasi hi ku ya hi wehe laha wehe u tshamaka kona u le a healing ministry. So hi ndlela yeleyo hi va hi kondletela vavhoti leswaku a va tshami va ri karhi va chekisisa timhaka ta vona loko ti-opportunity to fana na letiwa ti fika ta ku hi kambisisa leswaku hi tsarisile timhaka ta ku vhota a hi endleni tano hi kamba swilo swa hina swi tshama swi tshamisekile.
4: Hi wihi nkarhi wa kahle wa ku va munhu a lulamisa kumbexana ku update ti-registration details ta yena ta kumbexana ku update ti-registration details ta yena
5: muvhoti u ta fanele

0: All right, I can say commented by Ngisiri, Nongona Kokari, GCR Talk. How is the IEC using a technology to promote a voter education in these elections? Nikombe kene swibutsa hi Xitsonga ku vanhu lava nge le ku hi yingiseleni hi nga va lahlekeli ngopfu leswaku IEC yi tirhisa njhani technology ku va yi promota dyondzo leyiwani eka vavhoti eka nhlawulo lowu.
1: Okay, inkomo mahaxi. So hi vulavurile muhaxi leswaku ntirho wa IEC hi ri i ku fambisa timhaka ta nhlawulo wa tiko, mara hi fanekele hi kumeka eka vavhoti, hi fane hi tiveka eka vaakatiko. So hi enhance accessibility, hi fanekele hi kumeka hi ku nyika vavhoti information hi ku tirhisa tithekinoloji leti ti kumekaka eka masiku ya lamawani. So our civic education digital campaign for 2026 local government election yi sungule hi March eka lembe leriwani, yi va yi kha yi languta Facebook ha kumeka kwala, hi le ka X le khale a ku ri Twitter, hi le ka Instagram, hi tlhela hi va hi ri eka YouTube, hi tlhela hi vulavula hi WhatsApp chatbot leyi ku nga yona yi dume ngopfu. Thousands of users va nghena ka WhatsApp chatbot ya hina va va kambisisa swilo swa vona, leyi hingete munhu wo senda rito hi HI eka 0600 880 0000 i kuma information hinkwayo leyi lavaku, you know, hi nkarhi walowo a swi ku tekeli timinete, a swi ku tekeli tiawara, in an instant you are able to get tinhlamulo hinkwato leti ti nga fanela. Ivi kusuka kwalani muhaxi loko ha ha vulavula hi tithekinoloji leti hi nga langutana na tona, hi vulavule nakambe hi mhaka ya contact center ya hina leyi yi nga equipiwa hi ti-language hinkwato ka 11 ta South Africa. Leswi vulaka leswaku ni Mutsonga, ni Mupedi, ni Mxhosa, loko ni foyinela contact center ya IEC ni fanele kota ku pfuneka hi ririmi leri mina ni ri twisisaka. Se laniwa hi fonela ka nambara liya ya 0800 110000 ivi ni kota ku pfuneka hi ririmi leri mina ni ri twisisaka. Se lavavhoti va hina lava ha sungulaka na va khale va tlhela va kota ku update information ya vona online ya hi nga yi vula hi ku ku na online portal ya hina nakambe ku yi vula ku yi ngetela nakambe i registertovote.elections.org.za. se i ndlela leyi IEC yi nga tinyiketela hi kona ku va yi fikeleka eka vaakatiko.
0: Alright, ku na munhu loyi a nga ta ka maybe a nga ri available hi ti-1 na ti-2 teto ta August 2026 weekend leyi hayaka ka yona mi nga yi vula. Ku ta va ku ri ra ku hetelela a nge he vi na opportunity munhu loyi a nga ta ka a nga ri available ya ku va a ti registerela.
1: Okay, mo hi hlamula hi ndlela leyi mahaxi ni weekend leyi ya ti-1 na ti-2 ta August ku ta va ku ri yo hetelela ku va hina tanihi hi vaakatiko va South Africa hi kota ku tsarisa for ti-election leti hi yaka eka tona 34 ta November. Laha i ku hi langutele leswaku ministara wa COGTA, Minister of Cooperative Governance and Traditional Affairs, va ta nyika ximfumo siku ra nhlawulo. Se loko va nyika i siku ra nhlawulo ku ta va ku ri timani hi ta tsundzuka leswaku a va tshiza va ri nyika ximfumo, ra ha vulavuriwile mara ximfumo a ri si nyikiwa leswaku i ti-4 November. Loko va heta ku vula siku leriwani swi ta va swi vula leswaku voters roll ya pfala, munhu loko a tsarise ku vota hi masiku lama ya kumbe hi siku leriya va nga ta va vulavule hi rona leswaku South Africa hi hina lava va COGTA hi mi tivisa leswaku nana ti-election hi ta rini, hi langutela leswaku voters roll yi pfala. Leswi vulaka ku loko ku ta va na ku tsarisela andzaku vanhu valava ta va nga ha ri kona eka nxaxamelo wa ku vota 44 ka November. Leswi swi vula leswaku ti-online registration letiya vanhu ti endlelaku hi hexe ti ta va ti pfuriwile ku za ku fika siku lera ra ku proclaim-iwa. Loko ku proclaim-iwa leswi hi nga swi vula leswaku u ya vula ministara wa khoka, kambe muhaxi na ngetela nakambe loko voters roll yi pfala loyi a tsarisaka endzhaku ka sweswo a nge he koti ku nghenelela eka mhaka ya nhlawulo wa ti 4 ka November 2026.
0: Aye mara ku ntweni
1: na mita muhaxi
0: mi fike makumi ne
1: ni fike makumi.
0: All right, message wangu wa ku hetelela ka vayingiseri va hina namuntlha.
1: Muhaxi, hi na leswi hi swi vitanaka online candidate nomination system. Laha hi tivisa ti-political parties, ti-candidate va yimela ku langwa na ti-party leti hi nga na tona, ku nga va na ti-independent lava ku tiyimela hi voxe leswaku this OCNS, online candidate nomination system, yi pfurile. Leyiwa yi va yi vulavula ngopfu hi ku mina tanihi muyimela ku langwa wata na tiyimela kumbe ni le ka party or party ya mina hi yoxe hi kota ku nghena ka system sweswiwa hi hoxa ti-details ta hina ku kombisa leswaku hi na ku tsakela ka ku nghenelela eka mhaka ya nhlawulo lowu wa 4 November. Se swi pfurile, se hi encourage ti-candidate, ti-political parties, independent candidates leswaku a va yi va ya nghena eka sisteme leyiwani yi olove ngopfu and yi pfumelela leswaku u kota ku endla swilo swa wena hi nkarhi lowu wena u tsakelaka hi wona. Se laha munhu i fika a hoxa information ya yena or muyimana ku langa u kota ku hoxa information ya yena ya personal a tlhela a kota ku hoxa information ya lava va n'wi sapotaka. Kambe hi ta tsundzuka ku lava va n'wi sapotaka loko ni ri mi yimela ku lava candidate especially independent candidates i vanhu lava fanekele va va va tsarise ku vota, i vanhu lava fanekele va va tshama eka ward leyi ni lavaka ku contesta eka yona. Swi na nkoka leswiwani. Xin'wana xa vumbirhi muhaxi i ku commission yi tlhele yi sungurile mhaka ya ku traina ti-political parties hi ku hi ta tsundzuka leswaku swi na nkoka ku va ti-party ti-candidate va twisisa ti-process leti hi ta fanekele hi famba hi tona ku fikelela eka siku leriwani ra ti-4 ta November. So mhaka ya ku va tiva leswaku hi submit-a maphepha wahi ku ta laveka yini mitsengo ya kona swilo sweswo hinkwaswo khomixini i ntirho lowu sweswi yi nga busy yi nga ku swi endleni. So ti-party ti-candidate a va va ka va tshunelela tiofisi ta IEC kumbe va kuma information yo tala na ku va va ka va attenda ti-training leti ti va ku ti prepare-iwa for ku va va olovela hi tiprocesse leti ti fanekele ti landzeleriwa. Xin'wana muhaxi i ku va lava va nga na ku tsakela ku nghenelela mihlawulo leyiwani tiphati leti nga na ku tsakela i ku va fanekele va foyinela loko va vona ingaku va le kule na ku fikelela tiofisi ta IEC ku kuma mahungu yo tala va nga foyinela nambara yeliya hi vulavulaka hi yona ya contact center ya hina hi ku yi tirha swo tala va kota ku director loko u foyinela yona. Se va nga foyinela contact center ya hina ka 0800 11 8000. Vaakatiko lava ku nga sizaku va tsarisa ku vota hi tlhela hi va tsundzuxa leswaku online voter registration yi tshama yi pfurini 24 hours sweswi hi nga swi vula na ku sweswi hi na opportunity ya ku hi ti-1 na hi ti-2 ta August hi tiyela eswitichini hi ya hi ya ti tsarisela ku vota, kambe loko swi tsandza sweswo online 24 hours 7 days a week yi va yi ri available kuva hi kota ku titsarisela ku vota so na kuva aka tiku na vavoti lava already va nga tsarisa va nga swi tshikisi sweswo hi ri loko update ni ka ti-addresses muvhoti loko a ri hava i-address andzeni ka voters roll a nge koti ku vota handle ka ku va a hi nyika address hi kona hi nga ta tiva leswaku hi mpela munhu walowo u tshama kwalani se hi kota ku n'wi nyika tiballot so it is crucial leswaku vavhoti va verifya timhaka ta matsariselo ya vona ngopfungopfu na timhaka ta tiadirese andzeni ka voters roll muhaxi
0: Inkomo minge se famba what about the draft electoral code of conduct on counting this information
1: okay so the electoral commission yi publish a draft electoral code of conduct on countering this information in the government gazette kuba i public yi commenta eka yona kuna mahungu yo tala lawa ya nga riki ntiyiso muhaxi and the IEC yi va yi ka yi hi la ku ringeta ku mahungu lawa ya nga we need to nip it in the bud swi siveriwa swi nga sindza swi ya kule se ma-South Africa ti-party ti-candidate you know the whole society ti-media va invitiwa ka ku reviewa this draft na ku submita ti-comment by ti 21 ta July it's unfortunate because isuku leri se already ringa hundza kambe ta va hika ya emahlweni na ku update na loko swi fika eka timhaka to fana na tetiwa so the code na yona hala tlhelo yi ema ku establish the principles for responsible conduct and promoting ethical communication transparency accountability and while upholding rights to freedom and expression and access to information so loko ku ri na swin'wana swa ti feedback leti ti nga fanela hi ta fanekele hi kota ku submita eka www.elections.org.za
0: hi ku pfala vayingiseri va hina va nga mi kuma njhani
1: so information ya ku ngetelela eka hinkwaswo leswi hi nga burisana hi swona vayingiseri a va hi landzeli ka Facebook a va hi landzeli ka X ka Instagram ka WhatsApp ti-website ya IEC our email ni kombela ku yi hlaya because a hi vulavulangi hi yona i info@elections.org.za se va nga kota ku kuma information yo tala na ku landzelela mahungu lawa ya nga kona hi ndlela yaleyo
0: No, I can samana na hlayisekani swinene mbana siku lerinene.
1: Inkomo mi nga ku get up, show up and vote. November 2026. Ni khefile mash.
0: Inkomo. Bangiserwa me fike makumhlayisekani swinene.

0: Isha Zomingzero Jisar FM. Ashkarati kubona mina gigini. Who bade dwa? Don't wanna ema revenge mpela.
1: Eka bamchino imwa.
0: Ningena ema revenge. Loku mahla marisa yeso nuku left, nuku right, nuku forward, nuku revenge. Nuku amini bona nje ngwira. Ora Isha Zomingzero 47 wathi mina tengene kahle vele ka Aurelianar. Noko noko ibamba reloaded sikule kahle vele ka Aurelianar. Straight to yakime ta kahle vele ka Aurelian tsebo. Ke amkela kahle mana mani. Loku vele kahle vele ka radio yena kumbe xani ke xiyani moya xa wena mingiseri nkarhi lama gondweni kumbe jarateni ra wena dorobeni ra yena ra giyani khensa swinene ngo vuyingiseri bya n'wina i va hola holini va ti 25 weekend ya dangerous ka va ti 22 weekend ya dangerous ka va ti 20
1: a wu kahari bisiya ti 15 yi herile
0: a va ha ri na mali va ti 15 kahle mo hi ku va ti 15 a va ha ri na mali va ti 20 a va ha ri na mali ya mathichara yi hele yi nga se horiwa
1: wena lona mathichara
0: ya matichara hele yi hele yi nkunga se horiwa se haredzi va ti 25 vanhu va kuva va ku hanyeka vanhu va ku hlamba vanhu va ku saseka vanhu va ku luka swi va fanela vanhu vo fanela hi yunifomo hi tlhaveleni ka
1: hi
0: tlhaveleni hi ta mivulavula
1: vanhu
0: va kahle vanhu va ku hanyeka vanhu va ku fanela na hi swi swa vona vanhu vo pfumala huwa vanhu va ku venga swi vulavulwa hi yaka tibaguwa ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga
1: ya mahungu ya tele muyingiseri wa Jisara FM hi nga rivala leswaku himpela hi kona ka 106.0 megahertz FM vakhazi va game ku ri wavuntlhanu wo saseka swinene kambe ke va kha hi kuma kahle ku muyingisera mina ku mahungu ya ha tele va va kha va hlamusela kahle ngopfu muyingisera mina ku ri va eThekwini municipality xikan'we na va SAPS ku nga va xiphorisa va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku va kume 19 ku nga 19 wa vahlampfa kumbexani vanhu va ku huma ehandle lava ku va kha va va ku na swiphaza swo karhi leswikulukumba swinene etindhawini ta le Inanda a Durban nga nkarhi loyi va ku kha ku ve na match and match va kha va ku vanhu a va hambe kambe ke va ka ha kumeka vanhu lava ha fambisaka swiphaza leswikulu tixopo kahlekahle kambe maphepha va ya nga ri kona
0: mara swi va nga yini ku honisa ni twa i nga ri loko mi ri karhi mi honisa kumbe va kha va u honisa kahle hi ndlela leyiwani swi fika swi vanga madzolonga exikarhini ka vona na vaakatiko ya tiko ra Afrika-Dzonga laha vonake loko a va fanekele va endla leswi lavekaka i tolo ni nga vona hungu rin'wani va kombisa ni makaendla ku ri vanhu va le matikweni ma le handle va foli layeni kwa va endla maphepho ya ku nghena atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga swi ni ka kahle leswaku na tipresidente ta vona va ri a swi bihangi ku nghena atikweni ra Afrika-Dzonga a va endle maphepha va kota ku nghena ku fana na vanhu lava nga Mozambique va ri maphepho yo nghena Mozambique vala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga tani ku vanhu va le Mozambique na vona a va ku a va hanila vanhu va haleni va va byela ku hi koho vanhu lava nga laha a hi lava khumbiwa hi lava nga nghena hi nawu hi maphepha na n'we mi amukelekini ka tiko ra Afrika-Dzonga endlani maphepho ya ku nghena tikweni
1: ene phela i va ku yi kha yi languta loko va yi kha yi swi languta kahle swa tikomba ku a va nga ta operator phela va xiphorisa va fambafamba va kha va languta va municipality va famba va kha va languta se va hundze njhani laya ku nga ku na ti-bribe leti nga fika ti humesiwa kumbe xinjhani
0: ti-bribe ti kona mhaka yo humesa swi malamalani swi kona ya niwa code ring laha swi va tano vanhu va kota ku hundza hi ka sika rin'wana ra hungu mingiseri famba ku mahlweni ka nhlikani wa siku ra namuntlha court ya le henhla ya Western Cape yi ahlule hi ku yima na president Cyril Ramaphosa ku yimisa hi xihatla swa xinkarhanyana swa migingiriko ya palamente ya komiti leyi a yi langutane kahle na ku susa presidente khoto ya le henhla yi sivele national assembly speaker Thoko Didiza na mutshama xitulu Makashule Gana ku ya emahlweni na vulavisisi na ku endla public inquiry hi mhaka leyiwa ka sike komiti leyiwani yi ta yima ku kondza loko khoto yi ta yingisela nandzu lowu hikuva presidente va endle xikombelo leswaku ri mhaka leyi ya langutisiwa kahle hi khoto ku nga review application hi n'hweti ya September ka lembe ra 2026
1: wow.
0: Va swi kota ku yimisa swilo president swi ku tsii
1: swi ku impela kambe ke ana ku tlhela kambe mingisela mina ka swingongwani leswi va ku swi kha swi ri kona va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri ku na xibedhlele xo karhi lexi nga kumeka leswi swa ti-private hospital leti nga kona kwalaha a South Africa va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku mufambisi wa xona i wun'wana lava ka kha huma etindhawini ta le Lesotho lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri i va a kha a khomiwile eka ra namuntlha siku etindhawini ta le Pretoria andzhaka loko va kha va kume leswaku vatirhi hinkwavo lava nga la ka xibedhlele lexiya ba huma ehandle naswana a va na maphepha lava ka kha hlamusela kahle ngoku namuntlha va heta va va kha va languta kahle ku ri swandleka a fine wa 10,000 each hi munhu wun'we eka vatirhi hinkwavo lava ri langa ri va leswaku xibedhlele xikulukumba lexi nga na vatirhi va almost like vo ma 79 se wa swivona a fine wa 10,000 hi munhu wun'we ya hakela mali muni a le nghozi.
0: Alright, guys, ke yamotle na kambe gaming zero register fa mndlela hiya le. Leka jondo 106.0 kokola ka ritora lashaka. Eh vata ku find win vanhu mpela ke. Eh akuna ndlela inwani. Guys, ke ayi languti kahle. Eh kuna munhu ofala Dr. Muzi Skakhane le SCR Rivalad and na Dr. Alan Boysag na Arthur Farasen na Professor Isaac Shai. Labo wani ivanhu vanga na timali mali tavona lava. Eh lava nga dondeka lavo ka skeva ku komisana magenta ku hayikho vasungule kahle ku simeka kahle civic movement kumbe xani ku simeka civic movement untswa lo vuriwaka vuka Azania Ascenten ka skeva enhlangano lowani va vula leswaku ri hi vandla ra tipolitiki kumbe enhlangano wa tipolitiki kambe ke enhlangano lowu nga ta rangeriwa hi swidyondzeki lowu nga ta langutana kahle veleke na land reform na ku antswisiwa eka ikhonomi na ku twisa sa vutomi bya vanhu vantima eka tikurena ra Afrika-Dzonga va kombisa timaketa wayikho va lava ku tirha mani vanhu va ku tlharhela swinene ngopfu lava nga ta landzelerisa nawu milawu ya kona lava nga ta endla leswaku wayikho na hina vanhu ke hi kota ku hanya vutomi lebyi faneleke lebyi tshamiseke eka tikurena ra Afrika-Dzonga ra vandla ra tipolitiki
1: abatelangisona impela tani ku kena ngutana toti va tikati tele ti pa mavandla la mandla la maya kwawo kambe ana ngita kahle mengi sarame va kha va hlamusela kahle ngopfu kuri border ya la South Africa mashona ngena South Africa baba ya Zimbabwe leyi va ku ikha ya Zimbabwe va kha va hlamusela kahle ngopfu mengi sarame na ku ka lembeleri hi yindle leswaku ku tirwa ka mali swi va swi kha swi ya ahansi indlela ya kuva kha va hlamusela kahle ngopfu ku 16 billion ya kusuka eka lembe leriwani ku fika sweswi imali leyi nga yi loser so far hikuva va kha va languta ku vo tala ni va nghena va nga na maphepha a va ngheni hi kona ku njhaninjhani matiraka loko ma huma va va kha va languta kahle emhaka yaleyo lava ku kha hlamusela kahle ngopfu mengisamena ku ngaku loko se swi ya fika le ka bodara leyi swi fanele ku suva kha ku tikisiwa swinene ya ka tiksiwa swinene lava ku kha hlamusela kahle ngopfu ku ri mhaka ya ku vanhu va ta nghena swi ku yini yini se ku ta tikisiwa swinene loko ku ri ku va kha u kuma u kha u tirha a bodarini va va kha va hlamusela ku coco ya tirha laha va kha hlamusela ku loko i va i kha i tikuma i kha i tirha bodarini va na careful hi ku swandla ku va kha ku cinciwa vanhu hi siku na siku ho yi twa hi nga ku hayi i vanhu lava nga va tirha kun'wana kumbexani lava na vona ni nga va pambulelaka i ta tikuma i kha i tirha na mukhwanazi ka rin'wana masiku
0: a swi le ndleleni hikwao kwalaha ni kuma ku va kwala
1: ya i nga swi tivi
0: i la ku teka na bribe nkarhi wolowo
1: swi fanele
0: mapatwini sivara
1: a hi veteni ya mpfalela ya sweswaku ri swiuvaubaniieso
0: mingiseri va kaifa makahle ka nhlikani wa sukuna na vuhlaka sike mr powers friday mafara soso mingiseri va kaifa makahle faneleke mayele ya vhiki lamanene ka wena mayele ya vhiki ma dangerous vana mi kha mi hlayiseka tindhawuni ta kambanambana ko kwalamba ku mi ri kona eka madyambu ya sukuna na muhlha ka sike ku na rimoyani nyana hala handle
1: phela eminkarhivali ku ri august i nkarhi wa moya i nkarhi wa kona swa ha fanele ku hi ku ka titimela phela se a hi hlayisekeni
0: nivula ku swilo swi ta kecela lava ya ku hungaseni n'wana mi lava ku oxaoxa va ti-25 vanhu vo rhandza ku oxa mani hi ti-24 va tlina ti-fridge vanhu lavawa loko ti ku ti-24 ne va endla leswia swa ku ri va remova leswi va ku swi sele a ti-fridgini va tlina ti-fridge va xavaxava leswi swi va ku swi ri fridgini leswia swi va ku sele xikarhi ka n'hweti loko ti ku 24 swa oxiwa i ku nghena
1: swivula ku yi tayitele
0: vanhu va tiphina va ti-25 va tirhela mfumo lavowa mr bawa misava ya tika xiyambirhi siku ra kahle mixeri 5-2-4

0: re sembra ka hle mingsi wa Jesus FM re tarka ka hle ka ruza de pro re sembra kona fele ke re tweke bitwa ku swendle ke fam sana ka hle na Oscar makamo na majuva ni sisters ndi ka risimu
1: va ku ka ku xikwembu xa mina xina mati
0: ndlozi ri na papa loko ndo vutsera tsere a swa tsamseki fele ke ndlela yo yaleyo
1: ya re sembra ka hle mingsi mina famba kana hina ka hle khumela rati mina tsimela kwele ka hora liya ya mtano kambe ke stu va ku mingsi mina ku impela ka re mafara zozo e kana na mtlasike kana ngoda ko wa bamba Reloaded in Karokwe, Kuma Sungo, and Guan, the entertainment stories, Yitra Kuku, Melela, Yiniki, Lavak Duma Duma Lava, my Komele in a Kaskrana Monta Monga Telekazi. If I can Kuba Gatlingo for Ming, Sammy, Miss Tuba Gatlingo Fukari. A kurena kokelana kokelana act wa hina siputla si robodi dani loko va kha va hundze emisaveni laba ku kha ikuma kahle ngopfu mingisameni ku ka sikurata laba va kha va endle memorial service kambe hi leti timhaka va va kha va hlamusela ku se swi finaliziwini ku ri i ya lahleriwa xinjhani kumbe njhani va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisameni ku ri i ta a kha a vekiwa endlini ya yena ya ku hetelela Silicon Cemetery ekwala Limpopo kwala Polokwane ku nga siku ra mzuku.
0: Oh, u ta vekiwa.
1: Leswi vula ku ri
0: i famba hi site ra rangamu kumbe hi site ra ndyangu.
1: Swikomba va swi lunghisile va tshama hansi ku ri hinkwavo kha vona va va kha va ri kona tanihiloko hinkwavo himpela va na tirhaeta ku va kha va ri kona enkosini wa murhandzi wa vona.
0: Alright, na kambe ke mingisiro wa Jesus FM hilang tana kahle fele ke na rinwana hungu leri famba ku mahlweni ra vanhu lava nduma nje mlandu ya khale ka linga humelela ifunzeni nkulu xa Limpopo ya phorisa ra xiyimo xa le henhla swinene yi hlanganisiwile fele ke na mlandu leyi nga humelela kahle eka nkarhi wa sweswiwani ifunzeni nkulu xa Gauteng kasi ke mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga u vone swi fanerile ku va ku hlanganisiwa milandzu ya Sejan Van Nkosi xikan'we ke na ku hlayisa switirhisiwa swa mfumo tanihileswi a va fanekele ku famba hi tikhoto timbirhi kusuka esifunzeni esifundzeni swimbirhi swo hambana hambana kasi ke Sejan Van Nkosi vana mlandu leyi va nga yi endla exifundzeni nkulu xa Limpopo leyi a yi rhangeriwa kahle vheleke khoto nkulu ya le Thohoyandou xikan'we ke na mlandu leyi va nga yi endla exifundzeni nkulu xa Gauteng leyi nga tengiwa hi khoto nkulu ya le Pretoria mahungu ya vula leswaku ku ri mlandu hinkwayo leyi Van Nkosi va hehliwaka hi yona ku katsa na mlandu ya vukungundzwana mlandu ya vukanganyisi xikan'we ke na mlandzu yo lwisana na milawu ya tiko yi tengiwa ekhoto nkulu ya le Pretoria hinkwayo ka yona va nge endlela swa ku va ya hala ya fika yi tengeliwa kahle fheleke a ndhawu yin'we ntsena ke kasike endzhaku ka ku tlakusiwa eka mitsengo ya mafurha ya mimovha laha tikweni ku vikiwa leswaku ri hikom ku tlakusiwa ka mitsengo ya swixavisiwa emavhengeleni kusuka hi n'hweti ya June lembe ra 2026 vaakatiko Afrika-Dzonga va langutele kahle fheleke na ntshikelelo wukulukumba swinene ngopfu endzhaku ka loko ku tlakusiwile kahle mitsengo tlakusiwe kahle fheleke mitsengo ya swixavisiwa emavhengeleni ekusuka eka ma ti percent ta mune na hafu ku fika eka ntlhanu wa ti percent ku ya 4.5 wa ti percent feleke se ya ka 5% swixavisiwa swo hambanahambana swi tlakusiwile feleke hi 4.5 wa ti percent hi n'hweti ya May lembe ra 2026 endzhaku ka loko ku tlakusiwile feleke mixo wa mafurha ku tlakusiwile mixavo ya mafurha na ya swifambo swo hambanahambana ku tlakusiwa ka mixavo ya swixavisiwa xikan'we ke na mafurha ya swifambo no na oyili na yona ke yi tlakusiwile swi vangiwe kahle feleke hi ku pfuxiwa tinyimpi ka tiko ra United States na tiko lera ra Iran endzhaku ka loko yi ka yi kavanyetiweni kumbexani ke yi kavanyeta emigingiriko xikan'we ke na ikhonomi ya matiko yo hambanahambana ya Afrika-Dzonga va ri na swixaviwa tixopini swi tlakukini mafurha na wona ma tlakukile
1: ani mpela mi heta mi languta mi swi vona ku ri matlakukelo lama hi lama tlhaku ma fika ma ma kha ma hi affecta hinkwenu komba ku loko swi ze ku va kha ku ri na ku tlakuka ka mixavo yo karhi ti swi vona ku himpela ikhonomi ka nkarhi wa sweswi a yi hantshamisekangi kambe va hi languta kahle mingisami va kha va tivisa kahle ku ri khampani ya Ford Ranger. Iba kha yi tivisa kahle ngopfu mingisamina ku timovha leti nga xaviwa kusuka 2017 timodele leti nga xaviwa 2017 to 2022 ku nga ti-Ranger xikan'we na ti-Everest models leti nga xavisiwa a South Africa a Botswana Lesotho xikan'we na le Swatini va va kha va tivisa kahle ngopfu n'wina mi nga ti xava ka nkarhi lowu va kombela ku mi tsime va tshinele hi ndlela ya ku ku na timhaka ta ku va kha va hlamusela kahle mingisalomela ku ri Ford Ranger yi na timhaka ta ku va ti kha ti tshwa masiku lama.
0: Okay.
1: Yes. Ande swi tikomba vanhu va va kha va xava hi ku va kha va yi tsakela ku nga ku ri xivumbeko xa wona kumbexani madyelo ya mafurha na hinkwaswo ka swona kambe ka va va kha va hlamusela kahle ngo leti nga humaka 2017 to 2022 vava kha va hlamusela ku va kombela ku mi khumba na vona ngaku ri hi ndlela ya ku va kha va lava ku ticheka-cheka kumbe xinjhaniki kambe ke va tivisa vanhu ku ri va tshinelela tindhawu leti va nga xava eka tona.
0: Alright, ku ya mahlweni mingiseriwa GSFM ku kombisa mhaka endla ku ri ku na nkunguhato wa mphikizano wa bolo ya milenge ya swipano swa matiko ya laha Afrika yi le ku tsekatsekeni endzhaku ka loko a ku nga ri na xiboho xa ku hetelela xa laha mitlangu yi nga ta khomeriwa kona eximfumo. Kasi ke murhangeri wa bolo ya milenge ya xipano swa laha Afrika Patrice Motsepe va vula leswaku ri varhangeri va Africa Cup of Nation va va ri eku burisaneni kahle mfeleke swiboho swo hetelela swa laha mitlangu ya CAF yi nga ta khomeriwa kona ka ximfumo. Kasi ke Motsepe i ra vunharhu va vule leswaku ri eka nkarhi wa sweswi swi nga endleka mitlangu ya CAF yi rhurherile matiko lawa ya landzelaka kambe ke kusuku a ku se va na xiboho xa ku tiyisisa makungu lawa tiko ra Kenya, tiko ra Tanzania na tiko ra Uganda kona kwala ka tiko leriwaku hi rini leri nga ta vhakisa kumbexani ke va nga ta hosta emphikizano wo wolowa.
1: Ya ma khumba kahle ka timhaka ta bolo khasi va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri loyi a kha a nghenelerile eka leswiya swa presidential candidate ya kuva ava safa presidential president lava ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisama ku nga vona Sandile Zungu i va kha a hlamusela kahle ngopfu i va tsakise swinene hi support leyi a nga yi kuma ka vanhu lava a va kha nghenelele mphikizano luwa wa ku va kha ku na ti-election ta ku va president ya safa swi tikomba kahle swi n'wi fambele kahle kambe ke swi tikomba va yivele ti-result. Alright, loko ha nangutana kambe ka mahungu lama va kuma khamari kona va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku muteki wa vutomi bya DJ Warras emikarhi va leswaku hundze emisaveni va va kha va hlamusela ku se ku na vumbhoni byintshwa la se a nga kota ku va a kha a kumiwa naswona se i vuyisiwile nakambe i le ku khotsweni ka nkarhi wa sweswi kwa nawu lowu ku hava nandzu lowu nga ta bola la na hambi swo heta 10 years or 15 years or even 25 years okusalayo va ta ku kuma ende va ta ku landza.
0: Alright, so so gaming zero gisela mseri kahle mfeleke na ntsebo wa timinete ingena kahle mfeleke ka Orlando 5 van kancha kahle mfeleke ndlela letsa ku ngwa ta vakha famba kahle mfeleke na nwe eka nongonoko bamba reloaded ku fikela kahle mfeleke eka awara liya ya ntsebo hi loko ni game tile mixer eta hlangana kahle mfeleke nsona kumbe msumbu no ku ntsena hosi ya swirana
1: kahle kahle hlayisekani swinene.

Bako uthanda ungathandi wena ungowami risimra ri var kharifa balela kahle sinene mingi samela ka mix leba ku khakutisela yona kahle eka awara ya kwetse ngari vana saku ina havula na kambi ke we are the voice of the nation amthe mafara zozo weekend yakusaseka sinene leba ku khena ngtanela ka kambi ka ikhakutisela kahle tinsimle twa nindlela ku ku basisela mingi sara mina kuri ina eka weekend leba ku khena ngtarena asisi ya fomba kahle miya ku hiti plan ti tshamise ku yini mingi samela vanwanani mingam khame amtshatini vanwanani miya mhlubulele vanwa miya ku kwini kambe hinkwako lamba ku mukhamera kona mingisamina xa nkoka i va hi kha hi famba swin'we kahle a swi tiva leswaku busy busy magondzweni kambe hi chayelene vukheti nga helani timbilu nere ya kuri awara ya ku hetisela mingisamina nga ri va leswaku nongonoko wa bamba ri xibamba hi fambe na wena kahle kusuka kwale ka misimbuni ku kambe ke kambe ka like awara ya ku hetisela wa famba kahle na ntsaki ngo wun'wani kambe nga ri va leswaku awara leyi va ku yi kha yi landzele ta yi kha yi hlamanga kahle ngopfu na lunghela ka malefana eka ta muganga kambe ke yi nga se fika kwalani a hi tiphile mingisamina hi tinsimu ku fika kahle ka 6 o'clock.

ebangani bakhona ikhona ngongwani mina weekend ya mina ngitaka kahle iri kahle ya weme ngisara mina na weekend iba ikha iri kahle njani kumbe xana yi nangutisisa ku yini xa nkoka ku va ikha yi hlayiseka kambe ngari va leswaku ha ri kona eka 106.0 megas FM famba kahle na ngongwani kwala ka xiyanimoya xa n'wina kambe ke hi kona ka Facebook wa fika ku GCRX space ka FM kumbe kahle TikTok GCR FM kambe swi tani mi ngisara mina va ikha yi kuma kahle ku hayi himpele va ikha yi kuma kahle letiya ta xikhalanyana letiya kambe house ya kona leyi vakaka kana yona yi nga tivutisa xivutiso swa ha ku hambanahambana na ku ri um ku na ku hambana ku kulukumba exikarhi ka house leyi va yi kha yi ri kona kahle ngopfu ma-90s kumbexani eka house leyi va ku yi kha yi ri kona ka nkarhi wa sweswiwani leyi va ku yi kha yi tsa kahle ngopfu um na vo amapiano and all that kambe ke no tshemba ku himpela wa ha hlayisekile

0: nkarhi wo veka kahle ka timinete leti ti endlaka mune hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu. Loko mi swi twisisa sweswo hi nghena kahle eka nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha, ku ri siku leri ra 24 ra vuntlhanu en'hweti liya ya Mawuwani lembe ra 2026. Eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va ri karhi hi languta eka xiboho xa khoto liya ya le henhla ya Western Cape, loko hi languta eka xikombelo xa President Cyril Ramaphosa, loko hi languta ka ku yingiseriwa ka nandzu wakwe lowu khumbaka eka mhaka ya purasi ra ku ra Phalaphala leri nga laha ka xifundzankulu xa Limpopo. Hi ta tlhela hi va hi ri karhi hi languta na min'wangulo kusuka eka yin'wana ya mavandla ya swa tipolitiki. Hi ta tlhela hi khoma nakambe loko hi languta eka xiyimo xa ku pfumaleka ka mintirho laha tikweni, na ku languta eka vaaki va tindhawu leti ya taka xihosana lava nga kombisa ku khensa eka masipala xifundzantsongo xa Vhembe loko la ku tiveka mhaka ya vukorhokeri bya mati. Vone premier xifundzankulu xa Limpopo eka siku ra namuntlha a ri xiave eka mhaka ya ku va va ri karhi va valanga eka mabindzu lawa ya nga kona eka xifundzankulu xa Limpopo loko ku langutiwa eka mhaka ya vahlampfa. Hi vone na le ka masipala wa Greater Tzaneen va ri karhi va endla leswi swi fanaka. Leswi na swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languta eka nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha. Khensile ka n'wa wun'wani laha nga va na n'wina ri swakwe laha kusukela ka awara ya ntlhanu ku ta fika sweswi eka awara liya ya tsevu, laha hi va ka ri karhi hi languta eka mahungu lawa ya va ka ya ri karhi ya famba emahlweni. Lama amukelaka ndzi Lunghile wa ka Malepane, ta fambisana kun'we ku kondza hi ya fika le eka awara liya ya nkombo. Ehundzeni la loko vuyi hi ta va ri karhi hi languta eka hungu leri nga ta hi sungulela eka nongonoko eka madyambu ya namuntlha. Ripere
1: Bajaria Agro la ku hlayisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Kipro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu, kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73, kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Kajaria Agro.

0: Nokusasa samingiselo wamini unamina ntombi yozenya ntombi yele sikondiswa amaleza wazinjebe nsetselo kahlungwana neri tukulo mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngamathole kamavuza kaya mbuya vapfukile vanhu vanatsemba nakupumela swa kubapfukini vanhu ni sewata vanhu kati ndau ta ku hambana hambana minjani kama jama sikura namuhla mingiselo wamini kama jama sikura namuhla ni khome to hlaya nyanti makata ko leti lava ku va khani ku byela tola swa ku ti tshamise ku laba hi karhi hi vulavula hi vanhu lava nga sayiniwa kumbe xana vatlangi lava nga sayiniwa ka xipano xa na Durban City lava ni kha ni ku byela nyana van'wani va voho lava nga sayiniwa mingiselo wa mina wa swi tiva leswaku loko ku sayiniwini vatlangi swi va swi kha swi paluxiwa leswaku hi va hi karhi hi swi tiva leswaku va sayiniwini vatlangi vo karhi mingiselo wa mina kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swona ka majaha masiku ra namuntlha mingiselo wa mina hi ta va hi karhi hi vulavula hi xipano xa xona Kruger United va va karhi va paluxa leswaku mathikiti mati 1 ta August loko va hlangana xipano xa Kaizer Chiefs ku endleka yini hi wona ta va ni kha ni ku byela hi wona leswaku ku va kha ku endleka yini mingiselo wa mina I think xipano hi ta va hi kha hi vulavula kwala nongonokweni mingiselo wa mina xipano xa Swelele va va tiyisisa leswaku ntlangu wa vona xipano lexi xa na TS Galaxy va ta tlangela kwini ta va ni kha ni ku byela leswaku va ta va tlangela kwini mingiselo wa mina ka mitlangu leyi ya Betway Premiership mingiselo kasi interesting FIFA team of the tournament yi humesiwa ta ku byela leswi ni va ku ni kha ni swi sola aka FIFA team of the tournament leswi ni twaka ingaku a va swi endlanga kahle mingiselo wa mina ta ku byela ta swi twa loko hi va hi karhi hi heta hi FIFA team of the tournament leswaku ku va kha ku onheke yini kwala ka FIFA of the team of the tournament kasi xipano xa Orlando Pirates va le ku tlangeni ka majaha masiku ra namuntlha kasi Mamelodi Sundowns na vona va le ku tlangeni tlanga swinghana leyi ni vulavulaka hi yo mingiselo wa mina so ku lava ku twa to tala leswaku swipano leswi tlangisa ku yini naswona ku endlekeni hi swona tshamisa sweswo aka nongonoko wa Sportville aka majaha masiku ra namuntlha mingiselo wa mina ni nga tsakela leswaku hi va hi karhi hi paluxa kumbexana hi va hi karhi hi pfapfarhuta nhlokomhaka ya hina nhlokomhaka ya hina yi olove ngopfu xipano xa Senegal xi tekeriwe xidlodla ka tin'hweti leti nga hundza mingiselo wa mina va va karhi va byeriwa leswaku hayi a va ha ri tingwenya ta Afrika ndzhaka loko va tiyisisiwini leswaku hi voho tingwenya ta Afrika ndzhaka loko va teke CAF aka open play mingiselo wa mina aka nkarhi wa sweswiwani ku na hungu leri ri baku bembele ku na mahungu lama ma baku bembele ku vuriwa leswaku case ya vona case ya xipano xa yona Senegal na xipano xa Morocco yi le ku yisiwa a Switzerland vanhu vo tala va nga va karhi va hlamala leswaku Switzerland ku endlaka yini ta ku hlamusela swo tala hi case leyi leswaku yi yimise ku yini mingiselo wa mina so no va na ntshembo na ku pfumela leswaku ta va u tshamise sweswo u va ku ri yingisela leswaku ni ku khomele yini ka majaha masiku na namuntlha loko swi ta ka case leya xipano xa Senegal na xipano xa yona Morocco so nhlokomhaka ya mina hi leyi hi ku vona ka wena u vone ngaku xiboho lexi va nga ta xi teka va CAS i xiboho hi ku vona ka wena u vone ngaku xi fanele xi yima na mani xipano xa Senegal xi wine ka open play kambe xipano xa yona Morocco va wina ndzhaka loko va CAF komiti leyi nga chuza hi CAF yi kombisa leswaku va winini a hi CAF leyi nga boxa leswaku va winini i ni twa kahle mingiselo wa mina mara komiti leyi nga chuziwa leswaku yi ta va yi karhi yi dilana na ku tshinya na ku tlhela yi teka swiboho loko va vona ngaku a swi fambangi kahle swa mitlangu ya bolo ya milenge la Afrika yi teke xiboho xa leswaku Morocco va nyikiwa cup ni vutisa wena mingiselo wa mina i vone ngaku leswi talent hi n'hweti leya October ku vuriwe namuntlha leswaku October ku ta kha ku yiwa leswi talent ku ya yingisela leswaku komiti liya yi ri i va mani va nga wina yi tiyisisa i nga ri va leswaku komiti liya yi na xiboho xa ku hetelela hambiloko va komiti leyi va nga chuza hi CAF va vurile leswaku ku wina Morocco loko ku ri ku komiti liya yi kombisa leswaku ku wina Senegal a ku na munhu loyi a nga ta xi cinca xiboho xexo hi ku vona ka wena u vone ngaku komiti yi fanele yi yima na mani wehe hi ku vona ka wena mingiselo wa mina yi fanele yi yima na Morocco fane yimane Senegal ku ba wine ka open play kumbe Morocco hiku aba humanga timba le ndamtlanga ni streaming seromi mari swi tiva ku mtlanga ya bolo vangela tirhiselo ku urina maka mayela na nhloko maka le ya hina Senegal va tekeru xidlodlo Morocco va nikwa xidlodlo ka nkarhi swo swiwani swi boha xa ku hetelela hetelela xi fane xi ya tekwa le a Switzerland hi lava va nga ta va karhi va teka xiboho xa ku hetelela xa ku tiyisisa leswaku impela khapi ya a Morocco kumbe impela khapi ya a Senegal so hi ku vona ka wena u vone nga ku komiti leyi yi fane yi yima na mani ya so loko ku ri ku u vona swin'wana hi komiti leyiwa leswi wehe u vona nga ku yi fane yi swi endla ni byeli mingisiri wa mina ka nomboro ya hina ya xiranda 060-8875-942 kumbe u tsumela ka nkandziyiso kwalaya ka WhatsApp ni ta tlhela ni teka tinqingho ku la ku twa kusuka ka wena leswaku swi fambisa ku yini kasi xitori xa hina xa xisaka xa nghondo xi kona le ka majaha masiku ra namuntlha mingisiri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ta tiphina mina na wena hi nongonoko wa Sportville aka majambu masiku ra namuntlha a hi sunguli nongonoko wa hina nongonoko wa hina wu tshame hi ndlela leyi a hi sunguli wa wu tsundzuka ntlangu wa xipani xa yona Afrika-Dzonga na xipani xa Mexico mingiseri wa mina i ntlangu lowu nga sungula World Cup ya le USA, Canada na Mexico ntlangu wo sungula laha Afrika va nga bukutiwa hi tibolo timbirhi eka tandza now leswi swi endlaka ku hi ze hi vulavula hi swona i timhaka ta ku va FIFA na lava vo gembula ku vuriwa leswaku va lava ku lavisisa game leyi leswaku a yi nga fixiwangaki a ku na vurhobana byi nga henhla ka yo va hleketela leswaku na red card ya Themba wa ka Zwane a yi nga ri red card a yi nga fit ku a nikiwa red card so ku vuriwa leswaku va ta va karhi va langutisa match walowo va languta match fixing aka ntlangu wa Afrika-Dzonga na xipani xa yona Mexico mixo I think mingisiri wa mina i mhaka ya kahle leyi va karhi va endla ku lavisisa ntlangu lowu i ntlangu lowu nga suriwa hi vanhu vo tala leswaku ha swo tala swa swona swiboho leswi va karhi va swi endla a swi nga fit ku va va karhi va swi teka van'wa timpempe loyi va karhi a refa mingisiri wa mina u blamiwe ngopfu leswaku wa ya teka swiboho swa so wa ya a va against Afrika-Dzonga ngopfu leswi nga va swi endla leswaku aka nkarhi wa sweswiwani ntlangu wa Mexico na Afrika-Dzonga u va u karhi u langutisisiwa hi matihlo ma kahle aka nkarhi wa sweswiwani va nga jahanga mingiseri wa mina so hi ku vula sweswo ni va ni kha ni ku kombisa leswaku ntlangu lowuwani va ku ta u kha ku langutisiwa n'watipempe loyi a karhi a refa hi siku rero mingiseri wa mina n'watipempe loyi a refa the opening game ya Bafana na Mexico u ta va karhi a langutisisiwa hi ndlela ya kahle loko kumeka a ri na nandzu u ta va karhi a nikiwa nxupulo a tlhela a va a karhi a beniwa ka yin'wana ya mitlangu leswaku a nga vi a karhi a refa mingiseri wa mina ni vulavula hi mani na nkulukumba wa ku huma Brazil I don't know nkulukumba wa ku huma Brazil nkulukumba Wilton Sampaio nkulukumba loyi wani mingiseri wa mina i nkulukumba loyi hi nga n'wi vona a va karhi a niketa karata ro tshuka Themba wa ka Zwane laha vanhu va vutisa leswaku a u ndle yini a swi fita karata ro tshuka kwalano na so aka nkarhi wa sweswiwani ta va karhi hi langutisa leswaku va FIFA va kombisa ku yini mayelana na ntlangu wa xipani xa yona Mexico na Afrika-Dzonga va vula leswaku a ku ri na manyala lava ma ri ku endlekeni na va gambling va misava hinkwayo a ni va swi tiva ku lava gambling munhu a nga vula leswaku va gambling va wurisa njhani ka timhaka ta va gambling va hi vo va khomaku mitlangu leyi hinkwayo a wu swi tiva leswaku gambling laha misaveni yi lead-a nambara yi khoma nambara va swi kota ku nghenelela ka timhaka ta matlangelo ma swipanu mingiseri wa mina va gambling loko mo va mi beje ngopfu leswaku xipani xo karhi xa wina va swi kota ku manipulate ntlangu through the reframing se wamina so na na through swipano loko swipano vo swibyela ku va ta xinyika ta 1 billion cause mali leyi va fanele ku va luzekela hi yona i 10 billion. I mean like maboheka ku mi tlulela henhla ku na xipano so va gambling na vona va le ku rileni hi ntlangu luwa wa Afrika-Dzonga na xipano xa Mexico so leswi swi nga kona sweswiwani i ku va hi kha hi ri endleve leswaku va ta na xisombululo munhu loko swi ta ka timhaka ta ntlangu luwa wu ri kona xikarhi ka Afrika-Dzonga na Mexico wa opening mingiseri wa mina va vulavula hi wona se loko mitlangu leyi herini loko a yo fika ka ti-final yi teka cup league a va ha ta vulavula hi swona va nga ta vulavula hi swona mara sweswiwani va le ku vulavuleni hi ntlangu wa Mexico na xipano xa yona Afrika-Dzonga ndzhaku ka loko tingwenya ku ve Spain ko va Mexico a hi nga ta swi twa kumbe xana mara ku na ti-similarities hi leswi swi nga endleka eAfrika-Dzonga na Mexico mingisela mina hi 2010 hi vone Afrika-Dzonga ntlangu wo sungula Afrika-Dzonga va tlanga na Mexico tingwenya hi lembe leri ya 2010 ku va Spain nakambe kambe 2026 Mexico na Afrika-Dzonga va tlangini opening game nakambe kambe tingwenya ku va Spain ku na sekele ne leyi fambisanaka na Spain na Afrika-Dzonga na Mexico I think kuna sekele mingisela mina a ri nga swi notisanga leswaku Spain yi tekini opening ya kwa ku ri bafana na Mexico mingiseriwa mina so a va yi karhi hi twa leswaku va FIFA va teka xiboho muni loko swi ta ka timhaka ta game liya ya Mexico na Afrika-Dzonga lavo gambula va le ku rileni so swinene hi yona game leyi va kombisa leswaku hayi ku na ku xavaxavana la a hi suku sweswo mingiseriwa mina hi tsutsumela a Zimbabwe hi kuma leswaku ntaku i nkulukumba murhangeri wa xipano lexa xa Highlanders lexi nga duma le Zimbabwe nkulukumba ni vulavula hi chairman ya xipano nkulukumba Kenneth Mhlophe ku vuriwa leswaku ku ve na van'wani va varhangeri a ri ni a swi tiva leswaku chairman ya xipano i nkulukumba Kenneth Hlophe vice chairman i nkulukumba Fiso Siziba kasi treasury i nkulukumba Nkani Khoza ku vuriwa leswaku lava va ri vanharhu mingiseri wa mina va hundze emisaveni nkulukumba Kenneth Mhlophe vice chairperson na treasure va ri vanharhu va hundze emisaveni mingiseri wa mina so hi rhandza ku va hi yisa marito ma ku chavelela mintini ya leyi nharhu can you imagine vinyi va xipano va ri vanharhu va karhi va hundza emisaveni timhaka to biha ngopfu mingiseri wa mina xipano xa Highlanders le Zimbabwe a swi kumi ku va xi kuma courage nyana ndzhaku ka timhaka leto biha mingiseri wa mina va na ntshembo na ku pfumela leswaku ku ta vana van'wani va nga ta va karhi va teka xipano va xi yisa mahlweni mhaka yo biha ti-accident le ku humeleleni nkarhi na nkarhi mara ku va ti fambisa vanhu van'we lava va nga varhangeri va xipano xo sweswoleswo mhaka yin'wana yo biha mingiseri wa mina a hi suki kwalano hi languta man'wani mahungu mingiseri wa mina mahungu leri ni nga ri va ni ri vona ka nhlikani wa siku ra namuntlha i timhaka ta nkulukumba Pep Guardiola a ni ya swi tiva leswaku u resignini ka xipano xa Manchester City mhaka leyi ndlaku ni mbulavula hi yena i timhaka ta ku va xipano xa Italy xa rixaka va va va yisa ofara leyi va nga na yona aka yena hambiloko ku ri ku ya nga gongondranga a nyangweni wa vona hambiswiritano nkulukumba Pep Guardiola va bakanyele tlhelo timhaka ta ku va va dzabela xipano xa Italy a swi olovanga ano xipano xa Italy phela i xipano xikulukumba mingiseri wa mina why wala ku va u khocha xipano lexikulukumba emisaveni hinkwayo i swin'wana swa xipano xikulukumba this is one of the big houses of football vulavula hi xipano xa yona Italy so no ka ni nga tivi ku i ncini va nga xi hleketa mihleketeni ya vona nkulukumba Pep Guardiola ku bavala ku khotsa xona kuna lexi vanga xihleketa nhlokweni leswa ku bavala ku khotsa xona mi ngisi ra mina a hi switi mina hi ku ya hi mina a ni ta tsaka loko no vona va karhi va khotsa xipansa sa France I don't know hi un'wana wa vanhu va discipline ngopfu va ku chavisa nkulu kumba Pep Guardiola so for yena ku va a khotsa xipansa France a swi ta va kahle a tlhela xi revive nakambe a kota ku va a teka vatlanga va veka ka tiposition leti nga fanela a hi suki kwalani ka kulukumba Pep Guardiola la nga bakanyela tlhela leswaku a nga lavi ntirho aka xipani xa Italy a hi tsutsumele ka xipani xa Venda Football Academy Motsepe Foundation Championship Venda FC va va kombisa leswaku khale ka mitlangu ya xipani xa Black Leopard Donald Magekwa un'wana loyi kahlekahleni va nga n'wi teka mitlangu ya le xikarhi miyingiseri wa mina va nga n'wi xava kumbe ku n'wi tisa ka xipani lexiya xa yona Venda Football Academy swi vulaka leswaku ka nguva leya ya 2026-2027 hi ta va hi karhi hi n'wi vona aka xipani sweswo lexiya jaha leri nga na 29 wa malembe hi ta va hi karhi hi ri langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi rona aka xipani lexi xa yona Venda Football Academy miyingiseri wa mina va hi kha hi ku good luck ka yena kasi a hi tsutsumeli ka xipani xa yona Sekhukhune ha swi tiva leswaku Sekhukhune va na mudzaberi wuntshwa nkulukumba Cedric Kaze loyi a nga va a vuriwa leswaku i ta sungula ku dzabela xipani lexiya namuntlha a va karhi a kombisa matiyimiselela ma xipano na ku va a teka vatlangi lavatsongo a kombisa leswaku hi mudlivela lowu loyi yaka ka wona walowu wa mindruku xipani xa Polokwane City na xipani xa Sekhukhune va ta va karhi va tlanga ka khapu leyi va vitanaka Mafori Cup so le rivaleni ra mitlangu ra Sixiko va ta va karhi va langutisa leswaku swi fambisa ku yini u va kombisa nkulukumba Cedric Kaze leswaku ku na ku titshemba ka vatlangi ku na balance vatlangi lavatsongo va hlayina vatlangi lava nga na experience lavakulukumba va kona so va ta va karhi va tirhisiwa hinkwavo ku balansisa xipano a hi twi kusuka ka nomo wa yena leswaku u va a karhi angulaa ku yini kulukumba Cedric Kaze a ni a swi tiva leswaku a angula swo tala a ri ka xipani xa yona Kaizer Chiefs mara namuntlha u angula a ri ka xipani xa Sekhukhune tanihi mudzaberi xidzi wa xipani xa Sekhukhune a hi twi leswaku kulukumba Cedric ku ri waloye akurukulukumba Cedric Kaze loyi anga mudzaberi wa xipani xa xana Sekhukhune ava karhi a kombisa leswaku va tiyimisele ku fika kweni ka ntlangu luwa wa siku lera ra mindruku lowu vitaniwaka Mafori Cup miyingiseri wa mina u ta va karhi u tlanga leri va leri ra mitlangu ra Sixiko aka siku lera mindruku loko xipani lexiya xa yona Sekhukhune va karhi va hlangana xipani xa Polokwane City ava karhi a kombisa leswaku ku na vatlangi vo tala va sukaka hi le ka mitlangu leya ya National First Division van'wani va suka kwala ka mitlangu ya Betway Premiership lava nga ta va karhi va ri combination ya vatlangi lava va nga na vuswikoti aka xipani xona Sekhukhune a va karhi a kombisa nkulukumba Kaze leswaku hayi i ta va karhi a langutisa leswaku ku va kha ku xota kwini ku va kha ku lava ku lunghisiwa kwini kwalaya ka xipani lexiya xa yona Sekhukhune u nga rivali leswaku xipani xa Sekhukhune va ku heta ku paluxa leswaku va sayine n'watipala kusuka ka xipani xa Orlando Pirates Melusi Buthelezi un'wana loyi kahlekahleni a nga va karhi a paluxiwa leswaku u sayiniwini kusuka ka xipani xa Orlando Pirates ku ta aka xipani lexiya xa yona Sekhukhune miyingiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku mitlangu ya bola ya minenge swi va yi va yi karhi yi nandziha swinene a hi suki kwalani ka xipani xa yona Sekhukhune miyingiseri wa mina hi langutisa leswaku Kusuka ka xipano xa Kaizer Chiefs a va karhi va angula va ku yini kapteni wa xipano Brandon Peterson u ri yi ri yini mood ya le campaign ya xipano xa Kaizer Chiefs u nga ri va leswaku weekend ya leyiwani xipano xa Kaizer Chiefs va ta va kha va tlanga na xipano xa Scotland ka cup leya Toyota Cup hi ri hi twa kusuka ka yena mukapteni wa xipano xa Kaizer Chiefs leswaku u ri yini hi atmosphere leyi nga kona aka camp ya xipano xa yona a Kaizer Chiefs mings ra mina a hi twi leswaku Brandon u ri yini loko swi ta ka timhaka ta cup leya yi
1: tlangeriwakand seeing that the things we are capable of as a team I think that excites me the most, you know, and makes me look forward to the new season coming because, you know, when you have a sniff of certain things, you want more all the time. So for me, it's I'm looking forward to it. We had a solid preseason in Spain. We've learned a lot as a group. We've gelled well together. You know, everyone has been settling very well. So just that togetherness, the brotherhood, and being able to display that on the field. That makes me excited and make me look forward to the coming season.
0: Yeah, va va karba kombisa leswaku loko va ri le aka vutiolori kumbexani aka preseason matches le a va itlanga le a Spain u kote ku swivona yena Brandon Peterson leswaku va united va vunwe kahle kahleni a kombisa leswaku hinkwaswo leswiwani va va langutisini leswi swi va ku swika swi xota na leswi kahle kahleni va fanele va khomelela ka swona aka ndhaka loko va ye aka preseason a Spain a kombisa leswaku hinkwaswo leswiwani tanihi vatlangi va va karhi va swi langutisisa ngopfu a kombisa leswaku we are looking forward for a new season naswona we hope and believe that we will make amakhosi fan very happy this season a kombisa leswaku ku ya mahlweni hi lava ku va hi endla leswaku valandzeri vaseketeri va xipano xa Kaizer Chiefs va va karhi va tsaka loko swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga another glory days are back a hi swi tivi mara leswi hi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela toho ra mingisiri wa mina nkarhi na nkarhi ku na swo tala leswi va ku swi kha swi hi hlamarisa loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga ende swin'wana leswi va ku swi kha swi hi hlamarisa hi loko ti-team to fana va Kaizer Chiefs ti va ti kha ti hluleka kumbexana ti nga koti ku va ti khopa aka mitlangu ya Betway Premiership aka mitlangu ya MTN 8 ti nga teki nchumu Nedbank Cup va nga teki nchumu ivi hi vona eka preseason va nga teki nchumu nakona so we are looking forward ku va hi langutisa xipano xa Kaizer Chiefs lexi taku xi ri na ntamu xi taku xi cinci swo tala cause u nge vuli leswaku a mi cinci nchumu a ku na nchumu lexi faneleke mi cinca cause xipano i khale xi dline ku va xi wina silverware ni vulavula hi mitlangu ya Betway Premiership mingiseri wa mina so well xipano xa Kaizer Chiefs hi van'wana lava hini nga langutela leswaku va ya makete kahle kahleni va revampa xipano xa Kaizer Chiefs leswi a swa switoritori swa ku vatlangi lava nga kona va kona ku swota coach that's not true tanihi xipano ma xi vona ku xipano xi le ku performeni go to the market buy players switoritori hi ta swi twa loko se nkarhi wu kha wo famba misavini even then swilo swa kona swi nga fambi swona mara at the moment we are expecting to see the Kaizer Chiefs leyi yi tivaka hi munhu un'wana na un'wana xipano xa Manchester United aka preseason leyiwani va le ku tlangeni kahle ende ti-preseason hinkwato Manchester United yi tlanga kahle va tlanga na xipano lexi a va xi vitanaka va le ku tlangeni kahle ende ti-preseason hinkwato Manchester United yi tlanga kahle va tlanga na xipano lexi a va xi vitanaka Rosenberg.

vele ku tirheni kahle va ta va karhi va vona ti-weakness ta vona kwalaya, ni vulavula hi xipano xa Manchester United leswaku ti-weakness ta vo ti le kwini, ti-strengths ta vona ti le kwini ku va va kota ku va va sungula nguva hi ndlela ya kahle. Khaledi ni ku vona xipano xa yona Manchester United xi va xi kha xi teka league, mingisiri wa mina, swi nga va kahle ngopfu loko ho vona xipano lexiyani xi va xi kha xi teka league. Ni vulavula hi xipano xa yona Manchester United. Xipano lexi xa na Rosenberg u nga tivutisa leswaku xi huma kwini ntombi yo zenya, xi huma Norway, a Norway ku na bolo phela, xi huma Norway hi xin'wana xa ti-giant ta le Norway. Xipano lexi xi nga na malembe malo kwalomuya ka voma 109 years, xi makiwe kumbexana xi ve ku sungule ku va kona hi ti 19 ta May 1917, ku halaya. So wa swi vona leswaku i xipano lexikulukumba xa le Norway. Va ba xipano xikulukumba xa le Norway hi swin'wana swa swipano leswi loko hi vulavula hi le Norway hi vulavulaka hi swoho mingisiri wa mina. So xipano xa Manchester United va le ku winini hi tibolo ta mune eka tanda aka nkarhi wa sweswiwani. Hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku va ta hetisa sweswi kumbe timhaka ta ku va va karhi va vona pre-season hi twa nga ku xipano xa Manchester United hayi se xi khonkhini, va va karhi va ringetela na vatlangi ku vatlangi lavawani va fita na, hi nga rivali leswaku va sayinile vatlangi munhu wo fana na Lucy, munhu wo fana na Santos, Andrew Santos, hi van'wani va nga va karhi va sayiniwa ka xipano xa yona Manchester United mingisiri wa mina. Nkarhi wa hina wu vekela ka 26:08 loko hi ku kota 2 ni ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi. A hi vuyeli ka nhlokomhaka ya hina mingisiri wa mina leyi ni nga vulavula hi yona ya Senegal na xipano xa yona Morocco. A swi tiva leswaku Morocco va vuriwe leswaku i tingwenya ku tekiwa ekhapini kwa kusuka ka Senegal yi ya ka Morocco. Aka nkarhi wa sweswiwani the Court of Arbitration for Sport yi vitaniwa CASA hi ku komisa ni ri va ta va karhi va twa kusuka ka site ra Senegal Football Federation case ya vona leyi nga kona ya Confederation of African Football ku nga CAF ku komisa mingisiri wa mina. Va Senegal Football Federation va ta va karhi va ombana na va Royal Moroccan Football Federation leva vitaniwaka FRMF va Morocco mingisiri wa mina hi ti 8 ta October hi ta va hi karhi hi twa leswaku ana xipano xa yona Senegal mingisiri wa mina xa fanela ku va xi kha xi tekeriwa xidlodloki. So u nga rivali leswaku Senegal va tekeriwe xidlodlo hi 2025 xa African Cup of Nation. Aka nkarhi wa sweswiwani va CAS tiyindlu ta kona ta CAS ti le Lausanne i doroba leri ri nga kona le a Switzerland. A swi tiva leswaku tiyindlu ta FIFA xidzi ti le Switzerland. Why ti le Switzerland ti nga suki Switzerland hi swi kumise sweswo mingisiri wa mina. So aka nkarhi wa sweswiwani ta va yi karhi hi twa xiboho xa ku hetelela xa the Court of Arbitration for Sport ku nga CAS leswaku ana va va nyika ximfumo va Morocco kumbe khapu yi tlhelela aka Senegal ke. So hi ta va hi karhi hi twa timhaka teto hi ti 8 ta October 2026. So we can't wait. Va ku tala vanhu va swi lavi ku Morocco yi teka exidlodlo lexiwa. U fana mina na mina a ni swi lavi ku va karhi va teka. Ni lava ku ni bela riqingho mingisiri wa mina aka nomboro ya hina ya xirhandzwa ya 0608875942 u ni byela hi ku vona ka wena mingisiri wa mina u vona ingaku xiboho lexi faneleke xi tekiwa hi va CAS hi twa ngaku xi fane xi boyamela a sayitini rini hi ku vona ka wena. Phela va kona lava favorka leswaku Senegal yi tekeriwa xidlodlo hikuva yi nga tikhomangi kahle, va kona va hlaye milawu va yi twa ku yi voyamela ka site ra Morocco ya fanele ku ti va yi tekeriwa xidlodlo. Van'wani va yima na Senegal because a va va rhandzi vanhu va nhlonge yo basa ku va teka xidlodlo lexiwani mingisiri wa mina. So hinkwaswo leswiwa swi kumaka nongonoko wa Sportville majama masiku ra namuntlha.

0: Ubuyisa swa swimming siri wa hina nkarhi wa hina ubekela ka 12 minus is it 12 minus 2 ming siri wa mina e ba ikari huma la tindlwini ta hina ta vuhaxi ming siri wa mina so 22 tan khomela ming siri 22 minus 2 8 loko kota tshinda vakana huma la tindlwini ta hina ta vuhaxi na ku ni bela riqingho ming siri wa mina ba ikari burisana hi mhaka leya Morocco na Spain xa yona Senegal vona ka wena vona nga ku va court leyinga leyikulukumba va fane va kombisa leswaku i mani a teka ku xidlodlo lexiwani jisira femelo hello
1: aye mpukile
0: hi pfukile minjhani
1: hi pfukile
0: leswi talenti ti ta va ti kha ti vuya hi ti 8 ta October
1: embula akwi
0: leswi talenti
1: le khoto leyikulukumba
0: i khoto leyikulukumba
1: hayi mara i Morocco boy favor I find inga niki inga kume card. Na loko Senegal yi rongo you find wa kune. Hey loko ayo ka rongo hayi ku tekeriwa card leyo. Mula ta vula miti twa njani vaku vamnike card minga koraki.
0: Yeah.
1: Simendele ke.
0: Yeah, swi khomisa tingani.
1: A swa nyu misa nyana mahto vula ku loko swi humelelini ku fine wa kunene
0: manje mitunga ku nghenelela ti emotions va tirhise ti emotions vanhu lava va committee leyi nga kona
1: almost ti va a Morocco ku ka swilo hinkwaswo a no gerezela na swa swikapi ya vava sati ya kweli swilo a seke se Morocco America ile Africa Ani masti ba na murhangeri wa kona wa swilo hinkwaswo i kwele. Hayi se ano yi favor ina Senegal. Loko mi nga koranga mukoranga. Hambi ya leya Maradona nga tshama kora hi voko a va yi tlhetisana va ku va winisa van'wanyana. Hi va ku mhaka vuye va swi vona
0: hi chayini. Ku loko mi kha mi vulavula mi ni pfula mihleketo ya leswaku ku na high possibility ku na 50% chances ya ku va ku khapi yi tlhelela ka xipani xa Senegal.
1: Khapi yi le ku tlhelelisa.
0: Okay, alright.
1: Hayi swilo swa layoni tshama ni mi yingiserile.
0: Ni dankise swinene.
1: Thank you.
0: Swilo swa layoni va kombisa kahle va va kha ni pfula mihleketo na mina va kombisa kahle leswaku khapi leyiwani kahlekahle na yo fane yi tshama na xipani xa yona Senegal va kombise hi game ya matimba swinene leyi tivekaka misava hinkwayo Diego Maradona the legendary Diego Maradona u be yin'wana ya tibolo hi voko va tlhela va ya va ya teka World Cup ming siri wa mina va ku a yi tlhelelanga ndhaku hi ku i be bolo hi voko Maradona ku yo fambiwa ku yiwa mahlweni hambileswi a nga tirhisa voko ku va a kora hi rona ming siri wa mina so a na nxupulo wu kahle kumbe va tekeriwa khapi va Senegal ming siri wa mina a ni swi tivi jisera femelo ahe jisera femelo a swi rhandza ku va ni twa leswaku u ri yini ming siri wa hina a nga le ku vulavuleni mi yingiseri wa hina hi ri ni twa la leswaku va hi khomele yini boot link la hi twa leswaku nkandziyiso wa vona wu ri yini
2: riperile ntombi ya zenya riperile ka vayingiseri ka vula ya twakala nhlokomhaka mo yi kombisa ntombi ya zenya loko langusa milawu ya bolo kumbe milawu ya FIFA leswi yi nga yimisa xiswona ma tikhomele ma Senegal mo ni vula ku ma bihe ngopfu a swi fanelangi na hambi mo vona n'wa timpepa andla yini na yini kumbe mi karhi mi swi vona kumbe le ku xumbadziweni kumbe ku robiwa kumbe nga teka xiboho xa ku mi humela handle ka girawundi ivi na mudzaberi wa vona karhi a va kombetaka leswaku humana a phakati ka girawundi mo ni pfumelaka milawu a yi pfumeli at all la a ni kombisa hi matikhomele mo ku ma nga ri kahle ma Senegal na mina ni 100% Senegal leswi yi nga swi endla phakati ka rivala a swi pfumeleriwi endla swi ndliwi yona hinkwenu hi swi vonini ku yi nga va yi robiwini number 2 mina xiboho lexi nga tekiwa hi FIFA kumbe hi lava nga teka xiboho swa ku kombisa ku ri Senegal yi fane yi tekeriwa ni ta vulavula hi CAF ni pfumela ku CAF va nga kombisa ku yi fanele yi tekela Senegal exidlondlo lexiya mamoni vula ku a ni yimi na swona tindlela ta ku xupula xipano xi tele ngopfu Senegal swi nga antswa maybe va yi bena ku yi jampa malembe yo karhi yi nga participate kumbe va yi charge ntsengo wo karhi hayi ku va nga yi tekela khapi moni vutisanya na swin'wana kumbe ku kombisa swin'wana na yona Morocco yi nga twa yi enjoya hi ku tekiwa khapi va yi nyiketa sweswi va ya celebrate kwini na vaseketeri va vona wa ta swilo swi tsakisa loko mi swi celebrate a phakati ka rivala leswi swa ku mi ya swi celebrate swi hundzeriwini no twa onge a fana na value ntondzeni mina xiboho lexi ni hleketaka a va fanele va xi endla ni i ku va Senegal va yi tsema kumbexani yi nga jumpa AFCON yin'we kumbe yi chajiwa ntsengo wo karhi i pointi ya mina le ntombezeni a va yehli ku na leki ngobeni
0: ya u swi twe kahle va va karhi va mpapfarhota mayelana na xipano xa Senegal leswaku xi fanele xi xupuriwa kumbe xi tshikiwa hi ndlela yaleyo na miyingiseri wa mina i ri hi twa lava leswaku va ri yini loko va angula ka timhaka ta Senegal
3: ntombezenyo mina hi ku vona ka mina na mavonelo ya mina ku twisisa ka mina komiti yindle xihoxo loko yi nyike Morocco cup hi ku Senegal a yi winanga Senegal yi humini andzeni ka ground n'wa tipempe na va VAR no nani liya hinkwayo ya n'wa tipempe hi lava va fanele va herise game kona loko Senegal yi humini va teka khapi va nyika Morocco se va ndle xihoxo va tlhela va pfumela ku Senegal yi vuyeta yi ta tlanga yi fika yi wina se loko yi helini andzeni ka ground a fieldini swi komba ku hi ku ya hi mina leyi nga wina eSenegal Morocco yi nge ya wina ehenhla ka tafula hi ku tenga kunene ku yi tsanele ku tlanga yi wina laya a hi swona hi ku ya hi mena leswi ni vona ni swi vonisaka swona mavonelo ya mina laha mavonelo ya premium ni nga la ka bodo ni ngo Morocco a yi winanga leyi nga wina eSenegal xiboho xo hetelela a va teki xona ku leswi talene va nyika Senegal va nga onhi ntlangu wa bodo premium ni nga la ka bodo
0: ya wa swita nkulukumba malungani mi paparute timhaka to twala to khomeka mani yeses mhaka yin'wana mi nga yi paparuta mi nga ni pfula mihleketo yona va kombisa leswaku a va niki xidlodlo aka vinyi va xidlodlo lava nga endla xidlodlo va kombisa leswaku va vona ingaku i mhaka yo biha ku teka xidlodlo va nyika Morocco handle ka ku tekela Senegal va ku swi ta dlaya moya wa bolo kusuka la Afrika ti-team ta la Afrika miyingiseri wa mina hawu va yi angule kahle ngopfu na mehe ni vona hi ndlela yaleyo ni vona ingaku ku va va teka xidlodlo va xi nyika xipano lexiya xa yona Morocco swi ta dlaya bolo ya Afrika a yi nge hi nandzihi bolo GCR FM hello
4: hello
0: ahe mi pfukile
4: Ipukini njani?
0: Ipukile hi ti 8 October 2026 ya tetwa xiboho xa ku hetelela kusuka ka va court ya ku tshinya mayelana na bolo le Switzerland. Mi vona nga ku xiboho lexi va fanele ku va xiteka xi fanele xi wela ka side tirini.
4: Cup yo fanele ya Senegal cup. Senegal yi kote ku tlanga yi wina ndeni. Na ni xoku na vona va Morocco a swi nge va tsakisi ku va va nyikiwa cup. Vanga tlanga nkula yi wina
0: ngdeni ya ya swi meka sense leswi mi swi vulavulaka swa twala swinene
4: swo swi fanele swi ndleka muhaxi wa mina hi ku va tiyisini miyingiseri un'wana kwalano va ku a va fanele va herise ntlangu loko Senegal yi humi groundini
0: i ntiyiso wolowo a va fanele n'wa tipempe hi ya nga ndla xihoxo xa ku loko va vuyela a sungula ntlangu nakambe a fanele va wu herisa kwalaho ku ku mi humini a ma ha vuyeli atimbaleni ta mitlangu
4: a khapi va fanele va yi nyika Senegal
0: ni dankisile ni ri
4: ebeneza kwalaho ka homotekinisini
0: ni danke swinene okay va kombisa leswaku cup ya va lava ku yi tlhelela a Senegal miyingiseri wa mi we ri yini yi tlhelela Senegal cup kumbe yi ya kun'wani na a Morocco la vayingiseri vo tala va nga swi laveki GCR FM hello
5: tamuzeni
0: hi mina loyi boti xitereko
5: a pfukeli swinene ma cup ya Morocco
0: cup ya Morocco
5: a swi ri tlule swin'wana swa milawu va yi humele groundini
0: yi tlule swin'wana swa milawu na mehe ni yima na n'wina ku yi tlule swin'wana swa milawu leswaku ni yima ni wela hala na hala a ku na laha ni welaka kona yi tlule yin'wana ya milawu hi ku huma groundini va nga teki swin'wana swa ya milawu va yi tekela nhlokweni
5: se ku khapi a yi ri Morocco se ri gari you know, boy, you're a million. Tell us in a sense.
0: Ah, Mario Talango, Yale, Buddhist Terrigan Kisses, then.
5: Thank you, Tom President.
0: Thank you, Sin. Oh, wow, wow. What comes up 100 million? You're a Nican Shupolo. No, it's a very bad Maracapi. I take you, Bings. Well, Shupolo, one. Wunda le swa ku mitlangu ya bolo ya ka re xishima mi vanhu va swi tiva le swa ku ka xupuriyo Jisara Femelo
6: mo nwan
0: inwa hlungwana inwa tshika misava loyi
6: eh inwa hlungwana va ku hala ole se ni inwa inwa le le mara bolo ya le ayo loko mi robi wa mu huma ka ground mi tshama mi swi vona swi humelela na
0: a swi tshama swi humelela.
6: A bole loko na milawu lawu ya rin'wani na loko u kore bolo voko mitlangu wa bolo na river bolo mitlangu wa bolo i tlhari hi ku tlula river loko munhu a ba bolo voko i nga swi vonangi hi river i yi lava yi va golo i wo celebrate phela
0: a wu yi vonangi we n'wa tipepe yi refwina ka
6: na outside munhu o kora phela
0: Lava
6: was in Gar, Evan Vantima.
0: Facebook page. Kate Mlamza Ngopsi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nketi Nket Man, Road Dwaka, Novan, Kesesnen, Johnson Tobias, Kesin Thompson Tiko, Kesin Amkelo Rezin, Kesin Kokwan Wantoto, Kesin Calvin Makananisa, Vina, Nompumelelo, Kesesnen, Iman Lanwan, Esgedlan in Shamulun, Kesesnen, Virginia Ndlovu, Iman La Rams, Kesesnen, Nanguna, Kodiman Salelo, Kurmin and Tobias, Tombeles Kunusam Laza was in Jim, Tetra Katrunga, Tugula Mamjang was smart, Nasira Mamjang Mamator, Asunanzi, Asasakilu. Na wena aka majama masukura na muntu kwala ka nkarhi mingiso wa mina ni khomile vana majama kahle ni miranda hinkwenu makaya
7: eka va yingiso ba Isaka Shangondo hi vuya nakambe ku daminyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhelo muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini ina kodanta uke na mfanelo mabunda Kasumiti selo wona emoyeni hi cha rabalanja.
8: Xitekene. Nuteka.
9: La nuwa phela ngo mana yena baba yena ta tsama vona luya.
8: Ange swikoti sweswo makoti tsama mana wa nwanyana. Ni ta ngukota mina xihundla. Ni ngukota ari kwale ka sesi wa yena.
9: Ku timpela mpela nguna a tsanda nwura minga ti namira na vana va nwuna ke simira na ta swikota yini yena.
8: Makoti na nwana mina tona makoti. Meme a tsama le joni le ntsha ku lava xitandila kai. Mize loko mi vuye mi kuma ku ri na van'wana laya lava ni xitandi
9: le ka wanga layani xitandi ni vala xo khale va ku heye wanga a nga sukula hi le ka yena laha ku ya sala mani laya va ri lama Joyce
8: kasi hi vona vangomisa
9: va rile va ku i nga fambi heye i nga za i famba ka ri na mitshenge rere na mhaka leyi na yi hleketa
8: mi ta rila ke mina n'wana mhana a ni tshami na n'wana wa n'wana
9: a ni ndlaka makoti a tsandza n'wina n'wana wa n'wina
8: Mwana wa mani.
9: Mwana
8: wa mina lweni tsa antsha mina yene tsa mana baye.
9: Mpfume mkhamba ta ku bana vana. Teka mwana wa tsama nena nani wa hina hi fela hene le. Hayi. Loko ku ri ku veni sweswo ni if loko ku ri ku ve mi rinwana nwa tsana papa na papa yena. No wa nwini ayi le ka bona ka papa yena.
8: Isela. Ni rinwana wa mina e tsama na baye yena.
9: Oh na lo one a ti kwala. Ra tsana papa yena phela.
8: Mina baye yena ngana sati phela.
9: Njani?
8: Ngana sati ba tsama ba ri vambini.
9: I fonte ena leyo ayi lavi munhu nwananya ni vuse ba lava yani nwana ba ngotisi hi ri rhandza a swi ba ku a vuye kaya a hi swo si wa vuyela le anga vuyela nwan ka
8: bona a mukume a nga ri kona ni mukuma kha tsama ka seso
9: ya ndzi to ta kwala ndzi ta nwana wa yena.
8: Hi twana la hungu wa mina. Nwana lwe loko ni fika la ni kume aka a tsama na man Joyce. Se sweswi hi kona nga ta tala ku fika mina.
9: Ni ndwalu ka hina va nwananya ni nwana a ya tsina papa yena a swi kala hi la hi le ka wanga na hi le ka vona.
8: Makoti swi lava mi ti solve hi ndyangu kwale mi tshama kona mi Loko ku ri hina mina na nuno wa mina hi tingheni tete.
9: Va tingena na vona cause va tisi n'wana wa vona le va nga va n'wi fukula kwale.
8: Viri itise hi vona.
9: I lava hi lani cause a nga ri kona.
8: Why mi nga vutisi ma Joyce makoti?
9: Heyi! Mina u ri se kahle ka sentravulo laha mutini lowu.
8: Makoti, ni mani mina ni mi nyika murhi wa tindleve makoti. Makoti a ni ma swi vona ku loko mi vuya ku vuya ku tshama ku ri na problem. Sweswiwa loko mi fika mi tlhelela le joni le fika ni mi byela wanga a lava xitandi.
9: A yi nga ri kona problem yi ta yi thuri leyi nga kona laha ndlwini laya.
8: Ende ma Joyce xihundla va n'wi rhandza ngopfu va nge pfuki va n'wi tipfumerini ku
9: asa. A ku na nkingha ke mina nkwa nga ta huma xitandi ende futhi kha ni swi lava sweswo.
8: Ntlana ni swona makoti loko ku ri sweswo mi ta hanya kahle.
9: And then you have to, because you have to eat a mess at Wayan.
8: See, I should have a mess at Wayan.

Ya, tani la utibaka kona wena mixiro musaseka leswaku loko kala u twa xiviko xesho ra vuthlanu rin'wana na rin'wana hi nkarhi lowu fanaka swi tivi leswaku hi loko nongonoko local play la u beliwaku tinsimu leti ya ta le ndhaku ka malembe lemu ka malembe ya makwangala. Tiseriwaku nongonoko walowo hi DJ Kwamza wena mixiro musaseka nkani kesa swinene kusuka ka DJ munyanganyisi wa swixevo. DJ Raja Raja, famba wisa utavuya watawa teka vangiseri va wena loko kuko 3 o'clock. Mina zwo swina ku teka wena mixiri wo munoseka hinkwaku kwakwala u hikumaka uri kona ku ya hi matiko ya ku hambana switikwana na matiko. Namuntlha ku ri na rimoyananyana rin'wana laha handle ra ku titimela wena mixiri wo munoseka, moya lowa wa ku dzudza matluka lawa ma khale ku tata lamantshwa. Tshama na mina u twa leswaku line up ya vunanga bya madyambu ya namuntlha yi yime hi ndlela yihi wena mixiri musaseka, wa swi tiva leswaku loko yi ku 11 kwahalaya hi laha hi nga ta va hi karhi hi nghena hi endla swo swa ntolovelo wa swa ku va hi karhi hi tsundzuxana leti na letiya leti a ti humelela malembe ndhaku wena mixiri wa mina usaseka. Eleleyo DJ Kwamza ku sungula hi risimu leri sukaka ka The Lady Huma Sikela, a ku tamati soso.

Ya hela ko ta de muva sikwalano va bela risimu rero ra ku bam jive wena mixerum no saseka eri simuleri ka lekale hi mikarhi ya rona u kuma ku wa u fanele u cina u ri na partnera yo karhi mi ka mi thulana hi swisuti leswi a ku ri macinelo ya yona tireke leyi handle ka sweswo hayi loko u nga ri na partnera u fanele u yima laha ku nga na phuphu ya yindlu so khale ka matiko wa swi tiva ka ha ri na tiyindlu letiya ta ku akiwa ti ri na tiphuphu leswi hi ngo tiphilara masikwini lawa a ti ri na tiphuphu tiyindlu ta kona ti ri ta mabyasi njhi fane u yima na phuphu yaliya u thulana na yona loko yi kha yi ba tireke leyi ndlela yaleyi wena vekiserimi saseka kota to 11 kota to ni ya twa switorinyana swa n'wina swi nga ri swi ngani wena mikiserimi no saseka mayelana na vunanga lebyi ni byi tlangaka laha na vutominyana byebyiya bya khale ka malembe byi hi tsakisa Belini tisimu tingani ku fikela sweswi ni ku belini ra Yuma Sikela ra ku tamati soso leri nga releasiwa kahle lembe ra 1999 ni ku bela makona tsotle band va ku thuma vone leri nga releasiwa kahle lembe ra 1983 ivi ni mbela na risimu leri ra Jerry Mhlanga va ku Jive Mataphudza leri nga releasiwa kahle lembe ra 1981 leri ni ku bela ku rona sweswi ra The Movers Bump Jive ri releasiwe 1975 wa yi twa instrument ya kona na sweswi ya twa la ku saseka wena mixer home no saseka re release we 1975

0: Ya valava ku ri CJB wena mixiro musaseka leyi ya ifumwe kahle va hisa vanharu ku nga Sirili Mkulwane na Neo the Boss Mapaka hambi ku ri Barnabas Noah Makua e bona va fume bendele iwani ya CJB wena mixiro musaseka va tana risimu ra vona leri hi nga ri tivaku swinene va ku the boss is back sweswi karhi wako va hi karhi hi hlangana mina na wena la moyeni teka riqingho ra wena u tana tona hi twa wena mixiro musaseka ku ri ka leti ni nga ti bama dyambu ya namuntlha u tlhavuliwi hi ri na kona ri ku tsundzuxa yini wena mixiri wuno saseka ya na ngu vona mixiri luya tsutsumaku hala atako ala ku hatla hi chumbutela leswi a tsundzukaku swona hi vunanga lebyiwani wena mixiri wuno saseka halo no ku nanguteka luya tlela tlhelela ndhaku a ku hi a ni tivi kahle ku wani lata swi veka kahle kwalaya ya tala wena mixiri wuno saseka u ta chumbutela nyana heyi kulukumba lava a ni tivi ku va helele kwihi mani a na ha va twi na katsongo heyi ndhuna ya xibaketani la ka xikokwani I nongonoko wa n'wina lowu ni swi tiva kahle n'wina mi taku na switoritori swin'wanyana swa ku hi tsundzuxa khale ka malembe pela a ni tivi ku kahle kahle kumbe ku va ku nga ri na netiweke laha mi nga kona hi lero GCR mahazi mi yi khoma kahle kahle ngopfu ni mi le moyeni mixiro mino saseka
1: DJ Dikwamza
0: yalo hi mi ri njhani n'wina
1: pfukile
0: pfukile mani
1: ina hala ku honda avo va khale ngopfu ni
0: ha sweswi mi tsundzukaku swona khale ka n'wina
1: mara kwala ma vona the movers ya ni bela ma ano va khale ngopfu nasuka na loko vulavula hi swona mavulavula swa vo 1975 mara ra ha ni bela risimu lera tinyonga mani
0: ra mi bela na sweswi
1: ra ha ni bela Dikwamza mani
0: nina ri bela mani va nga kwihi
1: Johnson Mangongoza kwala ka xikokwani matwa loko mi ri ba risimu ri ya a ni tlele mara no twela vurhon'wini ben papama
0: ben papama mi la ku ta twa kahle se ku humelela yini la ka GCR
1: Dikwamza mi hleketisa masiku ndhako i risimu ra vokokwana vokokwana kahlekahle vokokwana ma byele ku vakulu hi toho tinsimu letiya
0: se nkarhi waluwa loko mi kha mi kula mi vona vakokwana va endla yini sweswo swa
1: mincino ya kona a wu nga ri yona cino la xiphambeni nayenini mara a ku biwa hi tinyonga mano ka ku kuriwa mani
0: ku biwaniwa hi tinyonga pela mongongoza
1: ya
0: a nona kesa ku xereliwa mihleketo yeleyo mani
1: kesa ku Dikwamza
0: thank you hi risimu ra malembe leri va vulavulaka hi rona mangongoza laya wena mixiro musaseka laya ra the movers va ku bump jive ni ku byelini leswaku i risimu leri nga humesiwa kahle hi lembe ra 1975 vo tala loko hi ka hi vulavula hi va ma 2K kahle kahle hayi timhaka ta khale ngopfu leti na n'wina ma 2K leswo ma yingisela mi twa kahle kahle vakulukumba khale va titambe a va bisa ku yini swilo leswiwani wena mixiro ni hina masiku lawa hi toloweli swihi swa ti-digital swa tikhompyuta ene masiku lawa ku na music wun'wana wu tlangiwaku hi leswo swa ti-AI leswi leswo ku na sawundi nyana yin'wanyana yo hambana na leyi hi nga yi tolovela wena mixiro wa mina swo seka yo endliwa hi ti-Cubase

nkarhi wa kona loko tinsimu leti ta biwa wena mixini wa sasaka leswo swile swa tiya na xinkwa a swi nandzisa swin'wana a ni tivi ku wa yi masiku lama swi twala swi nga ha nandzi ku fana na nkarhi lowu wena hi nga kula hi wona nkarhi lowu wena hi swi kuma hi makhrisimusi ntsena so vona ma Good Friday hi kona laha hi swi tivaku ha kwalano hileswo ku ta dyiwa xinkwa na tiya hileswo hi tsakisiweke loko swi xaviweni swinkwa lowu makaya munhu un'wana na un'wana u ta tlula na hafu ya lof a mukisana na dibikiri da tiya a ri yexe so hileswo hi swi a hi tsakisiwa hi swona sweswiya sa masiku lama vana va masiku lama va kula swilo leswi va lo khoma xinkwa kumakama un'wana u kuma ku a va zi va xi lava na ku xi lava ni ku ri va tshika va xi dyile hi le ku va swi endle na swa ku swi tosta-tosta leswiya va swi thovhela-thovhela swi layi swa xinkwa ku vulaka kholegi ya mina yin'wanyana va ngo hi yona novela TB nkarhi yo tala loko yi ni vona ni ta na swinkwa swa ku thovheliwa swa ku thostiwa exikolweni yi wa MME u ti na xinkwa xo thovheliwa namuntlha Isalo lula lula ku yena mfundisi kahle kahle wena mixini saseka ibe hala tlhela va mudondisi wa vana hayi munhu wa ku ti jokela jokela nji ya loko na vulavula hi vafundisi eka hi ku hirila na vona vo mfundisi Tlhabyane le ka xithelani mi ta mi swi twini vo tala leswaku mhani mfundisi Tlhabyane a ha ri na vona swi nga leswi va ta heleketiwa endlwini ya vona ya vuwiselo mundzuku leri xaka vona kwele ka xithelani ka GCR ku hava laha nga tiviki mfundhisi Tlhabyane e vona mfundhisi Tlhabyane va lavaya mi va twaku hi sonto laha va karhi va hi dyondzisa swo talatala hi tlhelo ra swa ximoya na laha bibeleni vona ni vulavulaka hi vona ku va weriwile hi papa ra ntima mhani mfundhisi Tlhabyane a va ha ri kona va hundzile emisaveni se swi nga leswi va ta heleketiwa mundzuku leri xaka ndhawu leyi ku kumeka ku kha ku talatala swinene emutini lowa wa ka Tlhabyane wena mixi ri mutsaseka ku kompa leswaku vanhu vo tala va le ku va seketeleni swinene

0: Ei, kumbe swa switori vo tala swa mi tikela. Ni to cinca ke endhawu ka yingiseri loyi ni n'wi tekaka sweswi. N'wina van'wani mi nga ku ni yingiseleni ni nga kombela ku ha mi nga ta ni cinca maendlelo ya leswi hi fonelaka swona hi rhumela marungula ya ku chavelela va ka tlhabya. Ya, ni mi veki moyeni mikiseri wa mina swo saseka. I pfukile minjhani n'wina? Mi twalelanyana kule ende na riqingho ra kona ri ba mavharamvhara.
1: Ya se makamatwala
0: la sweswi.
1: Ta katibela man loko mu a ni tivi loko riqingho miri na tona ta va Black Moses na tona ta
0: leyi ta va Black Moses a ni ta ti lava leswi se ku vula ku mi yingiseri laha mi ni byelaka sweswo a ni ta ti lava ni tiveka ka playlist nkarhi lowu taka se mi tsakisiwa hi rikwa ka tita ta Black Moses hi ku bito hlayanyana
1: ni tsundzuka leyi ta ta vo fana va Don't Look Back na va Mara Talas.
0: Okay, ha no ni ta ti lavalava hamba ni va na toho ka playlist danke ni na mani laha
1: a ni na Khosa na ka Bona.
0: Okay, na khetsa swinene khosini.
1: Hi swona.
0: Hi swona.

0: emelengweni mixi room no sadeka.
1: DJ Kwamza.
0: DJ Kwamza yalo hi miri njani n'wena?
1: Ipukile mpukile.
0: Ipukile man.
1: No vuya nyana.
0: Mitwalela nyana kule.
1: Kokwani Maluleke.
0: Oh, kokwani Maluleke na mitwa kokwani Maluleke.
1: Napukile man.
0: Hai pukile n'wena. Loko dza ku fika mugivela vhele swi ta ku kotana kotana swi leswi hlayile swinene.
1: Mukosi leyi nga halene hi ba timombo ta hina van'wanyana hikuva ni lowu n'wanyana i wa kwala ku kosini a kaya. Ku lovele katako ka mohlani.
0: Na vona va chaveleleki va ndyangu na vona va wisa hi kurhula.
1: Ikokwani ku va vantsongo va teke ka rivele va teka mama ka ndyangu. Kwala vukosini kwala ka ndyangu.
0: I timhaka to biha mpela.
1: Se mikosi ya kona leyi baku ndyangu hi yimbirhi. Ikokwani na n'wingi wa kwala kaya.
0: Koteki ka man'wana swi fika swi kotana ngopfu swin'wana swi va khumba swinene swi va kusuhi na hina. Khensa nge moya ya vona yi nga wisa hi kurhula hinkwavo lava va hi siyeke na va mindyangu ya ku hi ku hambanahambana ka yona yi nge va nga kuma nchavelelo lowunene kusuka laha ka laha nga le henhla henhla. Impela.
1: Eka radio ya GCR van'wanyana lava hinge hi vona lava hi nga va langutisa ku va le mahlweni ka hina. Rilana vona swinene.
0: No, akhensa swinene kokwani Maluleke hlayisekani la kahle niki.
1: Risimu leri ya mi nga rhanga hi rome rimba leri ya ra thuma vona hayi. Ku khale ka hina a tsundzuka hi tsundzuka kule ndhaku. A swi swakudya swa hina hi tsaka swinene na sweswi loko mi hi teka.
0: Impela mutunduka u khale bya n'wina ma ha ri majaha kokwani Maluleke. Akhensa swinene hlayisekani vana madyambu lamanene kokwani Maluleke.
1: Na n'wina tatankwapamuhayiiso
0: dange
1: dange
0: bye kokwani Maluleke valava wena mikiseromo saseka wa swita va kha va nghena va kombisa timhaka ta ku sukeriwa leti hi vulavulaka hi tona hileswo ti va khumbi swinene ngopfu na vona letikweni ra ka vona va va kombisa ku va rila na mutirhikulori wa hina laha Pastor Tlhabyana. Hi. hi madyambyini ya namuntlha exikhongeleni a hi kha hi dyondza swo tala ngopfu laya wena mixer mo saseka va ka va dyondzisa mpfundhisi va ku dyondzeni ku va na ti-insurance lowu vutomini bya hina ti-insurance letiya tin'wani ta ku ta ti ta teka mitsumbu ya hina ti ya yi veka lomuya swigwitsirisini ha ti vona na ta mavayivayi ta ku hambanahambana hambe ku na yin'wani society leyi yi faneleke ku yi joyina tanihi vanhu Jesus Christ Burial Society hi leswi va va swi vekisa swona vona wena mixes wa mina saseka ku ku na Jesus Christ Burial Society lero loko munhu a nga ri na timhaka ta ku wa ya kerekeni wa dyondza swo karhi kerekeni a nge se tshinelela eka Yesu a nga pfuleli GCR hi sonto ngopfungopfu la yi hi phamelaka hi vutalo swoleswo a nga se tshinelela eka Yesu va ku swi vula ku loko a nga se tshinelela munhu wa muxaka wolowo a nga va wela kwihi ka Satan Burial Society swivona Satani na xona vexi na malanderi valanderi va xona se loko u wela ka society ya xona kalwani swi va ri swi tivi ku ri kahlekahle at any time leswi vutomi bya wena byi kwala tintihweni laha ya nghena ni mini byela mi xero mina u saseka mi nga moyeni sweswi ahe ni le moyeni
2: malembe fainja
0: i pfukile minjhani mana newa kusuka le South Africa le
2: kwala South Africa kwala mina ni u tsundzuka switsongo mani kumba swi yelana
0: swona swi nge endleki swi nga yelani naswona ntsena swi ri swa malembe ndhaku mana newa
2: malembe ndhaku loko ku dlayiwa xifuwo a hi ngo hi homu leswi swo fana na sweswiya a va ta vitana va makhelwa ni tanani na swindhichana sweswi haye ku hava
0: sweswo leswi vamakhelwani va byela ku ta na swindhichana ku va ta tsemeliwa tinyama va ya sweka makaymahala
2: nje mahala nje
0: sweswi sweswi wa korotisiwa kunene ku mo hi byela ku mi ta humesa rini hi mitsalana
2: Hey, swa nga tsunduka swa.
0: No na kaisa swinene mana ne yo tsuka kwa le ka bangela.
2: Ahey.
0: Eso la. Thank you. Ya wa bona utumla dza khale ka leka ta dzisa seke ngopfu. Hiso swi endla kuri wa bona loko mutshika mvakeliwa hi vayeni. Hiso loko suku va thelaka a utwa na mbilu yi vava. Hiko a kuri utumle dza dza ku hi khoma na kahle ngopfu. Ndzi vona vamakhelwana mi nga ta ti sweka tihove kumbe mi sweka swiyinini leswo nandziha mi nga va phameli masiku lawa hi pfukile minjhani n'wini
3: matalo ku ti bisa swiyeni swa mina i mpfunduko xa khale
0: a ku endleka yini hi leswi hi lavaka swona switoritori nyana leswa khale leswi a ku endleka yini
3: ma vona khale haxa ni a ni swi kota ku hisi swona masiku ni ya tlhela ka vamakhelwani ku va ntolovele na chomi ya mina ku nga makhelwani ku tlhela ku nga vi na chomi
0: himpela na ku dya mvimi dya
3: kweswesi loko mo fika maxoa mina fika ni kuma ku ni tlele ka vamakhelwani yena a nga ri kona ni xonile
0: exi hi leswo mi vulaka ku va mari
3: ka mikarhi ya sweswiwana swa ha talaka ku va makhelwani
0: ina
3: hi khala ni swi tiva ku ka makhelwani sweswi va tseleke tihoke khala a ku tselekiwe timanga leswi a ku tsutsuma i xinkamba lexi ya halalala leswa sweswi loko va nyika vo teka va chela toilet va ku ni tidyini n'wina a ka ha tshembaniwi
0: a ka ha tshembaniwi swilo swi jikile mani
3: swi jike ku fana na mavhilo ya galiyoni maswa
0: ina ni na mani laha ni na mani laha
3: i Brachis
0: okay no hlayisekanga swinene
3: thank you
0: va vona leswi va tiboxaka laha timhaka te ta ku kandla ka masiku lawa ka ha tshembaniwi tshembaniwi kahle leswi wa vona na loko va mi na byi vanani so byi suka byi ya ngheka makhwelani byi vuya byi khominyana kumbe swin'wana swa ku swakudya loko byo ka byi nge se swi dya byi ta bakanyeriwa le kule leyi mi swi kuma kwihi swi sweswo mi swi kuma kwihi ku ri ku ri khala swi nga ri kona leswi va nga swi boxa swa ku ngongu hina vafana vo ka makhelwana ku ri kaya man a loko ni tsakela ku ya etlela ka makhelwana ni ya etlela kona kuma ku ni dya kona na ku dya madambu ko siku rero ku nga ziku va na ku gungula ka helo ku u ta ta heta swakudya swa hina masiku lama kumbexana swi va ngo he timhaka ta ku ri na the cost of living is too high swilo swa durha hi swo swi endlaka kahle kahle ku nga ha fambelaniwi.

Ya hilaha ku ta hi ntlawalo wa Soul Brothers laha wena mikiseri wun'we wa mina wo saseka ku risimu ra ku saseka swinene va ku u yo zisola then ri tsavule kahle ka albamu liya ya ku khulukuni u ku va yi ndoda ta tsundzuka leswaku Soul Brothers loko swi ya ka va hisa lava tlanga ku bass guitar ya vona va ve na khombo swinene hikuva va weriwile hi khombo ra ku hundza emisaveni ka Zenzele Zakes Mtunu loyi a nga ba bass guitar kusuka laya ka bende liya kusuka hi 1974 ku fika hi laya 1984 wena mikiseri wa mina wo saseka loko a ta hundza emisaveni ka khombo ra movha hi 1984 kusukela 1974 a kha a mvungunya bass guitar ya bende leyi ku suka kwalaya ka vo 1985 ivi va kuma un'wanyana a ba bass guitar yena sicelo ndlela loyi na yena kahlekahle a nga fikalanga hundza misaveni hi lembe ra 2024 wena mikiseri wa mina wo saseka leswo la ba bass kusuka hi vo 1985 ku fika 2024 na yena u hundzile misaveni lowa bende leyiwani hambi ku ri mutambi wa tisimu na muyimbelerikulu yena David Mdava Masondo ta tsundzuka leswaku u hundzile emisaveni lembe ra 2015 ka mahungu lama ma nga tiyisisiwangiku ngopfungopfu mara ma vulavuriwaku xiswona mubi wa vunharhu wa bass guitar la ka bende leyi yena Sifiso Nyoka na yena ku vikiwa timhaka ta ku va hundzile emisaveni hikwalaho ka rifu leri ri nga twisisekiki ku ri tise ku yini leswi vulaka loko vo va va ri na a bassist ku fikela sweswi this group va ta va ku ri munhu wa vumune a tlangaku bass guitar la ka bende leyi le risimu minkarhi hinkwayo loko ni ri chaya wena mikisiri wa misaseka a ni tsakisa hayi ku huwa loko hi loko a ro twiwa hi vanhu va lava kahlekati va fambaka va kha va karhata van'wani va vangaku vugevenga ka van'wani vanhu va fambaku va va va tlhakisa na vanhu van'wani emahungwini ka ha ku hlayiwa tin'wani ta exifundzheni xin'wani wena mikiseri wa mina wo saseka laha nga tlhakisiwa a tlhakisiwa a ri mutini wa yena hi swi famona swi fika swi n'wi kombetela hi xibalesa swi n'wi teka swi famba na yena xo ndyangu wa kona lowu va nga endla sweswo a va vona ingaku ku na timali ngopfu va sungula ku fona va ri kule na yena va tumbetini kulukumba luyama wa 29 wa malembe hi to vula ku a ka ha ri jaha njhe ku ri na 29 years loko va sungula ku fonela va le kaya va ku n'wana wa n'wina hi na yena hi ta n'wi tshucha ntsena loko mo humesa mali yo karhi ende va kha va koxa timali to talo wena mikiseri wa mina wo saseka i vugevenga lebyi yimbeleriwaku hi Soul Brothers byebyo loko van'wani va kha va tirhela vana va vona va pfuka ka ha ri mixo swinene na swirhami swi va ba wena u decide ku ya khutuza vanhu van'wanyani hi loko se u swi hleketi hi ndlela yihi vaku u ta fika u ku yini ka lange le henhlahenhla loko u kha u tikhoma hi ndlela yaleyo u zo fika u thini u so mandla

0: technology, she could send that echo soon. I seven coil
1: okay, but this is a voice note. I can't listen. Moi, tu akuri iba I recording lela yi.
2: Kurula kuba na mui no potefa na washumu kwa lasti chinsha jisiara kama mtu makamato gumbaza gumbaza atashi kala nzema mantula maot tula maot. Wa china na maguva wa tula na wona wana wako nilishi. Hao la kumishumi saka potifa ukomba kuhina muna haka mengisela na kana mengisela matiho orianza watlangana ntawenshipi minu potifa iteratire nukuziku ya fika nkaru walu uya
1: Pela kensa sunene wengiseri jangwina kwa leno twanala ya lava voice note wena mixerongo saseka inga se tshamiseka kahle kwala ka network ya ringeta ku tshamiseka kahle ku ikota ku tlangeka. Okay, see you right.
3: Ai riperile DJ Kwamza. I know la mhlangana namhlengwe tjauke mzamani Kaizen la Giyani section F takhale ta tlaula tile kundleni sona man tile kundleni sona ti tlherisela le ndhaku le masitiva ku khale ka kona va papa loko va vuya Joni a va vuya na xin'wana xo chaya a va ku e gramaform gramaform a yi nga ri radio ya ku chaya hi battery kumbe gezi a wo windela kunene i vekela rhekhoda laya i winda yi winda yi tala moya loko yi tala moya ivi teka nhlokohloko ya kona leyikulu yi ri na nayiti leyikulu se loko i yi windini laya yi sungula ku jikajika loko yi tshika laya yi jikajika se i teka nhloko liya yi vekela ka rhekhodeni yi ta chaya hi moya lowuya a yi nga zi lava betri kumbe yini a yi chaya hi moya yi va yi ri na xipikara xa yona xipikara xa kona xi ndla ongeti i ma xi vona lexiya xo huwelela hi xona loko va kha va huwelela xi vitanaku yini ha xexo taniya yi va xi va xi mountini hale xipikara xa kona se yi chaya hi xona yi zi yi lava betri kumbe yini yo chaya loko se moya wo hela i fanele tlhe i winda futhi i winda yi tala se ivi faka rhekhoda yin'wana ya a mi kumeka ku gramaform yeleyo yi le mutini wun'we a xikarhi ka xitandi lexi hinkwaxo se loko yi kha yi chaya genge yi tata kwalaya yi ta tala kwalaya yi ta ciniwa ya se ivi loko se swi kha thekinoloji yi kha yi ya improve ku nghena leswi venge i space gram se space gram a xi chaya hi battery ya PM9 or PM10 se kwalani a ku nga ha windiwi ni a wo plaka battery liya ya PM9 PM10 yi chaya yi chaya tirhekhoda ti timiti baku kwalano ya mindla swona ivi loko kusuka space gram ku ta ti-galaxy se ti-galaxy a yi tala ku chaya hi xo hi battery ya PM10 timbirhi or 4 wa tona kumbe battery ya movha ya so hi laha thekinoloji se a yi se a yi tikomba ku hayi se ya voningela a ku nandziha ngopfu khale nkwamulanyika vula ntiyiso a swi nun'hwela a kuma va hisa va jive matapuza na va macoman jive va xava matiki lama venge i ti-butter. I fanele i xava yi nga ri size ya wena ni ku loko i tlakula teki leriya loko i ri ti i ri veka hansi ri ku pa ri ku pa ya se a mukuma swirhende swi ku amukini ku vula ntiyiso va kha va rheta va hisa ti kha ti biwa vamalume na vabava va vuya Joni tiyani vhela yiniwa kan'we hi ma Good Friday na makhisimusi se a va xava xinkwa le Joni va xi omisa hi masiku hinkwavo va hlengeleta va xi omisa ivi loko va vuya xi cheriwa sakeni ku ri malofu yo tala ya cheriwe sakeni xi omile a xi nga boli xinkwa xa khale xi nga fani na sweswi se loko va fika hala kaya va fika va chucha va mhani xinkwa lexiya se loko hi fanele hi xi dya xi fanele xi cheriwanya na mati yo hisa ku xi olova ya loko ri ku mi nga lava ku ta xi dya xi omile se a ku nandziha ngopfu khale swinene mikwamula nyika mi teka mi yi tlhelerisa kona le ndhaku leswi lo swa ha ri kahle loko xi ba Space Grammela a va ta hinkwavo lamutila xitandini ku jayivhiwa vusiku hinkwabyo ku ze ku ri ze ri ta ku xeni ku tsakiwile ku nga lwiwi ku nga bananiwi swi ku ri hava swa ku tlhavana hi mikwana kumbe ku biwa hi tinhonga kumbe swin'wana a va ku ri ku tsaka ntsena minkarhi ya kona kona loko ko va na vakoroki kona a mi ta yi vona Space Gram leswi a xi bisa swona swi tele leswi hi nga vulaka swona mikwamulanyiki hikwalaho ka nkarhi hayi hi to tsema tikoma ntsena a va tivi lavantshwa ku radio yi suka kwale ka gramafom leya yo winderiwa kunene yi tala moya se yi fakiwa rhekhoda yi chaya se mi ndla swona loko mi pfa mi hi nyika ti-golden oldies letiwani ti hi tsundzuxa khale inkomu khisimusi a ra hani n'wela na Good Friday hi nkarhi wa kona ya no hayi hi ta tlhebula next time swa ha tele leswi hi nga bulaka swona hi to tlhavula inkomu
1: okay kensele swinene mavonelo ya n'wina muyingiseri ni kumana loyi a ku riperile malume ivi ni mi yingisa ku antswa ni ri kwala ka xikokwani stadium ipapalo na lonene makhexo vongani la gosmambetsa wa xigubu danko ya weni tatla ni rumbisa na lama nga ta hala ka Facebook hi xihatla ni nge se tlulela ka nongonoko lowu taka vi ni kuma Tshikani Filoma a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuri Zamani ni kuma na mani makhuvelelo ya vodoma va ku hi swin'we ni ri Lagian Section F emugangeni wa Rivoningo ni kuma na Masoso Sustina a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuri ka Tomu mfana wa ka Goxa a ku ni le ku mi yingiseleni DJ Kwamza ni ni bela tona ni ri laka Mapuve ivi Sinki Dzakani wa Harambani a ku malume ifi Makwamuli hi swin'we ni ri kwala ka Rambani Dzan'we malume ifi Makwamuli ivi ni kuma Neskuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingi dzingi sesi wa ntimanyana a ku ri perile malume ifi Makwamuli ni mi yingisela ni ri kwala ka Sikhunyani sesi luya wa ku fanela hi ntima danko ni kuma na Sadamu a ku hi swin'we a ku dya bathuma voni impela dya bathuma vona ni Jeffrey Benmandaba a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve MDK Stering cha Hamucha a ku hi swin'we ni ri kwala Hamucha Moiteri Stivela a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nakampe Vulovidu Hemen Mankiri a ku hi swin'we ni ri kwala ku fambeni hi ntirho ekaya hi le Giyani wu ni khoma kahle nongonoko lowu wa n'wina nona khensa swinene Chavalala Oscar Jombo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani Takalani ni Nguda a ku u bva Chivulani rirothe Hasani Masheleni va ku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones ka Mphongola Matimba Ndlovu na yena a ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingi Dzingi Village Bishop Reni Rasimpi va ku hi swin'we ni ri kwala Dzimawulupile Engeta Baloyi a ku hi swin'we malume ifi ni ri kwala Giyani Section F China fanyane na yena ku swinwe ni ri kwala ka xikukwane i China kumbe i Sina ya mbe komelo loko ingari hlayi kahle vitira nwana ne road ni minyuku ka ndindani aku swinwe ni ri kwala ka ndindani web chavalala ri ku swinwe ni ri kwala ka xikukwane fresh timbeva aku swinwe la ka maswanganye bukani maswanganye na yena ku swinwe ni ri kwala ka maswanganye aksani mlondovoti aku swinwe ni ri kwala jilongo mlondovoti mina masengwana boti wa vanwa mutuku aku swinwe ni ri la thembisa ka baba fogi forget aku swinwe ni ri la ka hlaniki e fogi xibvivinyo ivi ni kuma na gensani na wa hlengane aku swinwe ni ri kwala cosmos city isonia dumazi Kobza waka Gaza aku swinwe ni ri la pulukwane Eric Tarimbeni aku swinwe ni ri kwala bulwini Eric Tarimbeni aloye Makesh bongane aku swinwe ni ri kwala ka xikukwane stadium ivi ni kuma na Frakosha aku swinwe nkwari nkwayo ligawo muchidzi aku ubva manini ri rothe ri ko livuesa nga manda
0: Technology, she could send that echo Sunahina. This seven coil chicken. www.gcrfm.co.za. Technology, she could send that echo Sunahina. This seven coil chicken.
1: Ndlela leyi DJ Kwamzani Gimeta nongonoko lowa local play wa leta khale ti nga tshama ti duma swinene ni ku teka hi risimu leri ra suka ka The Late Lucky Dube mari tsundzuka risimu leri loko va ku fresh air.

0: Ya, ila kutaku imeste bau kwa lana vaku masingitani. Ndofu gazi ni mitu imikuza tamarabenta, fikili ringa honda. Muka mkwa ila kutuwa tamarabenta. Ya, imina ya lui. Imina nisungu lako natona. So, quarter past 12 till 3 o'clock wana mikisiru msa second kanku. Bela marabenta ya shi imushele enta. So, nene, mika mtunduka leso aku jandile marabenta. Itumbulu kikate kwa latikuin akela nerele Mozambiki. Lirifumu wako kate. President Daniel Chapo, Mr. Tonito, na suwana vai sungulini kui sungulela, vai mikulunga vata sungulela nongo noko eka undulu wana munda wa mgivela walo saseka wa shkwembu wako chincha nyana Maria.
1: Au tashu ninganda baba sati waka gaza lava.

ku risimu ra kati ya khosa rolero wena mixiri wo saseka ku ni sati wa vanhu mi nga ni voni ku basa mi nga ni landzeleli majimbuzi mi nga ni landzeleli n'wimafana mi vona ni basile yo ni basisa ndoda liya DJ Len u yimi ku lungha na yena laha wena mixiri wo saseka ka fambisana kahle na Tabs the DJ and DJ Nomsa the King va ku mfazi wa segiyani

Ya kuri kulbi ya loye wana mixiru no saseka ku swinga tivi uiva no katango na stiva leswa kula swala mapatu ini leswa hai swa nwina nda switiyisela hinkwaswo kambe leswa swo se switiviwa hi vanhu un'wana na un'wana switiva ku n'wina mi famba na vamana hayi swa hi chicha katango swi endleni kahle na loko mi swi endla hayi ni nge lwi na n'wina mani ni ta swi tolovela risimu ra khulubiro lero ekuzuhala ka n'wamiti wa wena mixiro muno saseka na yi vona na nqambi yin'wana yi endzerile la ka marabenta mixo wa namuntlha mixo wa mugivela wolowo saseka wa xikwembu wena mixiro muno saseka ni vulavula hi yihi nqambi leyi loko ni nga vulavuli hi hlulani madisambitsi nqambi ya hala ka va kokwana wa junior hala ka jilongo loyi a ku yi sukile mi twa ku ba marabenta hi ndlela yihi

hela ku ta ku hita vazili kwalano wena mixer wa musisa ka khara fambisana kahle na Mr. Bow va ku dlana mchanga na mali ya wena wa hanya u itire ku vava mali leyi a swi sizi nchumu ku kuma mali u hi ku tirha ku vava u kuma ko u iveka u nga dyi u tsakisa miri wa wena ivi van'wani va sala va vusa o ka risimu re ra tavazili ntava ni kha ni teka tiqingho ta n'wina wena mixer wa mina saseka aku uma delicia

va ku votala mi nga va mi toloveri ku ri la xikarhi ka vhiki minkarhi yo tala mi tali ku yi kuma kahle radio mo twa ku pfapfapfa hi nkarhi lowu fanaka kambe loko ku za ku fika weekend hayi kona swi kona swoleswo wena mikisire munhu wo saseka 12-3 va hi kha hi ku haxela vuhaxi bya le henhla swinene bya vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene laha sweswi ni ku dyondzisaka ku na genre leya marabenta hi laha u yi twaku hi xitalo la ka GCR ka nongonoko lowa ziya wa wena mixi room no saseka na swi tiva ku wa byi twa kun'wana na kun'wanyana mara wu byi twi hi xitalo ku fana na la ka lowu nongonoko la 80% hi ku bela ku byona ntsena na risimu reri ni fambaku hi rona ra Mr. Bau ra Masingitani i ra benta ra matimba swinene leri wena mixire mina wo saseka ni tsake ngopfu ka rin'wana ra masiku loko ni n'wi vona kara ri performa live kona kwala Giyani Stadium yena Mr. Bau va ku nghena Masingitani u swi vona ku ya Masingitani cha kona ya xa ticinela jealous that.

Ya taweka re fambisana sweswo eka itsungushana leswi nga leswi ya wena mixer ngo seseka lo ka romna kha ku 9 minutes past 1 wona kwala ka givela wolo saseka wa xikolo.

eka ritsundzuka leswaku namuntlha hi ti 25 ta July wena mixeri wa mina wo saseka hi migivela leyi vo tala hi nga langutana na mitirho ya leyi ya ku heleketa varhandziwa va hina maxaka ya hina hina hi tikumaku hi endzelini mitirho ya ku taniya a hi yini ya papalata ku endla leswi swi nga ri ku swona hi za hi tisusa makaya hina ka ha ri mixo ma swi twa na ku titimela njhani minkarhi leyi hanyaka ka yona a hi yini ha endla leswi nga swona hi landzelela leswi vafambisi va mitirho va ndhawu yaleyo va nga ta va kha va vula swona u kuma vanhu va le ku buleni va teki ta vona va ha ri ku tweni na ku programe yi fambisa ku yini goza mi endla sweswo swi tivini ku a ma ha ri xiphemu xa ntirho lowuya mi ngete mi pfuka mi ya ka wona mi ya ku va seketeleni vanhu kuma van'wanyana kuma ku ku tshamiwi lomuya hansi ka mundhuti futhi loko ro hlometelanyana dyambu yi nga ku ra vavula hi kuma ku tshamiwina na tikhula box halaya tlhelo vanhu va busy na program ya ku yisa ntirho wa ku heleketa varhandziwa va vona etindlwini ta vona to hetelela vanhu va busy va kha va pfulapfula swibodlhelani mani va kha ma pfuriwa mabodlhela ma ku durha ma kha ma mikiseliwa mikiseliwa na byin'wani byalwa kuma se ku sungula mabulo lama ma ku se ma twala na loko mi ri le kule ngopfu leyi hi ku se a va ha ri vona va ri voxe vanhu va twa leswiya va nga swi longa lomu ya ka ti-cooler box ti-cooler box ti ya lava yini eminkosini a swin'wanyana hi swi tshikeni ka ti ya lava yini ha swi twisisa ku loko se swi va swi herile kahlekahle swi nga ha pfumeleleka mi hi hungasa hi ku endla sweswo mara leswiwa swi u kumaku na ntirho wa ha ya mahlweni u kumaku vanhu va busy na ti-cooler box ta vona ku hlanganeni na vanhu valava nga gina na khale malembe ndhaku leyi

tanihi GCR ha hamulemukisa leswaku loko hi ya ka mitirho yo taniya a hi yini hi ya endla leswi nga swona leswi hi nga languteliwaku hi va hi tikhomisa xiswona. Ni twini le ka nongonoko lowu nga hundza loko ni kha ni vulavula hi timhaka ta ku ri na kwala ka GCR hi weliwe hi mpapa ra tima laha mfundhisi wa hina mfundhisi Thabyane va nga loveriwa hi nghamu ya vona Jafro Thabyane. Ntirho lowuya n'wina mi nga ta kumeka mi kha mi tsakela ku ya wu fikelela mi suka kule swi tiveni ku veri u ta sungula hi 6:30. Kahle ku vanhu va khoma nkarhi va hatla va fika va tshamiseka ela ku fika u hlwerile ka ndhawu yo fana na liya swi disorganize ngopfu swi na mitlimbo ngopfu munhu wo sungula lava ku na ntlimbo hi wena fika ku hlwerile laya ku ri kerekeni u kuma ku u ya swi nghenisa ku yini u lo hwi a ku vulavula munhu un'we mavala tlhelo hi mbale na titangu letiya ta ku rhasanyana so loko hi karhi hi famba ma ku vanhu va luza concentration ka leswi va nga ku yingiseleni swona kuma ku va ha languta n'wina mi nghenaka na titangu ta ku rhasarhasanyana so mpela loswo mi swondolota vanhu va ta mi swondolota va tlhela va languta na ku mi ya tshamela tlhelo rihi kahle ku fika hi mikarhi kona mixtero wo mi no saseka hi hatla hi tshamiseka ga kavanyeti vanhu van'wanyana hi ku fika hi hlwerile kuma ku va sungula ku languta hina kuma ku va nga ha landzeleli leswi va nga ku yingiseleni swona na tifoni leti a hi tsundzukeni leswaku loko hi ya ka tindhawu to taniya hi tivekeni ka ti-silent ku ri na loko ti tshika ti foneliwa ti nga rili ti twala maji ene foni wata loyo ku rilela u ri ndhawu ya ku fana liya swi endla i ngaku a wu tlhariyangi kahlekahle so hi swi u tsandzeka na ku vona ku batheni ya ku tima yi le kwihi hi swi u ta khomakhoma foni leyi tlhe u tlakulatlakula i xilexi ku ri ku ri kalekale hi wena u nga ti endla u nga rivala ku u xi tima kumbe u xi veka ka silence loko ku ri swi u lavaka ku swi twa a swi bohi nkarhi walowo.

loko ri maheleni ya n'hweti ya van'wana wena mixiri wa misaseka swi vula ku na lomu magondzweni ku tele swifambo va ku ri swifambo swa mani na mani kumbe ku ri xifambo xa munhu wun'we movha hi hlayini lomu magondzweni lomu tshama hi ka hi swi vula leswi hi tsundzuxana ku a hi dirayivhanini kahle lomu magondzweni a hi hlayisanini loko hi karhi hi dirayivha lomu magondzweni vato ra kusuka giyani ku ya fika ka malamulele ri taleliwi na hi tihomu wa hlamala vanhu ku ri ku minkarhi ya leyi ya vo 1 vo 2 u vona rivilo leri munhu a fambaku hi rona so u nga swi twisisi ku vato reri wa ri tiva munhu yaloyi u ri teletele na tihomu swinene ene madihomu loko titimela ku rhandza ku tshama xikontirini phela ingaku matwanyana ku kufumela kwalaya kuma matlelatleli kwalaya xikontirini ivi u ta hi rivilo rin'wana wa vo loko u za u famba 120 vusiku lebyi hayi u le ku tsutsumeni ngopfu ti-chances ta ku loko u hlangana tihomu patwini u nge ti vhiki ti le henhla ngopfu ku vhikela tlhelo lerin'wana ra pati u kuma ku u ti landza la ti nga tala kona ku ri wa ha chava timbirhi tinharhu leti a u nga tikuma ti ri xikarhi ka pati eyi a swi tiva ku mi famba hi timovha ta matimba mara hlayisani vuton'wini bya n'wina ni rivilo ra kahle ra ku loko mi tshika mi vona swifuwo leswi mi hatla mi brika mi nge se swi chayisa kumaku van'wani hi tsutsumisa leswi hi rhwele van'wani vanhu kwala tigolonyini ta hina va khudzehele hi nkarhi walowo hi ku mi suka kule vona ko tshuka vo Gauteng leyi mo za mi fika hi minkarhi ya swo swi lava ta vula ku mi suke late hala ya vo Gauteng vatwa van'wani ma vachayeri va mimovha va kha va ti-termendhela ta ku phela mina loko ni tsutsuma hi kona ni nga tleliku loko no za ni famba swi tswanana ni ta tlela loko mi ti twisa sweswo ku ma tlela fikani lomu ya ti-filling station mi kuma xindhawani xo paka mi wisa nyana mi banyana vurhongo nyana ku ringana awara na half kumbe 2 hours leswo swi ta endla leswaku loko mi phaphama mi kota ku ri teka rendo ra n'wina kahle mi nga ha ri ku karhatekeni hi ku karhala nga ti themendeli hi fambe mpfhuka leyo leha hi ku hina hayi leswi a hi swi voni mpfhuka leswi a dirayivha kusuka Cape Town mina ndza ni ta ni ta fika la kaya ni nga wisangi no wisa la ndleleni hi ku khudzehela va yi tiva ndlela ya Cape Town hi xifambo xa mavhila ya mune ela liya yo koti weswo swihahampfhuka wena mixiri musaseka u sukaka ku lava OR Tambo International Airport swi ku tekela kolomu ya ka va 2 hours mara hi bazi or movha ta famba kolomu ya ka va 16-17 hours ta fika la Johannesburg kusuka Cape Town wa swi vona tiawara toleto ri ndzeni ka xo famba xo dirayivhiwa kumbe bazi kumbe movha fika la u karhalaka minkarhi yin'wana wena mixiri musaseka u kha u famba na van'wani vanhu u nghozi ngopfu eka vona hambi u kha u famba u ri wexe u nghozi eka vanhu lavan'wani va tirhisaka gondzo u ta kumeka se yi movha yaleyi kha yi baleswa hi ngo ti zigzaga motion zigzaga ni vula leswaku yi famba yi jikela hala yi jikela hala yi jikela hala yi jikela hala yi tata pato se a wa ha hlayisekangi egondzweni loko u fambisa sweswo na lavan'wani vatirhisi va gondzo a wa ha va hlayisangi se a hi va hlayisini timhaka ta ku brightana va ka hino hi tala hi kha hi tshama hi kha hi vulavula hi tona hi minkarhi hinkwayo la ka nongonoko lowu ni kha ni haxa hi kha hi ku ha tsundzuxana tanihi rixaka va vona bright ka wehe n'winyi wa swona u nga swi vekela kolomu ya ka valavo vo vekela mavoni tlhe malanga mavoni ya koma lama ti-wats ta le henhla swinene yani la ku lumeka kahle loko ni famba na madyambu ndlela ni yi vona kahle impela ndlela u ta yi vona kahle mara ka vatirhikuloni va wena va le gondzweni u le ku va tikiseleni va ti vona tivoni teta ta ti-wats ta le henhla leto loko ti ku tlhavini u twa na mahlo lawa ma dzunga so ma twa ma vava mahlo lawa hi ku tlhaviwa hi tilayiti munhu wa kona u kuma ku hambi u kombela ku a ku dimile a nga dini se loko u hlangana munhu un'wanyana u kuma ku a ku dini
na wena ngu dimile tiponde ta ti tlhavala hansi la mahlweni nyana ka wena la at least sweswo swa antswa nyana la ya mamula va komu vona masingitani vaka se vanwanani vana endlele rera ku loko hlangana na vona masingitani vaka kumako a u dimini loko wa a ta heli loko u dima ivi na ya dim loko afika ku swana wena aku ku va Ni bona swa mushaka waloko vanwanani vanhu vana timbitsi Ni magondweni vana timbitsi O bash khongelo xo koma loko ri wa karhi wa ripfumelo ra xikreste Bash khongelo xo koma ku mpfuna tatani loyi ni nga hlangana na yena U na mhani loyi ni nga hlangana na yena A ni vavisa ku swi swi malayiti A kha swi vona ku ni n'wi dimilini Xikwembu a xi n'wi pfuna Xi olovisa mbilu leya yena leyi A kota ku hanyisana kahle na van'wani vanhu emagondweni Mbitsi leyi a nga na yona a yi heli Loko a fambisa leswiya a nga hlayisi van'wani vatirhikuloni va yena laha magondweni van'wani va na overtekelerera ra ku hita ingaku va lava ku hindza na xivoni xa wena so va swi vona ku a ti fambela kahle hi rivilo ra kahle kuma un'wana loko a ta fika ku overtake a hindza hikwalaho kusuhani na wena swinene a wu va u swi vona ku laha ku na mbitsi la khongela ka langa le henhlahenhla ku jehovha ni pfuni umoya lowuyani wu nga ni teli wu ni nghena laha xifuveni xa mina na mina ni hlunduka loko umoya wa muxaka lowu wa nghena wu hlundukisa swi vula ku u ta n'wi hlongorisa munhu luya loko u n'wi hlongorisa ivi wa n'wi kuma kun'wana u sungula ku lava u ta n'wi vutisa ku ha he bot eses i overtekele muni rero tani ra leswi ni swi vulaka swi tala ku endliwa hi va ka tatana ni a va ka mhani haya a va tali ku swi endla a loko tshika swi endlini wa ka mhani wo vo swi vona ku ya heyi kona mpela va ka tatani va swi endla lava swi endlaka va tlhela va swi endla va tshembe nkanu wo tshika u va vutisa swi tivi leswaku yi ta suka kwalaho mi nga ta vutisana kona u endlisa leswi munhu u nwile u a hlokweni ya yena laha byongo se byi taleliwe hi xihoko a ni va bombela na ku maphorisa ya le magondweni vusiku lebyi ma va ma nga ri kona nkarhi yo tala se va endla hi ku rhandza lomu magondweni va tsutsumatsutsuma hi ku rhandza va overtake na lomu ku nga overtakiwiku se hi nga fambi hi hlundukisa van'wani na vachayeri va timovha lomu magondweni hi ku once u hlundukisa munhu un'wana a ku wa tela hi leswi u nga n'wi khomisa swona egondweni swi tivi ku nga humelela hi mabadi kwala gondweni rero na swin'wana sweswo u kuma ku movha yo tshika yi huma njhe kumbe yi phancha yi huma ya ba magungu yi ba misinya swin'wanyana swi sukela kwala ka ku hi hlundukisi vanhu van'wani kwala magondweni ho ka hi nga swi tivi ivi va hi kwatela mimoya ya vona yi va na matimba ehenhla ka hina yi teka vulawuri swi endlaku leswaku se na leswo biha swi hi humelelela kasi van'wani leswi ni swi vulavulaka swa ku overtake kwala tlhelo ka wena va swi tirhisa hi ndlela liya ya ku laku ku khutuza va kuma movha yi hindza yi kumbe yi ku khudlunya so leswo va swi tiva ku u ta lava ku va hlongorisa ende loko u va hlongorisa loko va yima u lava u ta va vutisa ku se ku endleka yini va sungula ku ku holovisa as if hi wena u nga wrongo a sa ko va strategy lexiya xo va lava ku ta ku khutuza hi xona ende once u yima va ta ku khutuza na leswi u nga na swo kwala emovheni ya wena u ri na vanhu van'wani na vona va lava u fambaka na vona mi nga lefitana kusuka kwalomu mi sukaka kona kumaka na vona va hetelela va va ti-victim ta vukhamba bya muxaka walowo loko ku ra mi nga swi tekeli enhlokweni leswi ni swi vulavulaka mi swi xiyaxiya byi movhamovhani byo tala so loko wa kuma ku byi na ti-dente-dente lomu timbambini ta byona so hela u tela hi mihleketo yaleyo ku possibility
ya ku switirhisiwa leswi ni swi vulaka swa ku khutuza hi swona yi le henhla ngopfu. Movha ya kona hileswo a yi yisiwi na le ka ti-panel beaters, tshama yi gombonyokegombonyokeni yi photokeli photokelini so mara vanhu ve le ku fambeni hi yona va tiphina va kha va twa mudelele hi yona. Za u hlangana movha yaleyo muxaka wolowo yi ku endla sweswo u yi vona ku yi photokelini no photokele vheta u swi tiva ku yi tirha swona sweswi ni swi vulaka sweswi. Watchful pfumeli ku va victim ya vanhu va muxaka walowo so easily. Nongonoko lowu nga hundza ni kha ni hlenge hlamusela hi vugevenga byin'wana lebyi nga humelela ka swin'wana swa swifudha swa hina kwala tikweni laha ni ngete va tlhakisi jaha rin'wana ra va 29 years va ri tlhakisa ejaratini ra ka vona. Wa swi vona munhu a ri kaya ka yena laha tshembaka ku ri hi ku a nga hlayiseka kona. Va ta vanhu va fika va n'wi tlhakisa va n'wi kombetela hi xibalesa va n'wi teka va n'wi hoxa emovheni va famba na yena. Lucky enough vahisa lavaya a va rhetile kun'wanyani maphorisa ma va khoma hikusa va sungule ku fonafona va fonela le kaya ka mudyana luya va kha va koxa timali to talo hi nikheni mali yo karhi hi ta n'wi chucha n'wana wa n'wina vuya a ha hlayisekile hikwalaya u ta kuma ku va swi endli hi ndlela yin'wana ya vutlunya leyi va maphorisa ya hina lama nga na vutlhari swinene ma nga hatla ma swi vona ma hatla ma va tracer va ya khoma hinkwavo.

Ya na Carlo wa nkweta tsundushana so ufike makumu wena mixiro musiseka we ya matweni ni kunika mara benta la wani ka kululamisela wona la ka nongonoko ukari humeleriswa kahle the real Miss K wena mixiro wo mno saseka kona kwala ka GCR Antonio Marcos uyimi kulunga la kungena Antonio Marcos Antonio Marcos mitawativa eti makala ya ta swi ti glove leta ta ku basa va tala ku loko va performa live va mbala swimandlamandla leswa swa ku basa leswi ya wena mixing room no saseka na bereta yo karhi ya kumbe nga va yiri ya ntima yi riyeliwa hawu ta swi twa swi tsakisisa swin'wana loko va ka va performa stagini live se ni ku khomele risimu ra vona va ku va khulumela Antonio Marcos mitawativa na risimu leri ra mayengani leriya wena mixing room no saseka kambe namuntlha ni ku khomele leri ra ku va khulumela a hi tiphineni risimu rero

yako risimu ra Mozambique music traditional di provincia di Tete risimu leringa tumbuluxiwa kwa hala ya xifundeni xikulu lexiya xa Tete wena mixiri homu saseka ri tlanga sweswi ra ku tsakisa swinene ra marabenta ya xiyimo xa le henhla ya la ku ta ku bela risimu rin'wanyana ri suka ka selesele vito leri kahle ka loko ka u nge se tshama u twa ri kha ri hlayiwa hi van'wanyani njhe u nga ku veri i celecele ya loko hi hlaya hi Xitsonga hi ta ku i celecele kasi i selesele wena mixiri homu saseka se ni la ta ku bela risimu ra yena a kha ri a fambisana kahle na hlavusikiza va ku lavelani halino u twa rabeta re ra xiyimo xa le henhla swinene kusuka ka tombi liya kusuka kwahala vo Bushbuckridge wena mixiri homu saseka

0: matimu hi Commander in Chief Julius Malema mi ta tiphina hi vuyimbeleri bya ku tshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026.
1: Bajaria Agro la ku hlayisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka Grace, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, rito ra xiyanga.